0: Ma'am Ederlina Ledesma Jimena, Bacolod City. Uy, may aga dito sa inyo. Kay Nehilo Diocaris, mayong aga. Good morning dito sa inyo. Ma'am Perla Montalvo, good morning. Kay Ma'am Josephine Quinyosa, mayong aga. Kay Ma'am Teresita Juliesa, happy birthday. Oh, salamat, salamat ma'am. Salamat. No? Enjoy your day bago bago hair cute. Kakadalahig natin buhok na. Kay Pastor Jomie Gutierrez, mayong aga. Kagsiling niya sa tanan nga P-Day Pastors and Transform Life for Christ excuse me Fellowship Church. And happy birthday kay Ma'am Illuminada Cayetano.
1: Happy birthday!
0: Gusto di si City Man. Oh, may nga gadra sa imo. Kag happy birthday, Ma'am Illuminada. Kay siling ni Pastor Jumi, radyo kumati, driving. Halong sa pag-drive, Pastor. Kapin pa kay ang Bacolod, pwerte kasako, subong. Okay. So, kay Ma'am Mitchell Lobson and family, dira sa AB Magalona. Kay Nana Elsa Castroneuvo and family. Kay Ma'am Sonia Gilanan family, may agad rin sa inyo. So, ari na kita mga biyanan sa unang bahay sa atong ating publiko. Let's talk about this allegation, mga kabiyanan. Duha ka ginaaligar nga nagapang ubra sang piki nga dokumento sa downtown Bacolod. Ha? Ginaresto, mga kabiyanan, sa entrapment operation. Ha? Kay siling sa atong mga... Ha? LTO-NIR, dugay-dugay na nila nga ginamonitor ining mga helikopter, mga kabiyanan. May isa ka shop dira sa Manuela Building. Okay? May isa ka shop sa Manuela Building sa downtown area, no? Sa syudad sang Bacolod, no? Nga ginaaligar nga nagaprint sang peke nga mga driver's licenses. Uy, kadelikado sini, no? Kag suno sa mga nastorya ko nga dugay na naada sa downtown, damo naada sa downtown. Hindi rin nigli kay isa, maara pa rin ko, no? Siling sa mga gala, tinirgit bala sa downtown, blaw. No? Pero kay ti, nakabalo kay wala man tayo ebidensya eh. No? Ilang ginambal, may ara, damo, dugay na ko, no? Pero subong, nadakpan ang sa Manuela Building at sa downtown area. No? So siling sa LTO-NIR, ang aton nga regional director nga si Jack Kunlo, madamo na sang operations ang ahensya, oh, sang LTO diri sa Bacolod, oh, kag diri sa region gid mismo, oh, pati na ang BTTMD nga may ara na sila nagkaladakpan ang mga motorista bala, nga may pike nga lisensya. Ah. So damo na sila dakpan paglantaw nila ang lisensya. Oy, sir, pike man ni sir. Kay man, hindi gid na masunod, mga kabiyanan, basta-basta ang imo yang ang original bala nga driver's license, hindi gid na masunod basta-basta. Kay may ara na sila mga security features nga ginatawag. Ha? Kag siling sang regional director sang LTO-NIR nga may lima kuno pagkadto sa anom nga mga piki nga mga driver's license ang mga nakumpiskar, no? Sa mga nagligan ng mga operasyon sa LTO kag BTTMD eh. Ha? So, bangod sini, nagpatigayon sila sang surveillance, no? Ang LTO kaupod ang PNP, ha? Kun diin ini naghalin ini nga mga piki nga mga driver's license. Ang iban big gapahapos lang be, no? Gapahapos lang be, hindi sila gusto makadto sa LTO magbayad to sa mga fees, mga balaydan. Kag magpila, maghulat kung saan o ang makuha ilang driver's license. Eh, gapapos na lang iban. Gapaprint na lang sila, gapaobra na lang sila piki sa downtown. So, nagpatigayon sila sa surveillance, ang LTO kag PNP. Kundiin, gidbala ni naghalin. Kag na-trace ang isa ka-shop sa Manuela Building, mga kabiyanan. Kag, grabe po no, ang transaksyon. Ay siling sang ilang report o sang LTO kag BNP nga ang presyo sang imong lisensya nagadepende. Depende sa piki nga lisensya. Ang presyo sang piki nga lisensya nagadepende kung ano kada sigon makuha ang lisensya. Siguro kung gusto mo makuha agad-agad, mahal ginaguray. Ha? Kag sa kung ano klase ang ginapahimo, kung inibala non-prop, professional, or kung ano nga mga kinanglanon. No? Kag siling kay Jack Kunlo, aton nga LTO NIR Regional Director, nga ang sukot ko no, hindi magnubo sa 3,000 pesos. Now, kung mag-amo naman lang ni, hindi magnubo sa 3,000 pesos ang sukot, tiyagwan tahon mo na lang to sa, ha, ikaw na lang tumaano sa imong driver's license. O, galing kay, kung maano ka pa sa imong driver's license, maagi ka pa sa ano eh, ha, maagi ka pa sa mga ginatawang na balang driver, driving school, na matuon ka pa sa damo ng mga agyan eh, magdako og bayad. Pero at least, di ba, hindi peke. Oh. Kag siling ni Jack Kunlo nga ate, ha? Sigiho na lang ng operasyon batok sa mga nag-obra sang piki ng driver's license. O hindi lang ni actually mga driver's license mga biyanan, halong man kita sa mga fixer, may mga kilala ko nga kisabalaan na balang tama kabala kasako bala wala katiyon sang imong wala katiyon sang imong nagaulan sa kagawad jugwa wala wala. Abi ko nag-aulan. Oh. Ay nabalang wala katiyon bala sang imong registration sa salakyan. So may tao ka lang ginasaligan nga siya man lang tumapalakad, picture man lang natuwag sina. Oh, nga siya na lang tumaasikaso sa imong registration sa salakyan. May modus man subong mga biyanan nga ginapiki nila ang OR. No, oh, hindi ang CR, ang CRT, aran na CR. Ang OR mga kabiyanan, ang official receipt bala sa gitbayad mo sa registration, may mga kilala kong pag pa-register nila kay may tion sila eh. O expire na. So i-register nila liwat ang ilang silakyan. Na-discoverhan nila nga paso ang ilang wala mo sila nadakpan actually. Wala gid sila nakabalo nga piki ang ilang OR. Dito na nila nabalaan sang magpa-register sila liwat after a year. Mm. So halong makamo sa mga picture-picture kag hindi ginaya pwede dapat ya mga picture-picture na. Oh. Kay may bag-o subong patakaran ng LTO nga ang kubag ko mag-renew ka sa imong ORC OR lang, oh. Sa imong registration bala. Dasig lang, nagligan actually ako naman na nagpa-asikaso sa ako niyang registration. Okay, January na ako ni. So ako lang ang process, dasig lang, no? Oh. Mabakal ka lang sing insurance, bayad ka insurance so, no? Ipasunod mo lang bahulat ka sa LTO siguro mga hindi ilambot 30 minutos tapos ang imo yang registry ang imo nga renewal sa registration. So tiganahan yung gid mga siguro tunga sa adlaw nga pagkadto pakari pero hindi magid na nga lawig blaho. Sige lang. So, ini mga piki ba lang mga dokumento nga ini ang driver's license, ang piki nga OR registration kasi no, kadelikado ni. Oh, siling ni Sir Jules, ang Plaza Mart daw rikto na siya sa Manila. Amo man ang hambal sa mga nasturya ko. Sa Plaza Mart damo na nakulong sa Plaza Mart. Oh, Sir Alberto Norbing Lorino, maayong aga. Oh. Sa kay Ma'am Gloria Lara, sila niya, happy birthday sa amon apo kay Chami Gutierrez Subungin.
1: Happy birthday!
0: Birthday no August 17, no? Oh, kay Ma'am Josephina Mueda, maayong aga. Oh, good morning na sa inyo, tunan. Oh. So, antes na ito pati yung noon ni Ma'am Bianan, mamati kita na sa pipila ka mga panumdum. Di ba lang katipinglin, kumbalik ang oras na Pilipinas.
2: Ang ato na byan gikan sa Bacolod City Health Office si Jam Isipto nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Ato nya 4 o'clock habit gina hindi naton pagkalipatan no you stop at 4 p.m. you look bon mangita kita you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung na namin ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration na sa inyong balay. Then of course we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always ka-campaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue na.
2: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
1: Ano ini?
4: Ini ano?
2: Ano ini?
1: Ini ano?
2: Ano ini?
1: Ini ano?
5: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
6: Amo ini nga aton tinaga sa sining adlaw sa hiligay noon. Magkulpa sa Ingles nga tinaga reduce. Liwat ang aton sa mga tinaga sa hiligay noon, magkulpa sa Ingles nga tinaga reduce. Dugang impormasyon, magkulpa, buot silingon, magbuhin, o kon pahagan-haganon. Halimbawa, kon gamiton sa dinalan, bangod sa tuman na nga kamahal sang presyo sang balaklon subong, gamay na lang ang value sang aton kwarta, kajutay sang aton nabakal, pero dako ang aton ginbayran. Bangod sina, kinahanglan naton magkulpa o kon mag-reduce sang aton mga gastos kung hindi lang man gid kinahanglanon o kon importante, hindi na lang anay pagbaklon o kon hindi na lang anay maggasto. Aton itigana ang aton kwarta sa mga importante nga bagay. Eksakto nga impormasyon, mahatag kag mabaton ko nagkakaigo nga tinaga aton gamiton.
5: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Atinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.20, mga kamayanan. Now, this is an alarming story, mga kamayanan. This is an alarming story. Although kabalo na ito, dugay na ito, kabalo sini. Pero, inabala mambal kita nga damo na nigali ang gapiki. Although, kadelikado sa dalan, blaw. Wala ito kabalo kung sino ang nagadala sa insakto, kag hindi insakto ng lisensya. By the way, Ma'am Girly Marcine, mayang aga, no? Please greet our pastor. Happy birthday to our wonderful shepherd, Pastor Arden Diaz Romero.
2: Happy birthday!
1: This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. May God grant you strength and wisdom today. The Lord will renew your strength. They will soar on wings like eagles. From Hinigaran Fundamental Baptist Church Women's Group. Oh, thank you so much. Oh, birthday ni Pastor Arden Diaz Romero si Bungaga.
2: Happy birthday!
1: Damo ka birthday ni City, no? Siling ni Sir Jules, bawal mag-print ang mga private printing establishment sa mga tanan ng mga government IDs. Yes, bawal mga biyanan. Ha? And ini nga hili ko to, no? This is more serious than simply fake IDs. At first glance, mga biyanan, tika masiling fake driver's license lang man, ha? Ano gid kadako ang epekto, how? Ha? Kay man, mga biyanan, ang driver's license is supposed to communicate something important. Ha? Nga ang gobyerno, ha, gin-verify nga ininga tao, ininga tinuga, is legally qualified to drive. Okay? Kaya ang pag-drive, mga kabiyanan, dito sa Pungsod, Pilipinas, is a privilege. It's a privilege, mga kabiyanan, nga ginahatag sa gobyerno sa aton. No? Ang makadrive kita legally diri sa aton nga mga kadalanan, it's a privilege nga ginahatag sa aton gobyerno sa aton. Okay? And by having a driver's license, ang legal, ang itsakto, ang tuon nga driver's license, but silingon nga ikaw na verify kaya sa gobyerno nga qualified ka nga mag-drive. Now, kung may isa ka tinuga nga nakakuha sing fake license without actually being qualified, mga kabiyanan, ininga dokumento nagatuga ini sa isa kang natawag naton nga false identity of competence. Okay? False identity of competence. Imagine na, may isa ka tinuga nga wala sa gin require sa examination o driving examination, dapat may driving exam na eh. Or dapat may driving school na eh. Mula subong damo sa dalan lang, hindi ka balo mag liko lang nga liko. Una ko na ako mag-drive, kisag, ugtas ko eh. Lain akong balatyagon, pero may. Hindi na sila kabalo mag-drive. Ano ba? Sibat bala mga piki ito lang lisensya ako. Wala na kapasar sa driving exam. Wala kabalo sa mga traffic rules. Wala na ka-insindi sa road safety. Or base bala previously na disqualify na from driving kay nakaksan lisensya. Pero may ara sila dala bit-bit ng driver's license nga daw ko okay man. So, ini nga tinuga nga ini, makasulod liwat sa dalan, makadrive liwat sa salakyan with a government-looking document nga naghahambal nga titi I'm authorized to drive liwat. Kaya may ara ko, driver's license, super picky, ito galing. Kagdiri nagasulod ang danger. And this is where the danger becomes much bigger than the piece of document, paper, or ID. So, kabudlay, mga kabiyanan, ha? Kabudlay. Kabudlay, gid. And kanakos ang impact on road safety, mga kabiyanan. For this particular case, talking about the driver's license angle, mga kabiyanan. Ang konsekwensya sini, seryoso. Kaya kung may piki kang driver's license, makapasugot ini or maka-allow ini sa mga unqualified driver. Ano ang mga unqualified driver? Example, kung makuha ka driver's license, dapat ya, oh, i-check na imo mata. Ang tuntuod gid bala, hindi nang pa dasig lang ano. Chikon imo mata kung makakita ka kung hindi. Oh. Chikon ang imo nga panglawas kung makadrive ka kung hindi. Oh. Ilan tawo na eh ang imo nga competence bala in driving. Importante ang matagid paano be. Oh. Hindi ka kita, hindi ka kapasar sa eye test. So masilig ka, makuha na lang ko piki ah. Galing kay boron ang imo mata. Oh. Ipag-drive mo karon ron, may piki ka ng driver's license, masilig ka nga, kaya ko lang niya. Oh. Kaya kay boron ang imo panulukan, huwag kakabalo nga sasala ka na galing nga sasala ka na galing nga babae nga nag-upod, tigin pasakitan ka lang. Hindi, joke. Sala. Hindi ano. Ha? Sala ka na galing nga dalan nga nagalabay. Ti, ano matabo? Bunggo eh. Oh. Bakabunggo ti hindi lang ikaw ang nadisgrasya, oh. Nahalitan mo pang iban kay nga aman, no? Oh. Kay nagkuha ka sang piki nga driver's license nga unqualified ka naman tani mag-drive. No. Oh. Muna gani nga saludo gig ko ni sa mga driver bala nga kabalo sila sang limitasyon sa ilang lawas. O may mga kilala ko din sa Bacolod nga nagmasakit bala na stroke, nagmasakit sa heart, nagboron ang mata nga kun gabi ni nagakita. Ga disiplina gid sila ya. Oh. Kun aga, oh, kung kakita pa sila okay pa. Pero after 5 gani wala na sila ga drive. Oh. Muna bala haw, control sa kauglingon. Ha? So, kay kun amo ni mga banana, kun i-allow ang unqualified driver nga mag-drive sa isang kasalakyan, magtuga in isang chain. Fake document leads to unauthorized driver, which leads to increased road risk, which leads to a possible accident. Nga magtuga sang injury, sang kamatayon, sang property damage. And there's another problem, aminan. Kay kun ang driver nga ini, maimbolbar sa isa ka-aksidente, ang piki nga lisensya, amo ni ang mag-complicate sa identification. Oh? Amo ni ang magpakomplikado kung paano ma-identify ng tao. Kaya base, bala, no? Ang piki ng lisensya, piki, matong ang pangalan, ginbutang niya. Oh. Instead, ang pangalan niya, Joe Ridulia, ang ginbutang niya ito, Joe Rogan. Ha? Te, base, bala, piki, man niya pangalan. O, base, piki man ni address. Ha? Di ba, base, may ginapanaguan sa nga kung sino, sino. No? Kay, kung ano daan, gina, gina, ano lang daan eh. O? So, makakomplikado ang identification, ang investigation, ang insurance claims, and so on and so forth. Ha? And it can facilitate other crimes. O? So, sa ibang pa mga dokumento, it can establish a false identity. Damo lang katuloy mga biyanan, ha? Ha? Kaya ang driver's license, considered ini as your, ano nang yung tawagan ni man? ID na gani? Ano nang ganing ID nga ginapangita gani? Ngayon ma-ano ka? Ang ID ba lang, ha? Hindi, ang permanent ID. Ano na? Di, may term na, eh. Valid ID. Valid ID. Oh, valid. That's the term. Ang driver's license mga biyanan considered as a valid ID. So pwede mo magamit to do a lot of things, So it can also facilitate other crimes. So kabudlay no, maayo kayo nadakpan. But I believe hindi lang ni kay isa lang ni mga biyanan ha, hindi lang kay isa lang ni ka shop. Damo pa ni. I hope and I pray no nga maubos ining mga nagatugas ng mga piki nga ini. Ang pagpamiki, abot lang kung saan o maubos. But then, dapat yung matagaan ini atensyon sa aton nga panggobyerno. Kaya kabudlay ini. Ha? Budlay ini. So, by the way, Pastor Bess Sinilia sa Tanhay City. Ngayong aga sila niya. Happy birthday, Pastor George. George, salamat, George. Happy, advance happy birthday po. Si Pastor Bess Sinilia. Ang iyan yung birthday sa August 21. Sa ano ganing August 21 man? Sa Friday. Ako ni Manghud. Oh, sundan na ilan na kami birthday, maayo pagka-schedule sa amon ginikanan. Si Bintin ko, 21 sa, pero amon niya nga gap, 3 years na amon gap. Oh. 3 years na amon gap, maayo pagka-schedule. Oh. Kay Ma Maria Melanie Handungan Coronado, maayong aga ma'am. Happy birthday. Salamat gin ma'am, salamat gin. Thank you again. Okay, so wala na kita oras mga biyanan. Ubus na ginaton nga panahon. Buwas naman ah. Oh, kagantis naman ni Milit, mga muyo tanay. May na mga langit noon, Diyos sa Mamblaan. Nagadayo ng kapasalamat kami sa Siningaga, Siningadlaw. Salamat kayo na siya magkatutom. Salamat kayo na siya magpagpakamayo. Kagsalamat, Lord, kay ikaw gid ba tayo nag-tuy-tuy na kapuna sa amon. Lord, Siningadlaw, kabay nga imo bugay, mo kaluoy mo magupod sa amon. Kagkabig naman sa tagsa naman ng mga kabuhi, ikaw gid mahimaya. Ginoo, damo, ginoo, kaglatabo sa palibot na amon. Lord, we pray for enforcement. We pray for our government, Gino. Ikaw mo maghalong sa ila. Ikaw, Gino, mag-bulig man sa ila, Gino, sa pag-himo, Gino, sa ilang mga duties. Tanatang, Gino, ginaampo na mo, ginapasalamatan. Jesus name. Amen. Mabiyan na ang lindri sa atong studio. Kaupo na ito si partner Julie Panes sa aton nga control. Si partner Joe Ridulia, si Kagawa Joe sa aton nga live stream kag sa aton nga comment section. Okay, si partner Bonard wala di. Anyway, mamanan, ini si Jig Sinilia nga kaupod ninyo, abyan ninyo sa kanginan. Nga nagasiling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. There is a 12:33 Radio DYVS. Sa kasubli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang araw ay muli magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
1: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kami maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampo ng kanila mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW-FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
2: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo.
1: Pinoy sa Ibayong Dagat at sampo na kanila mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW-FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
2: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: Nais nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung dapat nga bang magtrabaho sa ibang bansa. Ang nais po natin ay ang pagkataguyod ng ating pamilya. Gusto natin may pakita na ang realidad na ang mag-abroad ay hindi here. Alam niyo po, no, for the past few Mondays, pinapag-usapan po natin ang usapang pera. At nagsimula po tayo na siguro ano muna, isang segment lang, oh. Naging dalawa, and we felt na ito po ay kailangan maging tatlo. Dahil ito po ay isang bagay na dinadaanan ng maraming mga OFWs, and how can we put ourselves, no, in a place na talagang we allow our hard-earned money to work from us. So, ang ating pong usapang pera, part 3, ito po ay merong subtitle na From Earning Abroad to Building a Future, no? From earning abroad to building a future. Kung kayo po ay hindi OFW, ito po ay may mga taglay ding mga prinsipyo that you can consider, and hopefully ito ay ma-apply nyo sa inyong buhay. Dahil po ang nais natin ay hindi lang magtrabaho na magtrabaho, pero are we building a future? Siguro sa ating mga Kristiyano ay how can we even use what we have in kingdom building?
1: Okay, so usually kasi financial success, iniisip natin kung meron na tayong bahay, meron na tayong kotse, no? Pero ang financial success kasi is not just earning yung a lot of money. It's really faithfully managing kung ano yung in-entrust sa atin ng Panginoon. And this money has to serve our family, has to serve our future, and also has to serve yung purposes ng Panginoon, sorry, sa ating buhay. So, ang unang question natin usually is, what are you working for? What are you working for? So, ano ba? And even though this question starts with a what, I would say that this is our why. Why are you working? Diba? What are you working for? So, and this is the why question. Ano? Why are you working abroad? So, in any in this previous book that I was reading, ano, even for weight loss or whatever, you have to identify your why. Now, why are you working abroad? Why do you want to save money? Why do you want to earn money? So you have to take a moment to think about itong answer natin, ano. So why, yung siguro top of mind na why for me for working abroad is, of course, for since malalaki na yung mga anak ko, no? So for me, it's to have a new experience, to also earn a bit more. Mm-hmm. To experience a new culture. That's kind of my why. But if I was probably in another season of my life, my why for working abroad would be probably for my children, diba? Para makabuild ng bahay, para mabayaran ng utang, para mabigyan ng better life ang aking pamilya. So, ikaw naman, Pastor, ano ang why mo kung bakit ka ba nandito abroad?
0: Well, one of the reasons is actually, of course, yung season na to is to be with you sa season na transition mo with your work, and praise God, maraming mga pintong bukas before, naghahanap ako, ano ba yung mga pintong pwedeng pasukan para makatulong tayo? Ngayon talaga, yung pinto yata, bukas na bukas, pati literally yung ating bahay, bukas na bukas. Sa mga OFWs, may mga South Africa sa mapunta, mga Indians, Australians, no? So we're so glad that our home has been a second home for many. So to be a blessing to many people, siguro yung retirement is also one thing na we're not getting any younger. Mm. We're not that old, pero we have to prepare for our retirement. Sa mga nag-OFW, no, na they will say, I want to return home someday. Na gusto ko nung makabalik. Parang 20 years na ako na nag-abroad. Ito po ay mga good reasons para magtrabaho tayo, whether in the Philippines or abroad. But there are more important questions that we have to wrestle with, no? Isa pong bagay na dapat natin i-wrestle ay, do you have a financial plan for the reasons you left home? Meron ka bang malinaw na plano, crystal clear na plano? Dahil po, may danger po na sa mga OFWs, anything can happen. No? We can become very good at earning money without becoming very good in managing money. No? Pwede kumita ka ng malaki. Pero yung pag-manage mo, eh, talagang para bang nalubog ka pa sa utang. You can spend 10, 15 years, 20 years, at may kilala ako 30 years na trabaho sa abroad. And pwede masabi, I earned a lot. But I don't have much to show for it.
1: Wala ko yung papakita. Wala ko mapakita.
0: Kung bakit ko titignan ng ano mo, ang bank book mo, bakit? Wala ka ng laman masyado. Saan napunta ang pera, no?
1: Oh, so makikita natin, ano, may paradox ang pagiging OFW. Ang dami ng remittance na nakukuha ng Pilipinas from Filipinos that are working overseas. In 2025 alone, yung remittance daw sa Pilipinas ay umabot ng 35.6 billion dollars, hindi nga pesos eh. And so what does this mean? These remittances, assuming na there is an overseas Filipino worker working abroad and iniwan niya yung kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ano? This represents a lot of sacrifices. This also represents millions of birthdays na na-miss nyo. It also represents yung mga Christmas na away from the family, na yung mga anak natin na nag-grow up, na wala silang parents. It also represents yung sakripisyo, yung long hours, either sa barko or sa mga tinatawag nilang amo, di ba? It also represents hundreds or millions of hours of homesickness, of loneliness na medyo naranasan rin natin nung una, no? And so, ano nangyayari sa money after itong sacrifice natin, yung sacrifice ng mga birthdays, yung mga graduation ng ating anak natin? Ngayon, sabi sa PIDS, Philippine Institute for Development Studies, the study found na ang almost 50%, no, 47.4% of overseas Filipino worker remittances went towards consumption. Anong ibig sabihin nito? Lahat expenses. While 24.8% went to savings. Okay, sige, that's fine. And then 12.6% went to investment. So, yung consumption, hindi siya bad. Kasi yung pamilya naman natin, kailangan rin ng pagkain. Yung pamilya natin, kailangan mag-aral. Yung kailangan natin ng bahay, kailangan natin mag-go from transport. Ano. Pero kung 47, almost 50% ng ating sweldo ay napupunta sa, actually okay pa nga yung 50%, ano. It can easily become like yung tinatawag nating treadmill or hamster wheel, ano. So ang naging cycle, it can become cyclical. Ang pwedeng maging cycle is tayo ay kikita or sa sweldo, tapos tayo ay palabas yung sweldo. Paminsan maski na sobrang laki na ng sweldo natin, kailangan pa rin natin bumali, no? So we have to ask ourselves, bakit ko kailangan bumali kung laki-laki na ng sweldo ko, almost nag-triple or yung mga iba nag-times 10 pa, di ba? So how do I? So we're still in that cycle kasi sanay tayo sa cycle na to. We earn, then we spend. And then we earn, we send, and then we spend. Tapos repeat. And sometimes we spend more. So ang sinasabi natin, hindi pa ako nakakaipon. So kailangan po pa ng 5 years, 5 years pa. And then another 5, and then another 5. So parang paminsan, katulad nung sinasabi mo na yung overseas Filipino worker, na halos 30 years na siya. Siguro hindi yun plinano at the start, ano, na 30 years na siya mawawala sa pamilya niya. Pero ito yung nangyari.
0: Yeah. So ano po ang kailangan natin, no? Kailangan na tayo po yung magkaroon ng isang biblical foundation na the scripture is reminding us, tayo po ay steward, no? And in 1 Corinthians chapter 4, verse 2, it says, "Moreover, it is required in stewards that one be found faithful."
1: Amen.
0: Na malaman po natin na kahit kayo ay nagsakripisyo, kayo ay nagtrabaho ng talagang long hours, no? Kayo pa rin po ay steward ng kung ano ang meron sa inyo. The energy, the time, the money, the resources that you have, no? Na ang steward po ay nag-manage ng kung ano ang ipinagkatiwala sa atin. Na kunyari, pinahiram tayo ng martilyo, katiwala po tayo. Pinahiram tayo ng motor, katiwala po tayo. Yung kapatid ko, no? Yung si Kuya Odel, no? Parang yung mga tao, gustong-gusto na magpahiram sa kanya ng kotse. Dahil pag binalik niya, malinis na malinis. So talaga, ipapakar wash niya, ipavacuum niya, at full tank pa. Yung para bang, kuya, gusto mo yung kotse ko? Para bang, ang ingat-ingat niya magmaneho. So that's my brother. No? Kung ano ang ipinagkatiwala sa kanya. And in fact, yung mga, when he was much younger, yung mga missionaries talagang iniiwan, pinapagkatiwala sa kanya. Yung vans, yung kotse, yung motor. Kasi alam nila na aalagaan ng maayos ng aking kapatid. So he is a very good steward. No? Hindi po sinasabi ng steward na it's mine, I can do whatever I want. Kahit ikaw po ay nagbibigay ng tithe, the rest of the 90%, ito pa rin po ay sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So, ang natanong po ng steward ay, what does the owner want me to do with this?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang gusto ng Panginoon? So, there has to be a clear foundation pagdating po sa pera na ang pera ay sa Diyos at tayo po ay katiwala lamang ng Panginoon.
1: Mm-hmm. So, ang kailangan natin kasi malaman is itong pera na to, it's not ours. Sabihin mo, what are you saying, Sister Melia? Ako yung nag-earn nito, bakit hindi siya sa akin? So, this money is not ours. Yung ating sweldo, yung ating bahay, yung ating business, yung ating savings, everything actually belongs to God.
0: Mm.
1: My employer is not my employer right now. My employer is God, ano? Kasi sinabi sa Psalm 24:1 na the earth is the Lord's and all its fullness. Anong ibig sabihin nito? Everything that belongs to us, quote unquote, belongs to us, is really not ours, but ultimately the Lord's. And sinabi rin ni Jesus sa Luke 16:10 na whoever is faithful with very little will be faithful with much. So how does this relate to yung everything is the Lord's, ano? Na if the Lord sees na we are faithful with the little that God has given us, then He will also bless us with much. Kasi alam niya, this my servant here has been faithful with little. Na maski na konti pa lang, nung konti pa lang yung sweldo niya, wala na siyang utang, ano? Nung

0: now, and he will let you be faithful with even more than that.
1: Yeah.
0: Diba?
1: So, San Stuart, again, we're building yung biblical foundation. No? Uh-huh. Tayo po'y katiwala of our time, of our money, of our resources, or whatever we have. Ito po'y pinagkatiwala sa atin. No? Steward should always ask, no? Hindi po yung how much can I make, pero what has God entrusted to me? Ano bang pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Actually, marami. May motor ka, wala. May kotse ka, wala. May pinagkatiwala pa rin sa Panginoon, sa iyo ang Panginoon. Number two, how am I managing it? Paano ko ba inaalagaan? How am I taking care of it? Paano ko ba ito pinapalago? At pangatlo, I think napakahalaga. What is God's purpose for it? No? Sa pera, sa ating pagiging OFW, sa pag-aasawa, ano ba ang purpose dito? Na one time ako po ay merong nakakwentuhan, ang sabi nung lalaki, gusto ko yung babae, magsapit lang sa akin, magsapit sa akin. Tanong ko, wala akong problema sa submission, pero yung asawa ba, are you loving her as Christ loved the church? Napaisip siya, basta muna magsubmit siya. Alam mo yung kanya magsubmit ka, pero the scripture is telling us na dapat na hindi lamang ko nung gusto mo, pero ano ba yung gusto ng Panginoon? You want one thing, pero yung kapalit nito ay ayaw mo namang ibigay. There's injustice in that relationship. So ano ba ang purpose ng Panginoon sa atin?
0: And siguro meron kasing money trap na tinatawag sa atin. So ano ba tong money trap na to? So ang common cycle is, so let's say the stage one, na tayo ay magsa-sacrifice. There's a lot of tears, we leave home, sasabihin natin sa sarili natin, alam mo, 1 year lang ako or 3 years lang ako. Meron akong goal, I'm going to work hard, magpapadala ako ng pera, pauwi, tapos makaka-uwi na ako kasi makakaipon na kami. No? Tapos, yung stage two
1: is income increases. No? Lumalaki na yung sweldo mo. Uy, pwede palang dumoble. Dito po sa Laos, no, pwedeng dumoble yung sweldo mo pag ikaw ay isang foreigner, Filipino ka na siguro minimum na pwede mong sweldohin dito is siguro mga $500 $30 or kung talaga isang established na international school, you can make easily
0: $1,000
1: or meron tayong kilala na nurse na
0: $2,500.
1: So, can you imagine, no? $2,500. Ang laki ng increase ng isang OFW. So, you receive promotions kung na-promote ka pa, na-regularize ka dito. Tapos, maybe you move to a better country or employer, no? So, kumbaga, so something interesting happens. So, your income increases. Pero, ang kasama pa dito, yung lifestyle mo, ini-increase mo rin. Hindi lang sa abroad, pero pati yung lifestyle ng pamilya mo sa Pilipinas. Minsan nga yung iba, yung lifestyle ng OFW hindi nag-increase, pero yung lifestyle ng pamilya ay nag-increase. Yung binibigay, yung parang high-end na mga phones. Kailangan ba ng high-end? Baka naman hindi. Kailangan ba na palakin pa yung apartment o bahay? Baka naman hindi, no? So, kumbaga, nag-iba po yung lifestyle natin, nag-iba yung lifestyle ng pamilya. At minsan po ay nagkakaroon pa na una walang naiipon at iba po ay nagkakautang pa. So, dapat ito po ay isang mga bagay na dapat natin malaman.
0: Exactly. So, yung pinag-usapan natin before, yung lifestyle, yung creeping up ng lifestyle. So, yung lifestyle inflation. Paminsan, hindi po ba, kumbaga, hindi po match yung lifestyle inflation natin sa increase ng ating sweldo. So let's say, na dumoble yung ating sweldo. Kaso, sabihin natin, dati, dito kasi, pwede ka kumuha, may kilala kami na may 3-bedroom apartment siya na $150. Kaso, yung

0: थ्री बेडरूम नै हुन्, मेरो मलायोमा मलायो सा टाउनहरू, मलापित सा वर्क प्लेसमा, पेरो एज इन मलायो सा सेन्टर अफ टाउन. आई मिन, बट इट्स पोसिबल. ngayon ang housing dito sa Laos, it can go as cheap as, let's say, $150 to as expensive as may nakikita ko dito na $4,000 US dollars a month, ano. So yeah, may nagtatanong nga sa mga social media, parang how much do I need to survive sa Vientiane capital. May sumagot, very varied yung mga sagot, ano. May nagsabi na it can be as cheap or as expensive as you want it to be. And I believe that is true for any place on earth. Kumbaga, let's say sa Paris, no, that's known as an expensive place. But Paris can also be, yes, it's expensive, but it can be, if you choose to, let's say, eat sa groceries, it can be as cheap or eat sa restaurants daily or as expensive as you want it to be. The same is true in Metro Manila. Kung tayo ay lagi nag-i-eat out, then this lifestyle can creep up on us. Yung favorite example ko is always the 3-in-1 coffee, ano. So kung dati sanay tayo na, nung minimum wage tayo, sanay tayo sa 3-in-1 coffee na, I don't know, between 8 to 12 pesos na. Tapos, dumoble yung sweldo natin. Sabi natin, wow, kaya ko na bumili ng Starbucks na kape. So from 12 pesos, naging 150. So nag-times 2 yung sweldo mo, pero yung kape mo, nag-times 10. So, right now nga, isipin natin, ano pa yung mga inflation natin? Kung dati, happy na ako sa 8,000 peso na apartment, ngayon, kailangan nasa 30,000 na. So nag-times 3 or 4 yung ating bahay, ano?
1: Yeah, kasi po iba-iba po dapat yung dapat malaman po natin ano ba talaga yung kailangan natin. Let me ask you, making 50,000 a month, is that big or small? Depende, no? Depende sa mga tao. And for a lot of OFWs, so 15, naku, mababa naman yan. One time, I was talking to a lady, no? Sabi ko, how much, actually ako nagtanong, nagsabi lang siya kasi I was asking, kamusta ang emergency fund? Sabi ko, kung mawalan ka ng trabaho ngayon, ilang buwan kang buhay? Alam mo, sabi ko sa akin, ano po? 4 to 5 years. Sabi ko, ha? Sabi ko, kung mawalan ka ng trabaho ngayon, magkano, how long will you survive? Sabi niya, 4 to 5 years. Sabi ko, oh, okay. Siguro, ano ka naman kinikita mo? Ang sabi niya, okay na, lakas na siya. Opo, I'm making 60,000 a month. For some people, that's big. Sa mga OFWs, that can be small, no? Sabi niya, ano po, kasi po, meron po akong emergency fund na save. Simple lang po ang buhay ko, yung condo ko. Simple lang po. Sabi niya, buhay po ako 4 to 5 years. Sabi ko, wow, no? Sino po sa atin
0: May
1: dito?
0: anak siya,
1: May
0: no?
1: anak siya. So, sino po dito sa atin na can say, kung mawala ang trabaho nyo ngayon, yung lifestyle nyo can be sustained for at
0: Four
1: least
0: to
1: 1
0: five.
1: year. For at least 1 year. Siguro po, for most of us, pag umabot na ng second month, uutang na po tayo. At lalo po tayong lulubog sa utang. Well, tayo muna po ay magkakaroon ng maikling break. Magbabalik po ang serbisyong OFW.
2: Servisyong OFW. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
3: Signal number 5 o Super Typhoon. Maging handa sa hanging may 220 kilometers per hour o mas mabilis pa. Ito ang pinakamalakas na bagyong mararanasan sa bansa. Isipin mo ang kotse na tumatakbo sa 220 kilometers per hour. Ganon kabilis ang hanging dulot nito. Dati, hanggang signal number 4 lamang ang level ng pinakamalakas na bagyo. Iminungkahi ni dating PAG-ASA Director Leoncio Amadore na dagdagan pa ang signal bunsod ng mailalakas pa ang dulot na hangin nito. Ilan sa mga sumailalim sa Signal No. 5 ay ang 2006 Super Typhoon Reming, 2013 Super Typhoon Yolanda, at 2014 Typhoon Hagupit. Ang mga bagyong ito ay nag-iwan ng malawak na pinsala sa ating bansa.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DCAS. Agapay ng Sambayanan.

Aminin natin, marami tayong hindi naiintindihan. Lalo na pagdating sa kung bakit ba talaga kailangan pang mangibang bansa tayo. Natawag nga tayong bagong bayani, pero natawag na rin tayong bagong biktima. Ang laki nga ng ipinapasok natin na dollar remittances sa Pinas. Pero tingnan mo naman ang nangyayari. Marami sa atin, maayos ang trabaho, mabait ang amo, mataas at on time ang sweldo. Pero marami rin naman ang 3D ang trabaho. Difficult, dirty, dangerous. Pwede pa nating dagdagan ng isa pang D. Demeaning, nakakasira ng dangal. Basta't ang pinangahawakan natin, nagtatrabaho tayo para maiangat ang pamilya natin. Kaya todo kayod kahit pagod, todo tiyaga kahit minumura, todo tiis kahit uwing-uwi na. Paalala ko lang kabayan, huwag makakalimot sa binitiwan nating pangako na magtatapat sa pamilya. Huwag padadala sa karangyaan ang host country natin. At lalong huwag magpapaanod sa takbo ng materialismo at maling prinsipyo ng kahit paanong lahi. Kaya natin ito, kabayan, sa tulong ng Panginoong Diyos.

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.

GCash Biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Wika Pangyarihan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: isa naman kamatahom nga aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome once again to another episode sang palatuntunan kadampig mo. Liwat na magkita nga magadulong sa inyo sang pila ka mapuslanon kag mga interesante nga mga topiko angod sa aton kasuguan. Ang mga decisions sang aton nga Korte Suprema nga nag-apply sa aton nga mga matag-adlaw nga mga hilikoton, mga problema, especially sa aton mga propiedad, mga transaction, problema sa inyo dokumento, sa inyo sini nga trabaho, kag even sa aton sini nga mga dokumento. Upod kamo diri, liwat na makita nga mag-take up sang pila ka mga importante nga mga topiko. Aton nga paghambalan mga kauturan, ang pila ka mga landmark cases sang aton Supreme Court involving dispute over property or title. Ini nga mga cases nag-set ini sang what we call precedent sa diin, gina-declare diri mga kauturan, ano bala ang mahimo nga pag-decide sang aton nga mga lower courts in case of disputes involving property and titles. In the first case mga kauturan, involving ini sang duha ka mga tag-iya sang duha ka mga properties na sang una wa'y pamarehestro. And sa tunga sa inasunin nga property, may pader na concrete. Then, the first owner sa isa ka property ang nag-file sa isa ka petition to have sa inasunin nga property registered and issued a torrent certificate of title. Sa ulihi naman, ang kaingod naman nga property after several years, nag-file man sa isa nga petition sa isa nga property nga ma-issuehan man siya sa isa ni Certificate of Registration. So, ulihin na tukiban ini sang tag-iya sang una nga nagparehistro sang iya property nga ang ilasan nga common boundary at tubalang may pader gin parehistro man sa isa nga kaingod nga party man sa isa nga property. As a result, nag-file sila sang action ining first neighbor Diligarda for a correction of sang isini nga title. Between sang duha ka mga property owners nga sa diin ang ilasini nga property were duly registered through the torrent system, sino bala sini sa duha sa ila ang makabig nga tag-iya kon correct sa sini nga pagpanag-iya sa among property in case nga two of them have that particular portion sang parcel of land gin-register sa isa. Meaning, it's a case sa double registration for the same parcel of land. Whether it is just a 1 square meter parcel or a large swath of land, ang principle diri na duha ka mga tag-iya ang nag-claim for the same portion of land. Gin-apply diri mga kaabyana ang doctrine sa atong suning property registration decree that the first the earlier title among maga prevail. Case of a double registration or ang duha ka mga title na nag-overlap a certain parcel of land, ang nahuna nga nagparegister sa sini property in good faith among pagkatagaan sa preference. Yung case mga kaabyanan ang gindesisyonan sa aton Korte Suprema in 1915 Ligarda and Prieto versus Salibi. That is why sa karon nga dinag-on, in case of petition for registration or issuance of a second owner's copy or any dealing with a real property, gina-require na gin sa aton nga korte nga may what we call there must be a notice to the parties, notice to the adjoining landowner, agud malikawan ang a similar erroneous registration sa isa kaduta. In another case, mga kaabyanan, this time, this involves a double sale of the same parcel of land. Meaning, ang isa kaduta, ginbaligya sa duha ka mga individual o kon persona. Ano bala matabo? Sino bala sa magtimbang nga parties, amo ang magapangibabaw. But this time, mga kaabyanan, this property subject of this case is an unregistered land. Meaning, wala pa ini siya marehestro before. This is a coconut land sa Surigao del Norte na sa diin gin-desisyonan sa aton Korte Suprema on May 20, 1991 involving Radio Wealth Finance Company and the family of Palilio. Ini nga property nga waay pa marehistro, meaning waay pa sang titulo sa aton nga Register of Deeds, ginbaligya sang original nga tag-iya, ini nga mga spouses Castro, sa kay Manuelito Palilio in 1970. However, si Palilio, waay man siya nagpa-rehistro sang among transaction of sale in favor sa iya sa ningalan, sa before sa Registry of Deeds. And sa malawig nga tinion, eventually, ang ining spouses Castro, nga original owner, may utang sila sa Radio World Finance Company. So as a result, they were declared in default kag may judgment in favor ini sa nasambit nga finance company. And part of the execution, amo ang pagbutong sang mga real property sining mag-asawa nga Castro. So as a result, ang Radio Wealth naka-obtain sang isa ka writ of execution kagin levy ang amo nga duta nga sa diin sang madugay na ginbaligya na ini sang mag-asawa nga Castro sa kay Palilio. So as a result sang isa ka public auction sale, ang Radio Wealth Finance Company amo ang gin nakaangkon siya ang nangin awarded sang amo nga certificate of sale sang aton nga court. So as a result sa nakabalo ini ang si Manuelito Palilio, nagfile siya sang action to dispute ini sang pag-award sang among nga property sa Radio Wealth for a petition for quieting of title. So ang problema mga kabyanan, sinobla sa duha sini ka mga nagaklaim sa pagpanag-iya sang among nga duta ang may pangibaba o kon preference. Idalom sang aton nga Civil Code of the Philippines nga amo ini ang nagadumalas sang mga problema involving transactions sa mga real property. In Article 1544, naga-provide in case of double sale sang mga real property, amo ining principle nga maga-govern. The first, a buyer in good faith nga nakauna nga nakaparehistro sang among property in good faith shall be the one nga pagatagaan sang among preference. This time mga kabyanan, ang ini nga property is registered. However, in the second principle sang among nga kasuguan, naga-provide man nga kun ang among nga propiedad ang waay pa marehistro, ang buyer in good faith nga nauna nga nag-take possession o kung nag-okupar sang among nga duta, amo ang may preference. In this particular case mga kabyanan, although originally gin-award sang aton nga korte, the lower court, ang ining property in favor sa Radio Wealth Finance, upon appeal before the Supreme Court, gin-reverse, gin-apply ining provision. Meaning in case of conflict, sa duha ka mga panag-iya sang duta, kay kusin obala sa ila, ang preference, the first buyer in good faith na nagparehistro sang duta, kung ang property is registered, is the one favored nga magpanag-iya sang mga duta. But in case sang isa ka unregistered nga duta, ang una yang nakaposisyon dira is the one preferred because occupation gives it the right nga ang ini subsequent dealing with the property might be kabigo na siya nga hindi na siya as a buyer in good faith. And in another case mga kabyanan, this time involving another real property, and the issue involved mga kabyanan kung bala ang isa ka purchaser of a property either by auction sale or by real purchase is entitled to the benefit of a buyer in good faith or purchaser for value. Time involving magyapon ini sa isa ka financing institution, isa ka banko. Ang ining property from Las Piñas City originally was registered to Isaias Lara, and eventually sa magtaliwan ini siya nagkadto sa sining mga himata. Then ang ining mga iyang mga manunubli nagbaligya sa ining property to Laura Mateo de Castro, and a new title was issued, and Mrs. Castro nag transact sa banko kagin mortgage ini nga property to secure sang isa ka utang. Gimprend daniya ang ini nga property sa China Bank. Then eventually, ang ini nga property nagkadto sa China Bank kay waay ma redeem sang sininga tag iya. Kag sa result, ang China Bank may partnership sa isa ka Casimiro Development Corporation nga sa din mo ang nag-eventually nag-acquire sa niya property. So makabalo ini ang mga bangko ay ni ang Development Corporation nga may mga individual nga nag-position sa sininga property, nag-file siya sa action for recovery of property sa sininga mga informal settlers. It turned out nga ini nga nag-position are actually heirs sang original owners sa property, and they are claiming that they are co-owners of the property. So, as a result, nag-file sila sa action for quieting of title and reconveyance ang sininga title to the property sa ila sini. Ano bala ang ining kaso nakalabot ini sa aton Korte Suprema as between sa mga manunubli sininga property kag sang ulihi nga naka-acquire sininga property ini ang Development Corporation via China Bank nga mo nag-foreclose sininga property. Sino bala ang magpanag-iya sininga property? According sa aton Korte Suprema, that ang China Banking kag ang Development Corporation are considered to be buyer in good faith. Na kay pud nga ila na fulfill ang statutory provisions under section 44 sang aton nga property registration decree nga naga-provide nga ang tagsa ka mga naga person nga naga-deal sa isa ka registered property sa idalom sa aton nga torrent system, o kon isa man ka naga bakal sa nga property or naga-transact, must rely in good faith and for value sang ina nga title free from any encumbrances except those nga naga-appear sa among nga title. Iningkon ang isa ka nagbaligya o kung nagbakal sa nga property, nakita niya that the title is clean, he has the right to rely that there is no encumbrance over the property. Why isang lien, why isang claim over the property? Nabayaran man ang real property taxes kag any other claim from the government. According sa aton Supreme Court, ang ini nga mga ginapasiling nga mga co-heirs o kung mga manunubli nga nagaklaim nga sila mo man ang mga co-owners ng property, why makapakita sa ila sininga evidence to prove that they have a real interest over the property. Magun ini nga property na silo na sa madugay pa sa isa sang ilang mga co-owners. Doctrine mga kauturan diri nga any person dealing with a real property has the right to rely that the property is clean kung waay sang mga encumbrances appearing on the title. Even they must exercise what we call diligence or due diligence sa pag-ascertain ng mga person nga nag-occupy or in possession of property have no real right or interest over the said real properties. At pagbalik, we'll discuss other Supreme Court landmark cases sining aton palatuntunan kadampig mo Monday edition.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sang aton Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan, ato naman paghambalan ang mga landmark decisions ng Supreme Court involving damages resulting from negligence or fault. Base sa sining mga decisions ng Supreme Court, ginestablish mga kaabyanan ang mga standards paano mapamatud-an o kon mapamatbatan ang isa ka akusado sa isa ka criminal case for reckless imprudence, anong dapat i-establish ang prosecution nga maging liable, kag ano naman ang mahimo nga defensa sa akusado sa nasambit ng mga kaso. Sa nauna nga kaso nga aton diri nga paghambalan, ang issue diri mga kauturan kun bala ang contributory negligence sa complainant, magaresulta bala nga way sang salabton ang akusado sa isa ka kaso ini nga aksidente. Gano ang determining factor nga sa diin gin pamatbatan sa kuskado sa aton Korte Suprema nga criminally kag civilly liable ang akusado. In the case of Picard versus Smith, a very old case but a landmark case in 1918 involving inisang aksidente sa isa ka nagasakay sa kabayo na nagsugatan ay ini sila sa isa ka salakyan sa isa ka makitid nga taytay. So tungod nga nakibot ini ang nagasakay sa kabayo, way sa gilayon makapahigad bala sa isining nga kwan, kundi dito siya sa lane man nga sa diin ginagyan bali sang salakyan. Supposedly makadtutan isa sa right lane, but tungod nga nalang-alang siya, nagkadto siya sa left lane o kung nagsugat anay sila sa sininga salakyan. So, sang lapit sila, nagpanerbato ining nag-drive sa auto. Kag as a result, nagserbi ining kabayo kag sumimplang. Natumba sila kag ang iyang pasahero ang kaangkon sa kapilasan. Ang kabayo ya napatay gid. So, ang pamangkot sini, no, nakalabot ini sila sa Korte Suprema ang ini nga kaso mga kaabyanan, a mere physical injuries, no, from a reckless imprudence nga kaso. Ano bala ang depensa? Ang depensa sang akusado nga kunway ini siya, kunway niya gintorsi ang iya kabayo sa sugata sang auto, why ni tani matabo ang among aksidente. So there is a contributory negligence on the part sang complainant. According sa aton nga Supreme Court, in that instance sa pagsugatanay sang duha ka magtim mga party, sino bala ang may ability sa pag-avoid sang isa ka aksidente? So in the part sang auto, pwede siya nga maka

agad nga malikawan ang kasubong na aksidente. Bala na antisipar niya ang mahimo sang isa ka kabayo na kon magpanerbato siya. Ang isa ka driman nagtuhaw ining doctrine of last clear chance, meaning kon sa isa ka aksidente ang between two parties nga may ability or chance to avoid a collision, kung sino sa ila ang may ikasarang, dapat i-exercise niya sina na nalikawan ang pagbungguanay. So ang according sa aton Supreme Court, ang auto ang may ability or may chance na i-avoid ang accident, but yet why siya nag-exercise ang kasubong at ikangso nangin liable ini siya. In another case, mga kauturan, this time involving ini sang isa ka pasahero sang isa ka train nga ginagabiyahe ini sa Manila Railroad Company. Again, isama siya sa mga landmark cases na nag-establish, mga kauturan, sang duha ka kaklase sang liability. Itawag na to nini nga culpa aquiliana o con quasi delict, kag ang liability arising from contractual obligations. Sa isa ka aksidente, mga kauturan, duha ang matabo. For example, nagbungguanay ang duha ka mga salakyan kag may nagkalapilasan sa isa ka salakyan, ang liability sang nagbunggo is what we call quasi delict, no, arising from reckless imprudence. Pero kung ang isa ka salakyan, isa ka dipasahing na salakyan, busman o kung jeepney ang aksidente, ang liability sang driver sang among nga dipasahe sa isini nga mga pasahero, kinatawag na to nina nga contractual obligations, meaning ang obligasyon sang isa ka driver sang isa ka dipasahe amo ang pagdulong sang iya sini nga mga pasahero sa ila sini nga destinasyon nga waay sang sablag. So kon along the way may aksidente bangod sa isini nga kakulang sang paghalo, kag nagresulta ini sang pagkasamad o kon pagkabali o kon kamatayon, amoy na ang liability sang driver kag sang tag-iya sang isa ka public utility vehicle or jeepney arising from contractual, no? Kaso contractual. This case, mga kauturan, ining pasahero sang nagailapit na sila sa naginahinay ng ining train sa iyasininga panaugan, ang ininga mga pasahero nag highball bala ko nagulpi, nagpanaog na samtang nagahinahinay naman ininga train. However, ining pasahero si Kanggo na katapak ini siya sang mga sako sang milon, sa diin nagsimplang siya kon natumba siya. Galing ang kadelikado, mga kauturan, pagod nga ara pa siya sa lapit sa train nga naga amat-amat naman na pundo. So sang matumba siya, ang iyang kamot ang nalapakan gid sang train. As a result ini na ospital siya kag gin-amputate ang iyang nga kamot. Ang kaso naglabot pa ini sa aton Korte Suprema. Ang issue diri, mga kauturan, again gin-raise na defense sang Manila Railroad Company, una nga hindi sila mangin liable directly. Ang ila liabilities only what we call subsidiary. Bangod nga ang liability dapat amo ang ilang nga mga empleyado sang ilang nga kompanya na nagapadalagan sang sina nga train kag sang amo nga train station na sa diin natabo ang aksidente, meaning ang pagbutang sina sang mga sako sa mismo talapakan sang mga pasahero. Ang basa sa Supreme Court, ang liability sang isa ka kompanya sa iya mga pasahero kag sa mga aksidente is direct, no, under 2180, no, sa aton nga 1903 paninga ko, no, nga sa aton nga former civil code, na hindi lang sa what you call ang act or omission resulting to damage, there being fault or negligence, so there is liability kon may through sang act or omission sang isa ka person nagresulta ini sang pagka damage or pagkasamad kag may masapuan nga may fault or may kapabayaan or negligence. However, under 2180 sa aton nga civil code, nagaprovide man nga ang liability sa idalom sang 2176 sang civil code ato balang tort or damages is also ma-apply man ini sa mga

0: tag-iya sa kompanya na sa din natong mga driver o kung natong bus, natong tren is mo ang employer, no? So ang ilang liability is direct, no? Ang ilay prove lang lamang is what we call their diligence in the supervision and the employment sang mga ila sini nga empleyado. Matter of the negligence. Hamba sa Supreme Court, although may nakita nga itong complainant, may gamay siyang negligence. Mangod nga, why niya kung napaghulata ang magpundo ang train kag among pagpanaog. Hamba sa Supreme Court, kakatabo ini nga sa mga kalabanan, nga mga depasahe, nga mga salakyan or mga train, almost every day, gaamoy ni siya. Hindi nagid full stop, but ang mga pasahero nagapalanaog kag nagasaka. Nabisan waay pa lubos nga makapundo ang train. But waay man sa aksidente, bangod nga waay sang sablag sa ilasini nga panaugan. E kung waay at atong mga sako sang milon nga nagaharang ini sa palanaugan sang mga pasahero, waay kontani matabo ang among aksidente. So no, sa aton nga korte, bangod sini ginpamatbatan nga liable ang Manila Railroad Company sa natabo sa pasahero. Another landmark case, mga kauturan, nga sa diin gin pamatbatan man hindi lamang ang driver sa isa ka taxi kundi mismo ang tag-iya on the ground of under Article 2180 ang liability sa mga tag-iya sang mga kompanya o kon mga POJ or taxi sa pagdumala sa pag-hire, sa pag-supervise ang ila sini nga mga empleyado. In the case, mga kauturan, in Barredo versus Garcia nga sa diin, ang isa ka taxi na kabunggo sa isa ka karitela na nagresulta sa kamatayon sa isa ka pasahero. Kagmangon sini, nag-file sa kaso kag ang driver was criminally convicted. Ang mga ginikanan sang pasahero nga napatay, nag-file sa kaso kontra ini sa tag-iya sang nasambit nga taxi ini si Barredo. And hambal ini sang balsang tag-iya niya, hindi siya directly liable. His liability is only subsidiary, meaning sukton anay ang iya nga driver anti siya pagalagson. But according sa Supreme Court, under 2180 ang liability, under 2176 meaning ang damages resulting from fault or negligence from the act or omission sa isa ka tawo is also applicable sa mga tag-iya sang mga salakyan, taksiman, POV. O kung sa diin nag-negosyo nga sa diin may mga empleyado ka kang nagadala sila sang mga salakyan. What the dapat nga pamatud-an sang isa ka employer agud nga hindi siya mangin liable sa nasambit ka mga insidente is to prove that he exercised extraordinary diligence. Ano ini siya, mga kauturan? First, in the hiring and selection of the employee o kon driver taxi. This time nakita sa aton nga Korte Suprema nga ang ini nga driver si Fontanilla kapila nagali nga katabo ini nga may mga kaso siya violation sang traffic rules. So bangon sini nakita sa aton nga Supreme Court nga in mismo sa pag-hire hindi mahalong, hindi careful ini ang tag-iya sang taxi nga nag-hire siya sang isa ka driver nga haras-haras o kung may mga record sa aksidente sa dalanon. Bago sining hindi malikawan nga masulit nga matabo ang nasambit nga insidente. O bago sining makaturan, amuyad to ang aton naging talakay diri sa sining aga sa aton palatuntunan kadampig mo. Una, cases about titles and property involving a double sale or transfer. This time, aton maging talakay in the second part, ang issues about damages resulting from recklessness or negligence or fault. Ano may establish ang liability sa isa ka nagadala sa salakyan kag paano naton madalahig o kon mapasabat ang tag-iya sa mga dipasahe, mga bus, mga taxi, salakyan sa aksidente sa kontra nga salakyan, no? It is what we call quasi delict or culpa kiliana. Kung accident kung may nabungguan siya, ang mabungguan niya is quasi delict or reckless imprudence kung criminal. On the other hand, kung ang imong pasahero among napilasan while ikaw nagadala sa haras sa pagka-recklessness sa isa ka driver, ang liability under the civil code is contractual, no? Meaning is arising from the contract of carriage, meaning pagbiyahe. May obligasyon ang tag-iya sa kumpanya nga halungan ang mga dipasahe, ang di mga pasahero nga maduluong sila nga waay sa kasablagan. Okay, to the next episode, sining aton nga palatuntunan. If you have questions and any problems that you want nga aton nga discussery kag aton nga pagkatagaan sang sabat, feel free to write diri sa aton palatuntunan kadampig mo Monday edition. Have a good day. God bless you.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Until

0: 10:02, welcome time diri sa DYVS. Good morning, Abian. Happy Monday, gid sa imo. This is your friend, Leia. Welcome, gid, sa Real Time with Leia diri sa 12:33 Radio DYVS. Kamusta ikaw, Abian, sa sining adlaw sang Lunes, August 17, 2026. Salamat, gid, nga live kita nag-broadcast today diri sa aton studio at Ground Floor Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Maayong aga, maayong udto, maayong gabi sa tanan nga nag-join sa aton online sa live stream, Facebook, sa dybs.febc.ph. Hello dira mga binaton sa Panay, sa bilog ng Western Visayas, kag bilog ng Negros Island Region, kag bilog ng Pilipinas, kag subong man, worldwide. Kamusta ikaw, Abian? Kagina pasalamatan pinang Ginoo sa sining adlaw. What a day to celebrate sang iyang goodness sa aton nga kabuy, Abian. Naka-weekend kita. I hope naka-recharge ikaw pod sa imo family and sa ano man o pag padayon sa pag-alagad sa Ginoo, na recharge ikaw spiritually, Abian, kahapon sa fellowship and worship at church corporately. Kag nagbakasyon kayahan, no, nami gid, no, sa sina nga kay ganyanan nga ginatag sa Ginoo sa aton, bisan malipot lang, basta balila nakabakasyon gamay, no. Salamat gid, nalipay gid ko nga gina-enjoy mo gid mo life, Abian, no, sa piyak sa mga ano, no, kasakuuni mo kag sa mga ano man, no, mga uncertainty. Speaking sa uncertainty, Abian, that's our topic for today, risk and uncertainty. But antes kita mag worry or mga concern, no, sa mga uncertainty in life, Abian, reminder lang, no, ang ano gina, natural gina, no, may mga uncertainty kita nga maatubang sa aton nga pagkabuhi. Pero ang pinakanami nga balita, Abian, may paglaom kita sa Ginoo sa mga uncertainty naton na hibaluan na sa Ginoo ang aton nga future. So, di bala, Tita Virgie Salgado, no? Namigid nga kintaga naman ikaw sa bago nga kabuhi sa Ginoo, Tita Virgie, another year. Salamat gid, happy birthday, Tita Virgie Salgado. Salamat gid sa imong kabuhi. Kag subong man ang aton nga upo diri sa oras sa Pilipinas, Pastor Jig Sinilia, happy happy birthday gid sa inyo. Kag sa tanan nga naga-celebrate today, happy birthday. Kag ginatamyo ko man si Sir Julius de Benagracia, happy birthday. Tay Elviro, kag Princess Blando, sang Aperong Baptist Church, happy birthday gid sa inyo. Maing aga man Tita Toto, Tito Edward Gilaran. Hello gid sa inyo na Ma'am Dolor, Pastor Domi sa amin, mga binaton dira sa Caridad Fellowship Baptist Church, Bago City. Good morning, Ma'am Joyce Molina, si Ms. Janice, Tita Norming Remutin, maing aga, Tita Ninfa Tahala, mga binaton dira sa The Voice of Calvary Baptist Church, Alegre Oton, Iloilo. Hello man dira kay ng Grace ng Josel Olivares, sabong man sa kay ng Vanji Bastian, kay Cheryl Anong Matovida, kay Pastor Aljan, Ma'am Ellen, Baby J.M. Magallanes, kagtanan nga members ng Upper Room Baptist Church. Good morning, gid, sa inyo. It's a beautiful Monday morning, Abian. Middle of the month na kita, no? Kadasig sang time. Kag looking forward, gid, no? Sa sininga bulan, sa mga activities ninyo. Dira may mga paibalo kamo pwede nyo, gid, mapadala diri sa DYVS. Email at mailbox at dyvs@febc.ph. Pwede ka man makatawag sa 704-7999. And sa mga abinaton nga not feeling well today, kabay pang makapahuway, gig ka mo maayo para ma-restore ang inyong health, mga Abian. Halong gig kita sa sininga maulanon nga panahon, Abian. Hindi gid mapakta, no? Kisara kagalakat-lakat sa dalan. Mainit, tugidugay nag-aulan. No? Kisa nag-dalagid sa masakit sa aton. Pero salamat kisa gracias ang Ginoo for the good health ng ginatag niya sa aton. Ginapasalamatan ko man sinang Alice Melendez ng Roda ng Presyosa Aliesa sang Alimudyan, Iloilo. Subong man Sir Billy Bonafe, Sir John, Ma'am Jocelyn Hainga. Kaginatamyo ko man si Ma'am Elaine Santillana and family, Pastor Carlo Malata and family, mga binaton dira sa Bacolod Evangelical Church, Pastor Jesse Albistor. Subong man si Ma'am Mercy Sir Anas, Ma'am Buwan, Rang Maynong Toto Madamba, Ma'am Julie Yap. Good morning sa inyo si Ma'am Esther Labaste. Good morning gid sa imo and sa imo family ng naisusa ni Thelma Cuelo, Mayor kag Pastor Paul Garganchel, Miss Elvime Gamilon. Salamat man kay Miss Bonnie Ann, kag Miss Sir Arwin Peña Fiel. Dira sa may Kabankalan. Gargantiel family, good morning gid sa inyo. Tito Ponzo, Tita Neneng Tabao Suarez. Mga biyanaton dira sa Sweet Surprise Sugar Enterprise, Antipolo, Pontevedra. Kagina pasalamatan ko man si Tita Pleni Heraldoy, dira sa La Castellana, Tita Suzette Posadas, Chay Marisa Panyergo, Tita Lucy Pura, good morning ng Lenny Linggamin. Aming agaman kay Pastor Mac nung Onyok Panyergo, dira sa Ictus Tabao, San Enrique. Kamusta ka mo dira, Ma'am Nelly? Si nung Jimmy Mondragon, good morning. Kag aton man nga ginapasalamatan si Tita Susa Yanit, kabay pang kusog kag ang ikayong lawas. Magapadayon gid sa imo, Tita Susa Yanit, Yanit family dira sa Baguio City. Good morning sa inyo kag subong man, si Tita Vivian Boga, maayong aga. Mga biyanaton dira sa may Isabela Evangelical Church kag sa Banwasang Isabela, ang mga listeners naton, good morning especially si Miss Amy Lu, Pastor Benji Dubria, Ma'am Rachel Hachanova, Pastor Jesus Monserrate, good morning. Kag ginatamyo ko man si Miss Chona Aldea. Mga biyanaton dira sa may CFPD. Wala ginuntat nga nag-upod sa aton diring broadcast ang DYVS. Salamat sa inyo prayers and support. Natami ako man dira si Abian Carla Pindon. Kag subong man, Abian, ang aton man nga ginapasalamatan. Hello, gid, no? Sa mga Abian aton nga nagapamati dira sa may Hinigaran kag Binalbagan. Kag subong man sa imamaylan si ng Drusilla Sir Joel Gayanilo. Salamat man kay Tita Abet Nabia. Tita Milagros Araneta sa may Binalbagan, Miss Juvie Sanchez, Tita Corazon Estelioso, si Ma'am Christine, Pastor Arn Parpa dira sa Seaside Baptist Church, mga friends aton dira, Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, good morning sa inyo. Kag subong man si nung Juji Helvoligaya and family, kag si Mark Helvoligaya, good morning gid sa inyo nung Errol, kag si Doc Mayri Parpa, maying aga man kay ng Shubi Somsho. Attorney Janice Diaz, good morning. Anong ginalook forward mo for today, Abian? Una ang adlaw sa aton nga work week, no? Kabay pang excited ka man, kag ready, Abian, no? Sa mga pagpakamaayos ang Ginoo, and be resilient and be responsible to face challenges, Abian. Si Jig Silor, ginatamiyaw man naton. Hello, Sir Jig. Salamat, gid. Also, si Tita Namatutrudy Elias. Salamat kay Tita Nenet Pataray. Si Ma'am Welly Grace Yap. Good morning sa inyo dira sa Baguio City. Si Ma'am Leia Sang Leia's Furniture dira sa Pulupandan. Si Ma'am Ofelia Hupilio. May nga gaman kay Ping Saldiver. Subong man si Ma'am Edna, Sir James Garde sa Valladolid, nung Fernando ng Ami Manana, Pastor Frankie, Ma'am Jeanette Pastor. May nga aga sa inyo, Tita Helen Manlabe ng Maricel ng Richard Blando and family, kay Day Marisa Flores, kay Jelvis, kay Trick Trick, no? Good morning, dira sa inyo. Si Amara Flores, salamat kay Day Angelica. Good morning sa inyo, Tita Loida, Tita Lorna Arabilo sa Baguio City. Hello man kay Ma'am Loida Laab. Good morning kay Edemni Galon. Mga biyan naton dira sa Central Philippine State, Central Philippine University rather, sa CPU. Good morning. Salamat gid kay Jasmine Kuaykong, Teresita Gravanza, kay Ruth Keman. Ginatamya ko man si Ma'am Lucita Alegrado, Jeneline Mayola Rakert, Ma'am Jeneline, good morning. Nang Jenny Belote, good evening dira sa inyo sa Texas, USA. Pastor Leonardo Posadas, Ma'am Nelia Posadas sa USA. Subong man si Sir Nobel Farrar, mga biyan naton dira sa May Trinity Christian School. Maying aga sa inyong tanan. Ali Anching Benson, good morning. Also, si Sir Robert Tesolgon, Abian Jabez Oberes, USA. Si Ma'am Nemia Bindan, si Sir Raymond, Ma'am Elvi Jamelo. Mga biyan naton dira sa Murcia, Ma'am Sana Candulita, Pastor Peter Alcantara. Good morning, Tita Girly Fernandez, Tita Delia Villases. Good morning gid sa inyo si Ma'am Jenny Rosimo sa Murcia. May aga ng Christy kay si Pamela Tanatan, Sangkali 11, Corvada Urig, San Enrique. Good morning. Natamiyo man naton si ng Mercy Jaime, Ma'am Juji Alcabasa ng Jean Henton, Pastor Renan Ornido and family, si Darlene Becerra Rivera, Sangla Carlota, Subongman, si Ma'am Jocelyn Lumi, si Toto Toby, Lavleya, and Robert Isauza, Toto Evander, Ma'am Luna, nung Rory Visera. Salamat gid, no? Karon may kinadman kita upod ang VMA Global College at 2:30 PM abyan, nag-share dira sala sa mga insights on mental health. Kaginatamiya ko lang dira sa VMA si Doc Joy Gaduyon kag si Doc MJ Alonsagay kag ang Team Carmona sa Sumag Evangelical Church, Pastor Noel Zulweta, na Ileti Dayap ng Mary Alarcon. Good morning sa inyo. Nung Job Gotera ng Cynthia, salamat gid. Nung Nestor Pakurib ng Leia Pakurib, salamat gid. Also, ginapasalamatan ginaton si Pastora Ann Shimalahop ng Hendrickson Pedregosa, Sir Winnie kag ng Mary Jane Patrimonio. Napaibalola naton sa Gyapon Abyan ang LIFT or Life Improvement for Teens nga program. Mabatian naton kada alas 5 sa hapon Lunes diri sa DYVS. Please pray also sa upcoming nga mga programa naton diri sa DYVS Abyan. Ang The Word Between Us with Pastor Bong De La Fuente sa Northside Baptist Church sa sini na nga September abyan, magasugod kada Domingo, alas 7:30, tob-tob alas 7:45 sa aga. So please pray sa sina nga programa nga maka-help pagid sa ato, no, nga magtubo kita sa Ginoo. Hello dira, no, sa mga abyan naton nga nagapamati sa kawayan, Pastor Mel Parcon, Ma'am Emeline Parcon, mga members ng Grace Baptist Church Issue Kawayan, Ma'am Jeriel Sueta, good morning. Ginatamiya ko man, Pastor Cesar Guerra, dira sa Kabankalan, ng Clinor na, ng Resil, na itiding na itasing Rivera, na Tita Roslyn Tuding, may aga dira sa inyo sa May Ilog, Pastor Beats Alfonso, sa Galicia Baptist Church, good morning. Ginatamiyaw man naton, hello gid kay Tita Ofelia Tutika sang Canroma Pontevedra. Ginatamiyaw man naton si Ma'am Sharon Yanok. Hello gid sa inyo si nang Sol Piamonte. Maayong aga sa kay Pastor Rudyard Mijares, Tita Dina, Tito Henry Fernandez, maayong aga. Kag si nang Sara Calanza, ginatamiyaw man naton, please pray sa gyapon for good health, no, kay nang Sara Calanza. Kag subong man abyan ang aton nga update, no, gaka-challenge kita permisang mga brownout, no, diri sa aton sa Negros Occidental, hindi lang niya sa Bacolod ang brownout, all over Negros abyan and bisan pa gani, no, sa Panay, no. So ginakulang kita sa energy subong, so pangamuyuan ginaton nga ma-address ina abyan kag kita man mag mangin maayo kita nga tinugyanan sang resources ang Ginoo, mag gitipid kita sa kurente abyan, no, kon mahimo kag subong man dito sa May Iloilo City gani, no, may ara na subong sang meeting si Mayor Riza Treñas sa mga power providers sa mga nagakatabo nga recurring brownouts. Syempre hindi lang ya apektado ang mga businesses, pati na ang mga essential services kag ang kita man sa mga household kag ang mga naga online nga obra, no, pangamuyuan ginaton kay yellow and red alert kita, no, diri sa May Visayas sabyan. So tagaan i-pray ginaton nga tagaan sang langiton nga kaalam ang aton nga mga government officials sa pag-address ini kag kita man mangin mapinasinsyahon kidabyan, no. And amuna, no, ang may meeting sila subong, no, sa Iloilo City sa mga different sectors. Please pray God for wisdom and guidance sa pag-address ini. Kag subong man abyan, pangamuyuan gid nato, no, ang aton man nga lakat sang panahon, no, nga maghalong gikita sa sining maulanon nga panahon. Dito sa Metro Manila abyan subong, labi na gid sa kindergarten to senior high school, public and private nag-shift na sa alternative mode of learning tungod sang habagat may suspension sang klase kaubra, no, ang malabon ang klase to tanan nga levels public and private nag-shift na sa alternative delivery mode of learning ag subong man sa Valenzuela, tanan nga levels abyan. So, muna siyang aton nga pag-istoryahan sa Sininga, ang mga uncertainty, wala kita kabalo kung nasa saan o niya mga brownout. Speaking sa brownout, abyan pangamuyuan, ginaton aton transmitter site, kag aton transmitter nga maluwas no, sa mga guba tungod sa brownout, kag aton mga equipment diri sa DYVS, padayon nga proteksyonan, ginsang Ginoo. Abyan, salamat gid, madamo gid nga salamat sa imong nga pangamuyo kag suporta. For 55 years, nagpadayon ang ministry broadcast sang DYVS. Si Ronnie Elbore, blessed morning gid, Ma'am Leia, and to all the listeners and sang DYVS. God bless you all and always. Salamat gid, Ronnie Elbore. Si Tita or si Nay Mercedes Nanit, Sir Arvin Nanit, dira sa Gimaras. Kamusta? Kamu da praying gid, makavisit kita dira soon. No? Please pray gid nga mahimunan sa Ginoo, no? Ang aton nga pag-visit dira sa inyo. Nay Mercedes, God bless gid sa inyo. Sir Nene Reyes, si Sir Fred Davis, good morning. Tanan nga mga listeners naton dira sa Gimaras, maayong aga gid sa inyo nga tanan. So, let's share abyan or discuss diri sa sini nga aga ang risk and uncertainty. So, abyan, kita damo kita sa mga challenge bong iban na wadan ubra nong iban gamasakit no ang iban no daw hindi certain no ang future of kita tanan, actually hindi certain ang future naton abyan or nagapalibog kabwas abyan. Please remember, tomorrow is never promised, pero ang Ginoo ara na nada siya sa buwas naton, kag I believe he is faithful gid bisan sa buwas naton. He is the same yesterday, today, and forever. No? Ambal gini isang Ginoo, take heart. Jesus has overcome the world. No? Gin promise ni saton sa John 16:33. Abyan. Pray naton ang mga makuha sang mga exams today. No? Mga even board exam. Abyan. I-pray gin naton for wisdom. Ari pagiting isa ka promise ang Ginoo saton. Abyan. Don't grow weary or faint hearted. Nami ini sa Hebrews 12:3, bala, consider him who endured from sinners such hostility against himself so that you may not grow weary or faint hearted. Let's continue lang gid abiano nga maghimo sang maayo. Kag kun kapoy kita, so pwede lang kita kapos, mahuway. Kag move on. Kay kita bilang tao, gaabot gina sang time sa life naton, di bala, daw ginakapoy kita, gaka-stress kita, abyan, daw gusto na naton, lain naman, no? Ang ginahimo naton, it's natural. Pero, ang faithfulness, ang ginuoy, abyan, wala ginagabago, no? Bisan magabago pa ton ubra, or business naton, or may mga season sa life, may mga transition sa mga season sa life naton, certain gid abyano ang aton nga maayo nga future if we trust the Lord, no, every day sang kabuhi naton. Nami gid bala ang reminder nga kung nagasalig kita sa Ginoo, abyan, ang pagsalig naton sa Ginoo, ang relasyon naton sa Ginoo, kung may relationship ka sa iya, abyan, may security ka gid. 1 Corinthians 10:23, gani, all things are lawful but not all things are helpful, all things are lawful but not all things build up. So nami sini abyan nga yes, we can do anything, pero abyan, remember gid, kung magdesisyon ka, no, ina bala nga bagay maka paayo sa imo or sa mga tao sa palibot mo, kag of course ma-please ayha na Ginoo sa imo nga desisyon. So, pray gid sa maayo. Kung ara ka sa crossroads ng life mo man today, ayhan na daw gusto mo na mag-give up sa imo ubra, pero daw hindi ka pa sure kung what's next. So, kung hindi ka pa sigurado, hindi lang anay mag-untat abyano sa imo ubra, no? So, pangamuyo igin sa maayo, kagambal nila, basta may ara ka sang peace abyan sa imo decision, then amuna na ang gusto sang Ginoo, no? May peace bala sa imo heart, kagi ka na abyan, no, nga ara ka sa crossroads ang life nimo, do gusto mo maghalin sa imo current nga position or imo ubra or ano man dira nagadeal ka sa mga transition sa life nimo, kag you have to decide Pero do gaduwa-duwa ka or somehow nanggakahadlo ka, no, may ara ginaya, natural na. Pero ang isa dira kabagay nga pwede naton mahimo abiyan nga pangamoy UA abiyan sa Ginoo before ka mag-decide. So muna sa ang certain, no, nga we have a God nga He will never leave us nor forsake us. Bisan mawadaan ka pa ubra or bisan ka risgo gid, no, sa imo business nga maging mo sa desisyon, pero you have to make a decision gid abiyan. So amo na siyang aton nga i-discuss today. May mga insights ka dara, pwede mo gid ma-share diri sa aton nga program. Salamat gid kay Sir Emmanuel Salgado. Hello sa inyo. Subong man, ginaagda ko ikaw diri nga mag-send sa imo greetings today. Tanan nga nag-celebrate subong sa ang ilang mga kaadlawan. Happy, happy birthday kag nag-celebrate man sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary si Alejo Ekasifitra, ano? Kaka-unique sa imong ano, no, ng apelido or gin, basigin suli lang ni siya, no? Alejo, hello sa imo dira. Si Sir Pastor Levi Posada, hello Pastor, God bless. Salamat din sa pag-upo diri sa aton nga programa. I hope maka guest ka naman diri the son. No, salamat gid. It's now 10:24 abyan. Mati kita na isang pipila ka mga pahanumdom.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
2: Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang tatlong level ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company.

0: When it comes to household fires, heroics don't start with firefighters. They start at home with you. Keep in mind ways to prepare your family and be safe before a fire occurs in your home. First, install the right number of smoke alarms. Test them once a month and replace the batteries at least once a year. Second, teach children what smoke alarms sound like and what to do when they hear one. Third, ensure that all household members know two ways to escape from every room of your home and know the family meeting spot outside of your home. Fourth, establish a family emergency communications plan and ensure that all household members know whom to contact if they cannot find one another. Fifth, rehearse an escape from fire at your home at least twice a year. Press the smoke alarm test button or yell fire to alert everyone that they must evacuate. Sixth, ensure that everyone knows how to call the Bureau of Fire Protection. Seventh, teach household members to stop, drop, and roll if their clothes should catch fire. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Real talk. 27 real minutes, Pastor Obden, you're listening sa Real Time with Leah. Sa mga binaton dira nga, nagapangapi sa buong mailan dira nga pagpangapi ah. No, or nagapamao pa niyaga. Hello sa inyo having their brunch. Salamat. Or sa mga nagaluto, maayong gagid sa inyo, kag-enjoy gid sa inyo nga pagluto dira. Or sa mga nagapang-garden, dira bag-ulan nakatapos sa ilang gardening. Enjoy your break, mga abyan. Si Abyan Angel Guzom, Toto Kairos, si Baby Teffy, good morning sa inyo. Kamusta ka mo dira? Kag-belated happy birthday kay Sir Angelito Javiliana. Belated happy birthday, kid. Kag sa tanan nga nag-celebrate today, happy, happy birthday, mga abyan! No, di bala, basta birthday gani, partner Julie, no? Partner Joe, doka, bisan tuod masiling ka nga, doka simple lang man sang akon nga, gusto ko nga birthday, simple lang. Pero, kagda yun masiling ka, doka balik-balik lang man yung birthday ko kada tuig. Pero, kung ara na nagani mag-abot ang ina nga adlaw, abyan, na makabatsyag man kita nga, we are special. No, di bala? Ga ano kis aga abot ang mga moment na sa life naton nga dira naton mabatsyaga no nga we feel special. Of course may mga days gidya nga daw ka ordinaryo lang man, no, di bala abyan. Pero birthday man naton or hindi abyan, we are special gidya sa mata sang Ginoo, no, di bala gin create ya kita gani, di bala. No, kanami sina nga truth nga we are created by a God, no, nga special kita, precious kita ya sa iyang panulukan, no, di bala? Hindi pagpaligbi abyan ah, no, ang mga bagay-bagay dira, no, kanami gid niya nga ano na, no, nang may mga bagay nga hindi naton masarangan bala, itugyan na naton sa Ginoo, or bisan pa gani masarangan naton, hindi kita dapat magsaligid sa kaugalingon naton abyan nga kaalam or sa aton nga kun ano ara sa aton manamigid gurang tanan nimo nga kabuhi kag tanan nga ara sa imo i-offer na naton sa Ginoo abyan para nga malipayon kita, no, di bala? Kag bisan pa gani ang mga uncertainty sa life naton ina no nagahatag sang rason sa aton nga magsalig pagit sa Ginoo. Amo na ko no ang nami kun may mga problema kita bala. Kay but silingon maano kita masalig kita sa Ginoo. Nagaremind ina sa aton nga hindi naton masarangan, isalig na naton sa Ginoo abyan. Ayhan subong ikaw naga atubang ikaw nga sa mga paghimo sa desisyon or not making decision abyan. Diba desisyon man ako no kun hindi ka magigimo desisyon. Pero ari abyan no, when we make decisions, gina ano na naton, gina balanse, di ba? Ginaway na naton, anay. Ginapaminsaran, anay, naton. Kung ano ang matabo, ano ang pros and cons, ano ang konsekwensya kung ma-decide ko sang amusini, ano naman ang konsekwensya kung hindi ko mag-desisyon. No? Ano ang pwedeng matabo nga hindi maayo kung mag-desisyon ako sang amusini. No? Tuod ini abyan, bisan hindi pakita conscious sang sininga fact. Ginatawag ni gani isang iban nga optimization, no, nga kun ano ang gusto naton nga matabo could be thought of as the objective, what could go wrong could be thought of as the risk. Amo na siya, no, kun talking about sa ano bla, sa business or sa corporate world. Pero ang word ba lang risk abyan, RISK, can mean a number of different things, no. Isa diri abyan nga ang risk is just as uncertainty over a range of outcomes, no? Mga pipila ka mga bagay nga pwede matabo and you don't know which. If only one of this is the right outcome, then you could talk about the risk of any of the others happening. For ano ning but silingundo ka hindi pa clear, no? Example abyan kun ikaw bala nag-siling ka, subong, no, may hampang si Alex Yala. May hampang sa, abiyang ka nagdaog sa first round, no, sa kay Ruz, over kay Ruz nga opponent niya. Then, may ara naman. So, amuna ko ka-cheer ka for her kay Alex Yala. Of course, I believe nga kita tanan ng mga Filipinos, we are in for Alex madaog man sa or mapierde, di ba la? Pero pangamuyuan, dagay ni madaog ijaya. Then, may risk kita, no? May risk kita nga madaog siya or hindi, di ba la? Or, pwede nga hindi, no? Pero, namig ija nga nag-laom, kita kang nagatuo kita nga madaog siya, no? So, may ara kita sang, ano dira, no, ginatulok nga, pwede ni matabo, pwede man hindi ni matabo. So, dira, no, ang risk and uncertainty. Kag, ang view, ang isa ka view abyan sang risk nag-imply that something can be measured. No? Siyempre, kung sa business ka, abyan, ang risk go, no, kunin mo on ko ini, so, may posibilidad nga ang ako nga business ma-save or magnami pagid, may possibility man nga mapierde ako sa amo ni nga business. So may measurement. Ang uncertainty naman niya naga-imply abyan nga it cannot be measured, no? Hindi naton ma-measure, no? Amo na ang difference ng risk kag uncertainty. So ini nga distinction abyan, no, sang uncertainty, nakita naton nga dugay na ni, no, na kita sa mga expert nga it's impossible to make any calculations around the likelihood or size of an event, no? Ginatawag na siya nga uncertainty. It can also be thought of as an unquantifiable risk. Amo na siya ang uncertainty. Kumbaga ang risk abiyan ma-measure naton, ang uncertainty ya hindi ma-measure, or it can be thought as unquantifiable risk. Kagari pagido abyan, isa ka way of thinking bala nga sang nga ang ini nga mga events could have been predicted in advance, no? But that are rationalized as being clear with hindsight. So anti sila ni matabo, no? Ara na na sila sa realms of uncertainty, but afterwards they are regarded as a risk. No, do hindi pagi klaro abyan. No. Ariyo. Ang risk is some sort of bad outcomes that can be quantified. No, again, parang i-simplify naton, ang risk pwede nato na measure, pwede ma-quantify. But given that you can quantify it, perhaps calculate a probability of this outcome, the risk could be this probability rather than the outcome itself. Nan, amo na siyang risk. Kag all of this abyan, kung example ang istoryahan naman naton sa finance bala or sa financial nga setting, kung halimbawa sa loan bi, no? Nag-loan ikaw, naghulam ka, ini nga concepts translate over quite easily. May risk that the loan won't be paid back. This risk can be quantified as a probability. There is also a risk that can itself be quantified. No? Kag ang naghulam will go bust if too many loans are not repaid. So, ini naga-involve sang pagtulo kung paano ang risk of default across the portfolio of loans are related. No? Kag ariyo, kung tuloko naman naton abyan, no? Amo na sa business side, amo to kagina na hambal naton, kung mag-imo ka decisions sa imo nga business be, kung imoon mo ng isa ka decision, pwede na iyang maperde ang imo business or may possibility man nga masave ang imo nga business. Nan, amo na siya, no? Ma-risk ka dapat or ma-risk ikaw. Ha? Pero wala ka pa man naka-desisyon. So, muna siya, abyan, no? Kag nakita pag-indi rin naton, abyan, nga importante gid nga ma-recognize naton nga there is not necessarily a right answer as to what is meant by risk or uncertainty. Iban nga tao may define either term differently to any of the to any sang mga examples naton or basi ikaw dira no may mga thoughts on uncertainty kag risk. Pero crucial na siya gyapon aban nga kung may ara kita gina-discussion kita sa risk and uncertainty or uncertainty, ang tanan nga involved are using the same definition. So, amo na siya abyan, no? Quantifiable ang risk, ang uncertainty, hindi. Yan. So, anong tip naton diri subong abyan? Ariyo, para nga mas clear pagid, may ara ka bala experience sa life ni mo abyan nga na-overcome mo ang isa ka ginakulbaan mo nga matabo or bagay kay hambal naghambal ka nga may naghambal sa imo nga hindi ka makulbaan, no? Kay buliganta ka, no? Amo ni nagatag relief sa imo. Di bala dako gina nga bulig abyan ang ina nga encouragement kun may ara ka gin man sa kun sa Tagalog pa bala mot ni ano ni sa aton sa iligay noon ang agam-agam bala or ano ni siya gani partner Julie sa ano sa iligay noon ang agam-agam, no? Or may somehow daw nakulbaan ka bala nga halimbawa sa imo trabaho pero ari ang kun hindi ka sure, no, sa imo trabaho tuod. We will never know tuod sa trabaho naton kung asta sanok kita diri, no? Masiling ka, bisan masiling ka nga regular kasi imo obra, no? Salamat kinuga kung gaduwa-duwa ka, no? May ara ka sang doga ano na ni ang term pagid niya sang do dalum-dalum pagid, no? May ara ka bala somehow do nakulbaan ka kay hindi ka sigurado, no? Pero ari ang promise ang Ginoo sa aton abyan nga kun amo ni ang imo sitwasyon sa bong. For ang balis sa Isaiah 41:13, "For I the Lord your God will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you." Di bala hapos ni ano, no, ihambal, i-share sa imo. No, bisan ako gani abyan. somehow may mga uncertainty sa life naton, no? Or everyday sang life naton kung kisa. Bisan ano pa naton nga plano sang adlaw naton ay Lunes, amo niya nakaplano nako. Yes, namigin ko nakaplano kita. Pero may mga things kung kisa nga hindi naton makontrol bala. Parehas na may mga abot nga mga emergency, mga disaster, or for example, sa akon diri nga program, no? May mga kung kisa may mga guest, no, halimbawa nag-aabot, may mga guest nga hindi mag-abot, no, mga amo na bala abyan. No, hindi, I'm not talking about hindi, wala ko yung nag-share out of frustration abyan, no, but i-anticipate ina naton. Amo na gani, may ginatawag kita nga plan B. Pero kanam ini, fear not, I will help you. Amo na iyang akon nga ginakapyutan, bala everyday sa trabaho ko abyan. No? Pwede nga subong ari ko diri, pwede buwas wala na abyan, or the next month wala na ko diri, no? Sa real time, sa DYVS, di bala? Hindi na ito napaktan abyan, kundi in naman kita ibutang sa Ginoo, no? Pero muna iya ang promise ng Ginoo sa aton today, bisan sa imo mandira, fear not, I will help you. Di ba ka namin sinino? Nga abala, hindi kita dapat magpadala sa kahadlok naton, labi na gid sa mga uncertainty, no? Ambal gani nila, ang fear dapat is lansang faith, no? Imbis nga magkahadlok kita, magtuo kita sa Ginoo, kay di bala, ang faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, ambal sang Hebrews gani, di bala, unseen. Kay kun makita na karon naton, hindi na faith abyan. Faith na siya, kay wala pa na natabo, wala, hindi pa na naton makaptan, di bala, uncertain. No, so amo na nga ginatuduan kita siguro sa Ginoo subong nga mag kapyot sa iya, magtuo sa iya byan. So ari ang tip nato, number one abyan nga parang imbis nga magtulog kita sa uncertainty, magpalibog kita anong buwas ko, no? Ariyo ang makapyutan na naton abyan nga kamatuoran nga fear, ariyo, fear limits you, no? But ariyo gamay lang gid nga background na hanungod sa kahadlok fear abyan nga ang fear ginapagamay niya ang kalibutan naton. Amo na kag ang pwede mo mahimo, ginalimit ya bala ang imo nga mahimo abyan nga potential nga ginatag sa Ginoo sa imo. Di bala ang namian ko gid nga verse ya, isa ni gani sa pinaka namian ko nga verses no sa Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Amula ginapermi ako, ginano ko mag prepare na ako na be going sa office, no? Nga amuni karon na may plano ka na sa imo trabaho, pero ang mga possibility bala nga hindi mahimo ang mga plano nimo abyan. So amuna lang na yang ginakapyutan ko gid nga I can do all things through Christ who strengthens me. Ay, ano na lang niyo? Akis aga na ginapaminsar ko yung bilog na nga simana. Daw naka, hindi magin siya na perfect nga plan. Daw na foresee mo na bala abiyan ko na nung pwede nga matabo sa imo nga simana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. No, daw may amo ka na bala sa kalawigon mo sa imo ubra, abiyan. Daw mabalaan mo na kung ano ang pwede matabo or ano ang himuunin mo. No? Ay syempre nasulit-sulit muna bala ubrado ka routine. Pero amuna may mga in between may mga gakadabo abyan nga unexpected, no? So gina-remind kita diri sang Ginoo nga hindi kita pang mapadala sa aton, hindi kita magpadaog sa aton nga kahadlok, no? Kay gina limit yang aton potential, gina paralyze niya ikaw, kag gina hinder niya, ginapunggan niya, ginasablagan niya ikaw sa pag-experyensya, sa pag-saver ni mo sang greater things, no, sa mga nami nga bagay. Kag amo na balaki sa abyan, damo ka na tani nakadtuan kun wala lang ikaw na hadlok nga magsakay sa eroplano. Uno, may mga tao gid to, no, literally ha. Ikaw, abyan, no, may fear ka sa pagsakay sa aeroplano or even fear of heights, gani. Kahit siyempre, kung magsakay ka sa aeroplano, partner Julie, matulo ka sa dalo mo, no, kataas. Di ba? Or fear sa pagsakay sa barko, no? Sang gamay ko, nakalakad kami, dala ko ni tatay ko sa Iloilo, sa una, sa pier, dira, wala pa na ang bread ko. Basta dito, kagina sa Banago, bala. Ang matapakan manaki sa dag ko ang kahoy nga do may laka-laka, wala kang makita mo sa dalom ang balo, ang ano bala dako nga tubig, no, nga feeling mo kun ma kabula suot ka todo mahulog ka bala dayon amo na inapaminsar kaya pero amo na bala abiyan fear nagahinder sa imo nga sa kun damo ka na tani nakaduan dako na tani ang imo nga negosyo subong kun wala ka lang na kulbaan nga mag take sang brisk mayara ka na tani sang imong kaugalingon subong no nga imo dira nga mga propiedad or balay for example no kun wala ka lang tani na kulbaan nga mag take sang risk kun permila niya ka tabo abyan sa imo ya nga makulbaan ka na lang ya asa sano damo gid sa mga nami nga opportunity ang ma-miss nimo. Again, kumpirmi na lang gapadaog ka sa kulba abyan, no? Damo gid sa mga opportunities, nami nga mga opportunities ang ma-miss nimo abyan or mausikan. So, challenge number one, do not allow fear to limit you. Ngamian ko na gani may nakita ko damo ko na sa mga nakita gani nga mga kilala or hindi man kilala mga inspiring stories wala nga physically challenge sila abyan di sila kalakat or somehow may mga kabudlayan sila maglakat no or mga di, sa ila kaug sa ila physical nga lawas eh, may mga challenge pero abyan nami ila trabaho gatrabaho sila no malipayon sila sa ila obra no do mga amuna blakong kisa nga bagay abyan no ma ano ka gid do ma umpawan ka somehow kabay pa ikaw no ikumpara iya mo na tanala ni kumpara balay mo ka galingon sa mga abyan naton dira no nga physically challenged abyan kag ikaw ya mo na oh no dako gid nga opportunity nga ginhatag sa imo una pasalamati gid ang kabuhi nga ginhatag sa Ginoo sa imo ang dami nga good health abyan no di ba lang agin ang purpose ng Ginoo nga agin kaanya kita kita sa maing lawas para makatrabaho kita kag i-enjoy na naton nga trabaho samtang ara pa inaabyan para makabulig kita mangangin blessing kita sa family naton sa palibot naton so number one, fear limits you so ang challenge diri do not allow fear to limit you ikaduwa diri abyan fear makes things worse than they really are. May mga kilala ka siguro or may kilala gid kita abyan no nga nakulbaan no sang mga ginagmay lang no nakulbaan sa ano bi partner Julie sa ilaga or sa may nakulbaan ka sa tanga abyan no, nga kagagmay sina no kay kabaho gid man sang tanga abyan no di bala mo naguro nakulbaan sang iban pero gagmay lang man abyan kung tuluko naton. Kag iba niya amo na nakulbaan gid do ga ka paralyze sila bala kun ara masaka na sila sa bangko no para hindi na sa madabot sang amo na nga mga sapat or insekto

kon sa magnifying glass, pila ka degrees or pila ka ano na. Ginapadako niya pila ka inches. Abiya ng problema. So mo nang challenge siya aton today. Don't allow your fear to make you to make a huge mountain out of an anthill. Wood silingon abyan, hindi pagpadako ang imo problema. Kay kumbaga gamay lang ina sa panulukan sang Ginoo abyan. No? Ara bla kong kis may ara kita na gan experience siguro umot na experience pero abyan nga ikaw na lang gid galiya ang gahimo sang palibog problema sa imo kaugalingon. Ara ba lang gina-worry mo bala abyan, no? Gina-worry mo ang bagay nga wala pagkakatabo. Ay, ulan, buwas, hindi na lang kami maglakat. Amon na bala, ay, amon ni. No? Hindi na lang nanamon pagdayo nun. Kay Deson Bulan, mahal naman ang mga balaklon. No, mga amon na bala kong kisa abyan. Na ang gapugong sa imo ang imo nga fear. Kag ang iban nga ginapaminsaran mo, na ginakulbaan mo, wala pa nagakatabo. So, challenge number two, abyan, hindi pag i-allow nga, or hindi pagpadakua ang imong problema. No? Hindi pag i-allow ang kulba nga magpugong sa imo, mas dako ang Ginoos ang sa imo problema. Ikatatlo, God is bigger than all our fears, abyan, muna siya. No? Mas bugat kag komplikado ang ginaatubang nimo nga problema subong ayhan abyan. Pero okay la na ah, no? Dako man or gamay sarangan na sang Ginoo. Ang mag-worry abyan kay nga sigurado kabalaw nga mas dako ang Ginoo kagamhanan kumparar mo sa kung i-combine mo blatanan mga problema, abyan, kung may example pulo, kadabi ka problema, no, i-combine mo na sa dako gyapo ng Ginoo. The Bible has many reminders and promises that you can hold on to. So, abyan, imbis nga mag-problema ka dira, islan mo ina sa pagsalig sa Ginoo para madula ang imo nga kulba. Mapaganagan imo kulba, abyan. Hindi magpakulba, abyan. Dako ang Ginoo kag mas dako ka, no? Mas gamhanan ang Ginoo sa imo kabuhi, no, sang sa imo nga problema. Kag kung paminsaron mo gani pila na ang imo edad abyan, basi na agyan mo na sang amo na imo edad, gay subukan mo na imo edad, nagyan mo na nga problema. So kung faithful ang Ginoo sa amo tong sang una mga problema, mas faithful pagid siya subong abyan. Kung gimbuligan ka sang Ginoo sang una, mas buligan niya pagid ka subong. Han. Damo sa mga uncertainty sa kaboy naton kag trabaho naton abyan. Pero sigurado gid, no? Kita sa promisa sang Ginoo sa iyang kamatuoran, sa iya pulong abyan. Kung ginahambal niya nga do not fear, buligan ta ka. Anong gini naton niya, saligan ni naton kag hupta ni sa aton tagipusoon, fear not abyan. So damo pagikod diri mga tips and reminders on risk and uncertainty abyan, mapos kita nay mati kita nay isang ini nga mga inspiring nga mga ambahanon.

0: Real Talk. Real Talk. Final stretch na sa aton nga program, nagapamatikaw sa gihapon sa Real Time with Leia. Salamat gid kay Ma'am Ninet Pisaga, bal niya panagupnop no ang iyang gin-share diri sa ano to kaginang word nato no. Agam-agam no. Salamat gid nay Ninet Pisaga. Pwede na siya no synonym no sang agam-agam sa hiligay no ang panagupnop to no. Magamambal kita kung kis ang may panagupnop gid kong amoni no. Ma ang sudan karon ni partner Julie. Ambali Joel kuno cake. salamat kay gili Pastor Jigs ah no sa pagdumdum mo sa amo no. May birthday lang ni what no. So salamat gid sa imo pag-upo dabyan sa gyapon si Mamari Vic Dichoso. Good morning kay Meg Dichoso kag sa Dichoso family. Maayong aga gid sa inyo kag salamat gid sa pagbisita nyo diri sa DYVS. Salamat man sa kay Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, the Joan Montalvo, good morning. Kag subong man ginatami ako Tita Belen, Tito Sean Magallanes sa La Carlota, Pastor Rodrigo Niere, sinong Darrell ng Bing Somper, sinang Gloria. Good morning man sa imo dira sa may Kubay La Carlota, ang Kabugwason family, good morning sa inyo. So as we end today abyan, ari pagid ang dugang ang mga tips naton. So may mga uncertainty kita kag somehow ma take kita risk sa life naton. Maabot kina ang time nga kinala naton mag take sang risk. Ari gid no ang aton nga mga dugang pagid no nga mga tips abyan na gani sang saying the distance between your dreams and reality is called action. So hindi ma-realize ang imo mga plano kagandom abyan kun hindi kita magiyo or hindi kita magimo sang tikang no nga i-dabuton ini nga mga handom naton. So una gid no para madabot ini naton abyan, step in faith. Batunon mo man or hindi, sa tanan naton nga ginahimo abyan may ara gina iya sang upod nga pagtuo no. Kung gina-exercise ni mo ang pagtuo kag pagsalig abyan sa Ginoo, kung halimbawa masakay ka bi sa Grab no nga taxi no, di mo kilala ang ga drive sina pero gasalig ka sa iya nga dalon kaniya sa destinasyon nga gusto mo kaduan. You exercise faith whenever you eat out in a restaurant. Hindi mo makita ang ginalutuan dira nila nga kusina sang restaurant nga ginorderan mo pagkaon pero nagasalig ka nga tinlo kag manamit gid ang pagkaon nga iserve nila. So trust and faith abyan sa Ginoo ang kinanglan naton kun magahimo kita sang tikang para madabot naton ang aton nga mga handom or plano kag damo gid nga mga bagay ang hindi naton kontrolado. Amo na nga kinangla naton nga mag-learn nong nga isalig ang tanan sa Dios. Kadua, exercise positive risk taking. Ang pagtubo abyan sa Ginoo, may ara ginaya sang ginatawag nga calculated risk, no? Gusto mo mag ano imo negosyo mo, magnami imo negosyo. Hindi man ini matabo kon magdugang ka sang imong investment or kapital para sa expansion nga gusto mo. Ara gina ang pagtubo sa imong negosyo or ang pagnami sa imong negosyo ang kinanglan kung sa Tagalog palakas ng loob no nga makipag sa palaran no or may marisgo kagidya no kung pag masiling ka kinanglan risk taker giguya no. Upod dira no sa pag-grow sa imong negosyo abyan ang mga steps no nga kinanglan mo i himuon. Part of positive risk taking is learning to leave your comfort zone to expand your borders and horizon. Amo ginaiya no kung gusto mo mag-thrive sa imo nga ginahimo sa trabaho, sa negosyo. So, you have to leave your comfort zone. Exercise positive risk taking. And last, turn every action into a learning opportunity. Kung hindi gid man mag-successful abyan ang mga ang pag-take risk nimo or mga actions nimo abyan or mga steps, hindi but silingon end of the world na, no? Hindi na siya naton makonsider yung loss sa gihapon, no? Kay part lang gina isang job naton, sang business naton. Make every action an opportunity to learn. Kunin sakto ang imong actions, pwede man na iya suliton liwat, basi kinanglan ko lang mag-relearn or unlearn somehow, no? Part na siya sang standards kag procedure sang imong company. Kun nag make mistakes ka naman abyan sa mga actions, di may next time pa man, no? Para nga ma-avoid na next time, no, ang ina nga mga mistakes, no? In any case, there is a benefit in taking action abyan. Balga ni Pablo Picasso, no, action is the foundational key to all success. So, abyan, gusto mo babala nga maging successful sa trabaho ni mo or maging madinalag on. So, take a step abyan and take a step with faith, no? Subong. Ano, imuon gini naton abyan. So, kabay pa nakabulig ini nga mga reminders today on risk and uncertainty. Salamat kid sa imo pag-upod. Magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo abyan. See you tomorrow. Enjoy your day abyan. Stay tuned diri sa DYVS sa gihapon. Until tonight, salamat kay nang Julie, kay Joel sa control, kag sa aton nga guardia dira sa transmitter site. Madamo gid nga salamat. God bless you. Bye.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Okay, good morning mga kapaniman lang. Ito ka namin masang tiyempo subo, no? Pero do Lunes pa lang, do ginakapoy ng iba now. Sana ko na da. Kaya doon sa madumapiyong ka na, no? Aga pa ko binagmata. Kaya migin preparar. So, muna, no? Anyway, salamat sa Ginoo. Sige, hapon. Up the night kita subong adlaw. And isurihan natin karon ang mga mga butang, no? Ang importante gid sa atong panimalay. Today, we're going to talk about something related gid sa electrical. So, ang topic natin, electrical safety during indoor renovations in the wet season, no? Kung magpa-renovate ka gid man, te syempre maulan ang tiempo paghalo basi mag-ground basi makuryente. Amo na sa nagligad no hadlok kid kuya kay nagpa ano kami nagpa check namon ang kuryente sang office kay hindi na magandar kay gali ka igo to sang ulan so gakadabutan siya balam butan basta gambi so gin pakayo ko gadalagan kay kabasi mag sport no matalawit balaw pero nakayo na salamat kay Kevin siya amon nga electrician siya to naghingagaw anay sa amon kalayohon so amon na to nga topic for today electrical safety during indoor renovations in the wet season ini si Jinky sa Gyapon upod ninyo diri sa Kapanimalay mo.

0: Our hope is not a feeling. Release your hope across a hole.
1: Ang binhi gamay lang sa una, pero kon natipanon, nagapamunga sang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sang Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
2: Ginatamyo ko ginsing mayong aga ang tananaton nga mga abiyan nga padayon nagapakigupod sa pagpamati diri sa aton nga segment sa Binhi sang Pagpakamaayo. Kabay ang Diyos sa gyapon, magabindisyon sa inyo sining adlaw kag sa tananaton nga mga abiyan nga nagapang tanom-tanom dra, bawa padayon na sa papitang tanom kay nagaulan pa kag mabasa pang duta kag madasig ang pagtubo sang aton tagsa ka mga binhi. Pero sa mga nakatanom na ya, kag nagaharvest na sa mga bunga, bawo congratulations. Pero sa nagaplano pa, kag nagahandom, bawo mas pahay siguro nga sugdan yun ang adaan kay nga man. Ang iba nagaani na, ayan ba si ikaw nagahandom pa? Ako nang kanabo kong kaisabala. Kunin din ito masugdan ang pagpang tanom-tanom sang mga klase sa minhi. Nga pwede na tumatanom sa tontag sa ka mga ugsaran, lagwarta, sa itong mga garden o kon sa inyong mga dota. Update ko sa inyo ang ako niyang mga tanom sa Canaon City. Isa sa mga ginapangayo nila nga seeds, nakita nila sa akon nga content as a content creator, ang ako ba lang nga okra nga color red. Na-amiss kita ang nakakita. Kami ara ko yung okra nga color red. Pero kung imulutoon, nag-transform, nagahimo nga color green. So na-amiss kita ang nakakita sa rason nga ang akong okra, ginpalaya na lang nakon. Sa may mga ideya, basta gani ang tanom nga nagapamunga, kag hindi nimo i-harvest, kag imo pagulangon, ang tendency mapatay ang iyasini nga puno. So muna natabo sa akong nga okra, galing kati tungod sa madamo nga nagapangayo, ginhungod lagi na kon nga hindi pag-harvest agon maka palaya ako sang mga bunga sang okra nga color red. Ano pa akon nga tanom? Of course ang balagay, karabansos, nagakabod na abyan sa gate sang simbahan. Ano pa ang mga fruit trees? Of course hindi madula sa akon ang pagpatanom sa mga fruit trees. Okay, kag sa uma, tumanak adamo sa mga prutas. Gidiscuss ko last time nga kung may malapad ka mo nga uma, kag duta, pwede kika mo makasugod sa pagpangtanom-tanom. Pero, ay consider nyo amo ang ginatawag nga pagkwambala, pagplastar. Kami isa ako ka-friend sa somewhere in La Castellana, nagtanom sa mga fruit trees pero wala niya maplastar maayo. Ano pa, pagdalag ko, naginutok. So, hindi maayo sa isa ka katanom. So, nga kung ginimo sa uma, kung nagaplano ka mo magtanom sa inyo uma, sa mga prutas, dapat makaplastar. Halimbawa, ang lubi, din dapat itanom. Ang mangga, tinga kung gitanom sa uma, dwarf coconut, o gimplastar na kon sa isa kakulom. Pagkatapos, next, amo ang gemaras mingo na plastar sa isa kakulom. Tapos, mayroon ako tanong mga mulberry na kaplastar sa isa kakulom. And then, ano pa? Apple guava na plastar sa isa kakulom. Ano pa? Saging na tundal. Ano pa? Pomelo. So, tumanakadamo ako tanong sa uma. Pero, ang ako ginhimo, gin-make sure na kon nga nakaplastar agon nga kung magtaas kamamunga kanami tanawon. Kag ang purpose na ton nga hindi maginutok. Kag ang dalom sinabla sa nga kong gitamnan sa mga fruit trees, ang ako sina nga tuyo among mapahalaban na kung sang kanding. Kaya ito may kanding kita sa uma. Okay, padawag kita sa pag-istoryahan na parte sa mga pagpangtanom-tanom. Ari na kita sa pagtuon sa pagtanom sa malapad nga area sang mga kadutaan nga ara sa inyo, pila ka square meters or half hectare or 1 hectare or more than that, no, ang mo naton nga ginafokusan agon nga medyo maglapad man ang scope sa aton nga pag tuon kag pag pagtanom-tanom. Isa sa mga common nga halambalanon o competition sa kalabanan nga mahilig magtanom, nagasiling plant today and harvest tomorrow. Kung hindi ka mahilig magtanom, hindi mo na ma-appreciate nga halambalanon. Pero kung ikaw isa sa mahilig mag-collect sa mga seeds ka magtanom-tanom, bawa ma-appreciate mo, git ka, makarelate ka, kumakabati ka sa sining halambalanon, plant today and harvest tomorrow. Ti isa ako sina anak ka experience mga abyan, mga nanay, mga tatay kag sa tanan nga nagapamati, daw kasan ulang, no mo natin naga ang gusto ko ihambal sa inyo, daw kasan ulang. Diba? Amo na ang bunga sang pagpakamayo bla. Kung mapisan ka magtanom sa paglipas sa pila ka tinion o panahon, no masiling na ka nga daw kasan ulang. Pero kung wala pa ka nagtanom, sige ka lang plano. Ang ihambal mo sa ulihi, bautani, nagtanong ko ba? Pero ulihi na. So muna ganing nga kabay pa sa ato nga pagtuon, diri sa binhi sa papakamaayo, kabay pa makabuli ko sa inyo pahanumdom, encourage, inspire. Kaya ito ini yung ginahambal ba na ako? Wala lang ako naghambal nga wala ko ginahimo. Ginahambal ko ini ang akong tanan nga ginahimo, agon makahatag sang inspiration sa tanan. Kay bulahan gidang tawo, nga mapisan, magpangtanom-tanom, kay gikan sa iyagay pangtanom, siya mismo ang magaani sang bunga sa papakamaayo kag pati ng ubugos niya nga panimalay. So, kay nga aman, ang unang i-consider na ton, ang binhi nga itong gintanom, no? Seeds you plant today determine the harvest you reap tomorrow. Masiling kita nga plant today, harvest tomorrow, but silingon, ang binhi nga imugin tanong subong nagadeterminar kung ano nga klase sang ani ang gusto mo anihon sa ulihi. What you plant today shapes your harvest tomorrow. Insakto man, kung magtanom ka sang jutay, at jutay man anihon mo. Kung magtanom ka sang damo-damo, of course, damo man anihon mo. Kung magtanom kay sa kapuno, agi ka si sa kapuno, mag-aani ka. Pero kung magtanom ka sobra si sa kapuno, o amo na ang resulta sa imo nga mga harvison. But silingon, kung may malapad ka nga area, very applicable. Pero kung ang area mo gamay, hindi magpalibog, tanom lang sang jutay. Pero kung lapad ang imo talanom man, kung makaya mo, tanom ka sang malapad-lapad. Kasi silingko kain na, seeds you plant today determined the harvest you reap tomorrow. What you plant today shapes your harvest tomorrow. Ining timeless idea nga plant today, harvest tomorrow, nag-reflects ini sang daily choices. But silingon, ikaw mismo mag-decide. Ikaw magpili sang klase sang palaabuton ang imo abutan. But silingon, you need to choose sa kada adlaw. Pilion mo. Mag-decide ka, matanom ko hindi. Mapanggas ko hindi. Something like that. Kaya ang aton nga pagpili sa kada adlaw, our daily choices of hard work. Of course, small actions. Ano pa? Mga pag-sakripisyo. Nag-lead ina sa natawag nga future success. Di ba? Kaya atong tagsa ka mga tagsa kapagpili, may result ina nga rewards. Kung pilion ta ang pagtanom, kagimuon ta ang pagpangtanom-tanom, of course, nag-lead ina sa aton nga palaabuton kag nagpadulong kita sinatawag nga padya. Di ba? Gusto na ton rewards. Ti galing lang may mga tao nga nag-random rewards pero wala man sa binuhatan na munong masubo, no, nga kamaturan. Pero sa akon bilang isa ka pastor, tungod kay ti mahilig ako magtanom, mapisan magtanom-tanom, may madamo ako nga palaabuton, no, sa future. Isubong wala labot nga nag-harvest na kuya, sige pa continuous sa pagtanom, but silingon non-stop nga blessings ang ibalik sa akon bunga sang akon nga pagpangtanom-tanom. Tikon mahimo nimo ang double cropping, halimbawa gatanom ka utan, gatanom ka fruit trees, o tikita muna dua ang imo nga harvest. inakon imo himuon kagsuguran. Pero kung hasta lang kita sa natawag nga plano, ining bala nagapamati ka subo, masiling ka nga botani, matanuman ko ba? Pero daw wala mang gyapon, ati, amo na natawag na ton nga hasta lang sa plano, kag wala sing binuhatan, wala sing inimuan, ang iba niya nagakauna, sang ilang gipang tanom, kay nagbunga na, ikaw ya hasta ka lang gyapon sa plano. Ang isa sa mga gina-feedback sa akon, ti pastor, wala kami aduta. Tibalikan na ito ng una nga pagtuon na ito. Eh. May mga fruit trees nga pwede matanom sa kaang. Ining balang dalagko nga jar, dalagko nga guma, o kung tabiyaw na, pwede mo na. Or either balikan na ako ng itudlo ko sa formiro nga pag-discuss na ito. Nga bisan pang imong ground simentado, ang ako ginhimo, nagbuho laman ko gamay nga buho. Gintanom ang apple guava. Kati ang gamot man haog laman na. Hindi man sa kaguba sa siminto. Kati ang gamot sa bayabas, gamay lang man. O karon, ano natabo? O nagapamunga na. But siningon may idea. Hindi man siya maka-distract. No? Hindi man makasabad. Halimbawa, tanom ka daabi dwarf. Like sa ako subong, ang akong ginatanom, dwarf coconut. Tisay mo atubang abibalay. Simentado, buuan mo lang gamay. Tipa tumaguba ang beauty. Pero kung tulokon mo yung future, kahit kung siminto lang talaga siminto, wala ka daan niyo, di ba? Huwag ko nagambal nga tamnan nyo tanan inyo lagwerta, ha? Kasimentado, ang punto ko na, do a sort of gardening, bala. Na although simentado, pero may part nga may tanong mo kasakilid, no? Sa pangilid lang, ning dwarf coconut, hindi man na magtaas masyado. So, lipid mo tapson. Pero nakatilaw ka na sa bunga. Ining dwarf, tanan nga mga grafted dwarf pa. Pwede nyo na makulik kag matanom-tanom. Amo na akong ginihimo. Okay? So, isa ini ka mga importante nga mahangpan na tuntong ko. Sulitin ko kayo na, plant today, harvest tomorrow. The seeds you plant today determine the harvest you reap tomorrow. What you plant today shapes your harvest tomorrow. And then, we need to have ideal choices. Napiliyon na ito ang maayong apapili. Hard work, small actions, nag-lead ina sa ginatawag nga success sa palaaboton. And then, you will receive the rewards. Amo na isa sa kanyang importante. Ito ko na ito i-reflex sa biblical nga aspect sa itong kabuhi. Siling sa Ecclesiastes 11:5 and 6, as you do not know the path of the wind or how the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. In verse 6, sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. But silingon, tanom lang na tanom. Aton kabuhi. Kung gusto mo may ani, sa mga gintanom mo, o tanom ka nga tanom, kaysa gintanom mo may mabuhi, ginangabinhi. Sa ato naman spiritual life, tanom kita sa maayo nga binuhatan sa pagtuo. Buhi nga pagtuo, it will result in good works and will bless others and making our life to be a blessing day by day. So on by that, magabunga ina sang reward sang pagpakamaayo sa Ginoo. Kung magahimo kita sang maayo, bunga sa pagtuo, gikan sa sina nga ginhimo naton, may balik man nga bunga kag pagpakamaayo nga gikan sa aton nga Ginoo. Once again, this is your host sa aton nga pagtuon sa aton nga segment Binhi sa Papakamaayo, Pastor Julito Calambro from Canlaon City, Negros Oriental. Thank you and God bless everyone.

0: Okay, it's 11:29, no? Salamat kid Pastor Calambro sang imog kin share. Bin mo gapo na una man ko bala Julno nga mag-invest sa agribiz, no? Kung may ara malang blast space kag ti. Kapasalamat ako na daan kid umi gina preparar man to kuno a nga espasyo sa amo. No lamo namon hindi man gid sir mo kinambay dan iya sang utod lang inlo. Pero nang blang may mapahulam ti tisingan ta. No, wala gigida pala pwede hon. Kaya at least may maani ka every 3 months or every day or may ara man pang lasting every 2 years or mga mamon abla. No, basta lang, basta may ara lang gidyang other source of income, di ba? So, masalig ka lang gisa isang kwaan ni mo. So, padayon kita. It's 11:30. Kadasi lang gisa oras natin subong. And ang aton nga topic, sige na sige, hambal na kon. Ang atong pag-istoryahan subong parte ni sa mga electrical, no? Ang electrical safety during indoor renovation. So, number one, kid, nga i-consider natin, kaya nagpa-renovate kita from time to time sa aton nga balay. Hindi lang tayo nagpa-renovate sa kwarto, kay mapa-repaint kita, i-reposition natin ang mga gamit o padakuan, ang aton pertahan, islanta, mabintan, tanan, kisami. Ang isa man sa ginapa sila itong check ka ginatadlong naton nung aton mga electrical wiring, aton mga outlet, aton mga suga, di ba? So, importante nga makapangaman kita sa safety sini, especially if exposed siya sa ulan or natagasan sa tubig, bala, ambi, no? May moist ga katabo. So, kinanglan, kinanan aware kita sa sinino. So, number one is don't do electrical work in a wet area. If may ara sang tubig dira or gina, doon ka basa bala, dira nga area, no? Especially pag ara lapit sa ceiling, sa mabintana, or gatubod sa imukisame, no? Dapat untatananay ang pagkayo, ha? Pagkutis ang kuryente ng mga electrical work, no? In that area, hindi ipang tandugon ang mga electrical wires, outlets, even switches, or mga appliances nga wet imok kamot. Kag nagatiil ka lang, no? Basta ang imo nga gintapakan nga floor. So, better malang tiil, naka-slipper, nga malaman, no? Ang bayo, wala sang basa sa bayo, ha? May tendency, abi nga kung basa, susukon talaga, kagadali. So, hingagaw, taluto, mga muna, bla. Hindi gid pwede, makirig-kirig ka gid, no? Even if the electric components, salimudo ka, dry man na ding outlet, why ka to gali ka balo sa sulod gali dito, basa. No, why pa nag-dry, may moist dito. And, hindi gid magambal nga, daw gina-assume mo bala nga, ah, sige lang ah, gamay mo lang niya tubig, eh, nagsulod, ah, ma, hindi ni kaya ko ni, hindi ka bala si sinodera nga, nga mga cartoon, yung ginatanaw na to sa animation lang nga, si electric man, mamuna bala nga, bisan ikurinti ho, itandugo na isaksak da, okay lang, kaya mo ang current, no? Even a small amount of water can create a path for electricity. Number two, don't turn off the power before, turn off, no? The power before renovation work. Especially, nag-drill ikaw, nag-pang-utot ikaw sa mga kurinti dira, or nag-cut ka sa walls, no? May mga outlets dira, kakas ka sa outlets, or ma-install ka sa lights, no? Or working your electrical wiring. So, turn off the appropriate circuit breaker. Hindi ka magsasabi nga, i-off ko lang ang switch. Amula na. Apo sige, kaya nabang change sa'yo sa mga lighting. Sometimes, huwag kakabalo may mga problema na dagali. So, better nga i-switch off mo gidya ang circuit breaker, no? Do not rely only on turning off the wall switch. That's a reminder. Ang wall switch does not necessarily make the wiring completely safe. Hindi na siya 100% guarantee or assurance nga safe ikaw, no? Kung hindi ka malang sigurado, kung diin na ba ang circuit nga control sa ang area, i-turn off na lang gid ang main power. Eksamo sa office, damog siya yung series, bala pala ito kabilog. Di na kami balo, kundi ina da. So, i-switch off mo na lang gid yan ang main control para sure na sure, no? Kag-qualified electrician ang imo nga i-request na magbulig sa imo kayo sina. Then number three, watch out when drilling or cutting walls. This is especially important during renovations, no? Before ka mag-drill sa imong madingding, hindi ka mag-assume na wala da ba sa isang electrical wires. Kabalo ko wala ka na diyan. Sumang buho ka lang da. Kabalo si may iguan mo. Huwag ka nakadumdom kundi ito na yun sa pagpatindog mo na pagpangmutang mo sa wall, no? Ti, pila na ka years, kagdason ang drill ka da, ti, oh, kung okay mo lang gida memory mo, 100%, kagid ni sure na sure, ti, go. Pero pag doon hindi ka na sigurado, hindi, kag magbasta-basta lang pang buho, dira, no? Kaya ba, si may ego ni mo. Okay? So, importante gina siya, no? So, before you drill, cut, or hammer, know your existing electrical lines kung diin located. Okay? A beautiful new cabinet na gusto mo, no, nga i-butang or shelf, no, hindi na siya sinaton safe kung mismo ina sa gin-butang mo, gintabunan mo ang imo dira nga mga socket or mga electrical wirings nga hindi na makitaan. Tapos gin-built-in mo pa imo cabinet. So pagka-trouble sa ulihi, mabudlayan ka na mag-solve, no? Then, keep extension cords and power tools away from water. Amuning problema sa aton kay nagbabaka sakali bala nga ginasaksak talaga sige lang ang pangsaksak na tanan-tanan. So rainy rainwater or sinaton water man nga lapit sa CR kay iban ang CR nila may mga socket mo na may salaksakan for door or kung sa mga heater o ano pa dang inapamutan nila sa CR, di okay lang na kung nataas nga part sang wall. Pero kung sa nubo kag magsikan sang water mag ano kadaabi magamit no ang water sa floor mag madabot siya ti amo na siya ang gakosang problema kung may electric shock ikaw. Okay, so never use sa mga cords or power tools nga gapabaya ka lang no wala mo gina-check ang imo area nga ginatindugan. Be careful where you place them and never allow extension cords nga maunay bla nag although nga nang nakasaksak na sa isa drying outlet tapos pero nagkaladlad siya nag ayang iban nga lawig kumbaga ara nagasawsaw sa tubig no hindi lang kay ba si imo cord may gisibla no kag maabsorb da ang water no. Okay, and avoid connecting multiple extension cords together just to reach a distant outlet. Amo ni problema ta eh pag layo to ang imo saksakan, lipot imo ang extension cord, butang ka danay. Then, sugpunan mo sa another extension hasta makalabot kundi in ang area mo. Try gid nga makabakal ka sang extension nga santo gid sobra sa imo da pag kinanglan lang lugar nga pagsaksak mo yung isahay lang gid niya ka extension, hindi na nga pila pa nakasugpon-sugpon, no? May kilala kami nga ginugtasan nila kay ang ilang mga kurinti bla wiring, damo sa sinugpunan, ang buta naman to yung ilay yung house help nga lalaki nga mag-ubra na sa isang kurinti, tadlong na ginaa, laban, ginaot doon yung nakagsugpunan, anan sang electrical tape. Then, ato naman, sugpot doon naman kagsugpunan, electrical tape. Siguro doon na namian, ginaas isang sanugpunan niya. Pero, hindi na sa nami, hindi na sa safe, no? Kaya damo kasi nugpunan. So, dapat, isahay lang, luwas nang siguro kung ito ka lang alang nagin. Mga duha, pwede na. Pero kung kapilagi yung sugpun-sugpun, ito ka hindi na nasa inami, no? And then, don't overload outlets. Inibala, isa tatlo na nakasaksakan mo. So, bubutang ka sa isa da, isa pag-isaksak, may isa pag-ed, ba? O tanatada na lang da. Gatilingob si isa ka outlet. Kung pwede pa lang, isa, duha lang, isang tatlo na da. And then, pita naman to sa another area da nga may outlet ka da. Da naman pamutang ang iba ni mo. No, sa lapit-lapit sa ginaubrahan mo, not nga, idrap mo tanong isaksak. Tapos, ang gutok, pag-ida ka tatlo, nag-isaksak mo, mabutang ka pag-ida extension, kag-drap, pag-ida ka, ay, nako, no, nag-sugpun-sugpunan. Amon sa kabudlay kun dura ta blagi na intindi ang sitwasyon no tanto na antigid ni plugging too many high power tools into one outlet or power strip can cause overheating and potentially start a fire da nagalinan ang sunog no ma overpowered sa no kamusubrahan sa mo mga damo ang ginasaksak ni mo, di ba? So, it's a warning that something is wrong, especially kung nag-trip off, no? Ang imong kurinte, kagdason, sugamon, igpat-igpat na, ay, warning na hindi na pagsigiha, no? And the number six, be careful or extra careful with temporary lighting. Indoor renovation areas can become dark, especially during weather nga ulan, no, maulanon. So, pag amuna ganin tiyempo, dulum, hindi ka mag-ubra nga temporary lights lang, no, or portable lights lang, sa lawig pang ubraho nila. Kaya ba, sigul pila na karon ma, nasimabla, magdulom na gid. So, ga-ubra to sa lang-alang, kag amuna tong pinaka-importante, nagid nga time, IT, madelikadohan ang imong installer o nagakayo sa imong kuryente, no? So, make sure ang lighting equipment enough, no? Ang ginahatag or appropriate ang sana ginahatag sa sinang ginaobra, and that wires are protected from water, sharp edges, and foot traffic, no? Basi, may masandad man, not just kuryente, consider nato na just mag-ground kita. Pero kisa ang wiring na galap-talap taga burambod na masandad dan sa pagidna, no? Don't leave loose cables where someone can trip over them. So, muna na, isa muna sa paghalong. Number seven, watch for signs of electric problems, no? Muna sa ang dapat i-consider nato mga kapanimalay, no? Pay attention to warning signs. If manotice ni mo, dumay baho sang sunughaw, nan. If nag-sparks na da per me, if nag-buzzing sounds sa batian mo, doon may something nga lain, no, mga unusual warm outlets nga doon ma-feel mo, no? And then nag-flicker ang lights, nag-discolored ang switches or outlets because exposed ang wire sa moisture or water, no? Or even the circuit breakers that repeatedly trip off, no? So, stop using the affected circuit, no? Hindi ka na da magamit. Check na dayon sa mga naton legit or qualified electrician. Kahit tanawunan na nila. Maginabakal na nga tester. Actually, nandun parang ball pen. May ara ko na ganing isa ginatag ko sa akon nga electrician. Isa ginawidan ko, gijakay. Ginagamit mo na. Ginatest mo, black, kung nang inablang outlet or nang sinapon nga suga mga muna abi, no? If hindi pa siya patay, gaandar pa, no? Gina-check na sa may na gani, may harap pa na subong isa una, how mahuun mo ged, no? Subong niya mahapos na lang gawa, no? So hindi gid pag risguhi ang imong life, no? Never try to solve a serious electrical problem just because nakita mo sa DIY sa Facebook or sa sila ton sa social media nga amon imo na abi mo ibang bala para na nayamyara sila yung nang pangbutang sa social media nila, you know? Pero hindi man natuod ang iban. So kung padadala ka daan sa jakagid, no? So never trust 100% sa makitaan ni mo dya. Iusisaon mo git, tunan mo git sa maayo. And at the same time, kung may pamangkutan kang expert sa dira ang field, dira ang area, better mamangkot ka git, no? This is extremely important, no? Outlets, no? Mga appliances, wiring, electrical panel, don't touch them while nagkalublob. Or with water, no? Do not attempt to unplug appliances from a wet area. Kinanglan mo ginauyatan ka nga malang panapton, malang lawas mo, ang ginatindugan mo malaman, no? If it is safe to do so without entering the water or touching wet electrical equipment, then you go. Pero pag delikado, pamalhaan ay, no? Ideyahin nga magmalagid siya. Otherwise, makurinti kagit kung sigihon magit. Okay? Number nine, protect children during renovations. Ah, mga kabataan, masaba din na. Kapag to pa karin man ako, diin may mga ga sinako po amo man kis ang pasaway or di man pasaway parang do enjoy lang na sa guro dasang do kada mo tawo ha maginakuti haw na no ga mo na sila pero careful ka kay mga bata ni basi magdagyan sa palibot ng obra dira o ilabta ng mga gamit matingala ka di na to ang flyer ko ang ako electrical tape o ang tanan-tanan so better nga i-separate na to ng kabataan while nag-obra sa amo sining nga mga tasking no. So, don't allow them to play near extension cords, power tools, no, sa mga hagdan, yung gataklas na ang mga elektrisyan mo, basta muuyog nila, masalapay nila, patay, mahulog yun ang imo elektrisyan. And, of course, sa mga unfinished electrical installation, ipalayo sila anay. A renovation site should be treated as restricted area. No, kung restricted na ang mga area sa mga building yung mga construct sa balay, tabutaman, butangan, taman, kordon. Restricted area, don't pass here. Oh, hindi na magkadto. No? Kaya para ma-avoid ang sinaton accident. No? Hindi na sa nag-aobra, kundi bisan pa sa inyo nga nag-occupy dura. Kag, if doubt, better magkadtugid sa mga professional electrician.
1: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagbati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagakonekta sa aton tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sa kahiluwayan, paghiliog yon, kagpagka Pilipino. Ang 1233 TYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
2: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Kalayaan. Sabi nga po, malaot madali ang ating mga bata lalaya na sa atin at dapat talaga silang lumaya. Hindi natin ma-imagine, no? Parang medyo maitad na sila, may asawa na tapos hindi mo pa maihiwalay sa atin. So when we talk about freedom, ano po yung mga bagay na ating pong maganda ay gabayan ng ating mga bata dito. Ito po ang tuon natin mula sa inyong Mommy Desireos dito sa Memo ni Mommy. Ang una-una po ay dapat pag-usapan ano yung mga bagay na siya po ay makalalaya na. At gustong-gusto nila syempre yung nakakawala talaga, no? So ano yung mga bagay na ito na pwede na siyang magdesisyon, pwede na siyang maging mag-isa, at mga kung ano-ano pa po na mga areas na atin pong dapat ay nauna munang pag-usapan. Hindi yung basta parang pakiramdaman lamang. Maganda yung pag-uusapan, no? Anak, ha? Itong mga bagay na ito, yan, pwede na ikaw nang mag-isa yan, ha? Hindi na ako kasali dyan, ikaw na yan. O di kaya naman po, ito ay isa ring mahalaga. Tingnan muna natin yung behavior ng ating mga bata. Kasi may mga ibang bata na medyo takot pa. May mga bata naman, sobrang lakas ang loob, ha? Hindi pa pinalalaya, eh gusto na niyan lumaya, nagkakawala, ika nga, no? Parang nung mga maliliit sila, no? Pinipisik-pisik nila yung kanilang kamay, nagkakawala, pagtatawid, no? Gusto tumawid mag-isa. To know the child, ano yung kanyang kakayanan, ano yung mga nais na niya, and let's observe and work from there. Mahalaga rin po if we're going to consider gradual, hindi yung parang biglang pinutol, ginupit ang kanyang pong mga tali, ika nga, at siya, wow, malaya na ako, nakakalupad na agad siya. Do it gradually with proper monitoring, at hindi lang po proper monitoring, maganda rin po kung pag-uusapan natin bilang magulang at anak, bilang adult and a child, ano ba itong mga areas na ito? Ay, mga areas na, ayan, malaya ka na din sa mga na yan, o kumusta ba, ganito, no? So that the child will also feel na hindi basta na lang siya hinayaan na lumipad. There is always the parent support and the willingness to be there, anuman ang nangyayari. And ito po, very important, set clear limits kung asaan na siya dapat with definite consequences. Dapat po alam niya na kapag ka itong kalayaan na to, medyo sumobra at ito yung nangyari, there will always be consequence. At dapat po maliwanag din po ito. Let's not call it punishment. It's a consequence kasi ito yung ginawa mo, ito yung

0: sa 0919-688-0324.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, To Recharge and Renew Your Spiritual Walk. Sinulat ni Rose Fres Fausto na noon ay malungkot siya tuwing darating ang kanyang birthday. Tulad din daw siya ng ibang tao. Una, ang excited lamang daw sa kanilang birthday ay those turning 21 dahil pwede na silang bumili ng sigarilyo at umorder ng drinks in a restaurant. Ikalawa, reminder daw na mayroon tayong unmet expectations as we get older. Rose has become kinder to herself this last birthday dahil sinulat daw niya in one of her poems ang mga salitang ito. Goals are made to set things in motion. The journey is the more important mission. Sinabi sa kawikaan, ang tao ay nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Naalala mo ba ang unmet expectations? Ito marahil ang dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng frustration. Panayplano kasi tayo, pero hindi naman natin kinukonsulta ang ating Panginoon. In the end, ang ibang balak natin ay hindi natutupad. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman, ang sabi ni Apostol Pedro. Yan ang magandang matutunan natin sa ating journey to reach our goals. Kahit mahirap man ang daan patungo sa kabuuan ng ating mga plano, dapat ay nakita natin ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Bumuti ba ang ating pagkatao? Nakilala ba natin in a more intimate way ang ating Panginoon? Isang tip para sa iyong mga plano. Huwag kalimutang magbalak at kumonsulta sa Panginoon. Siya ang nagpapatupad ng lahat. At sana naman, ay huwag mong kalimutan na maganda ang kalooban ng ating Diyos at mabuting makita mo ito. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takogid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang oras sa DYBS alas 12:17.
1: Balita 12:33.
0: Mayong tuyari na ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras. Adlaw sang Lunes, Agosto 17, 2026, sa Balita Nasyonal. Ibang bahin sang NCR, naka-record sang pagbaha. Dugang sweldo para sa special needs teachers, ginaduso ni Representative Yamsuan. Ombudsman Rimulya, gina-question ang kalidad sa mga proyektong ginapatindog sang DPWH. Kagkaroon niya rin ang detalye sa ating mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Para sa Balita Nasyonal, ginpagwa sang MMDA ang report na hanungod sa sitwasyon sang baha sa naglainlain nga karsada sa Metro Manila subong adlaw sang Agosto 17. Sa Pasay City, naglabot sa hasta 8 kapulgada o kon gutter deep ang baha sa EDSA Rojas northbound, Andrews Avenue corner Aurora Boulevard kag Rojas Bandia northbound apang nagapabilin gihapon nga pwede maagyan sang tanan nga sahi sang salakyan. Para naman sa Taguig City, gutter deep man ang tubig sa Chino Roses Avenue samtang nagalabot naman sa hasta 19 kapulgada o kon kadalumon sang tuhod ang baha sa East Service Road southbound malapit sa PNR Nichols nga hindi na maagyan sa mga mag-an o kung magagmay nga salakyan. Sa Mandaluyong City, tunga sa gutter o kung 4 kapulgada ang baha sa EDSA Ortigas Intersection southbound, samtang tunga-tunga sa tuhod naman o kung 10 pulgadas sa Bonnie Avenue Corner F. Ortigas Street apang pasabol gihapon ang mga ini. Nagdulot naman sang tuman nga disturbo sa Makati City ang baha sa EDSA Magallanes Service Road southbound nga naglabot sa kadalumon sang Royda kun sa diin indi ini maagyan sang anuman nga sahi sang salakyan. Sa Manila, naka-record sang 8 kapulgada sang baha sa Padre Faura Taft Avenue malapit sa NBI, P. Ocampo pakadto Rojas Boulevard, subong man, sa naglain-lain nga bahin sang Quirino Avenue apang pasabol gihapon sa mga manugbiyahi. Samtang sa Quezon City, gutter deep ang baha sa E. Rodriguez Avenue corner Araneta Avenue, samtang hindi naman malabayan sang bisan ano nga salakyan ang Quezon Avenue corner Biak na Bato bangod sa madalom nga tubig baha.
1: Balita 12:33.
0: Ginaduso ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ang proposal nga magtaas sa sweldo sa mga special needs education o kon SNED teachers agud mapun-an ang kakulang sa mga teachers para sa mga estudyante nga may kasablagan sa lawas o kon disability. Sa idalom sang House Bill 5574, itaas halin sa salary grade 14 pakadto sa grade 16 ang minimum salary grade sang SNED teachers sa mga pampubliko nga eskwelahan. Equivalent ini sang basic pay nga 45,694 kada bulan subong nga tuig kag 47,829 pesos paglabot sang tuig 2027. Suno kay Yamsuan kinahanglan sang bastante nga numero sang SNED teachers agud mahatagan sang patas nga oportunidad ang edukasyon o kon sa edukasyon ang mga estudyante nga may disability. Base sa datos, may ara sang 391,089 learners with disabilities o kon LWDs nga naka-enroll sa public school sa dong school year 2024-2025 apang wala pa sang 6,000 ka SNED teachers nga nagaserbisyo sa ila. Ginsiling ni Yamsuan nga hasta 600 ka bag-o nga SNED teaching positions ang gintukod sang Department of Education o kon DepEd subong nga tuig pang hindi pa mapunan bangod ginahulat pa ang bagong qualification standards halin sa Civil Service Commission o kon CSC. Nagpanawagan ang lawmakers sa CSC nga padesigon ang proseso kag sa Kongreso nga ipasar ang proposal bill nga dugang sweldo agud konbinsihon kag mapabilin ang mas madamo nga SNED teachers sa mga pampubliko nga eskwelahan.
1: Balita 12:33.
0: Gin question ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remolya ang kalidad sa mga proyekto nga ginpatindog sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH para sa naglain-lain nga ahensya sang gobyerno. Sa iya programa ginsiling ni Remolya nga mahimo mas manami ang dalagko nga proyekto kun ipatigayon ang mga inipinaagi sa Public-Private Partnership o kon PPP. Kalakip sang ginhinambit niya ang masubra 9 billion pesos nga UP Philippine General Hospital Cancer Center nga sunod sa iya wala sang may nakuha o kon wala sang may nakuha nga bidder. Gin question man ni Remolya ang Bureau of Immigration Building Project nga nagbalor sang masubra 8 billion pesos nga sunod sa iya dugay na ini nga ginhimo. Ginadusok man niya sa National Bureau of Investigation nga sa baylo nga magpatindog sang bag-o nga building, mahimo na lang ini magbakal sang existing building sa pribado nga sektor. Nagpabor naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa pila ka mga punto ni Remolya partikular sa paggamit sang PPP para sa dako kag komplikado nga proyekto. Suno kay Dizon, mahimo makabulig ang PPP agud masigurado ang mas madasig nga konstruksyon, mas mataas nga kalidad sang cost efficiency sang mga proyekto. Ginadmitar man ni Dizon nga wala siya nalipay sa kalidad sang pila ka mga proyekto nga ginhimo sang DPWH kalakip ang Bureau of Immigration Building. Ginsiling man niya handa ang DPWH nga untaton ang subong nga NBI building project agud makakita ang ahensya sang mas praktikal nga option para sa bag-o nga headquarters sini.
1: Balita 12:33.
0: Kagamit ang mga nagapangunang balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyong managbalita, Ruth Clour. Para naman sa atin, pahanyom dom Santiago 4:17, nagasiling ang pulong sang Dios kun nahibaluan sang tao kun ano ang maayong nga dapat niya himuon pero wala niya ginahimo, nagapakasala siya.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imo lawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamatarong nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po, ganda ng boses ni Dottie. Oh. Beth Mortis Flores po, kamusta po kayo mga kaagapay? Nakamodulate ang boses mo, Dad. So, nakakatuwa, no? So, dahil Lunes po ngayon, ang simulan po natin ating program, ng ating pong awitan, no? So, mga kaagapay, kamusta po kayo? Oh, ready na? Yan ang ating tono. Okay ka na, Dad? Okay, ah. Para hindi pagising po ang tatay ko. Ready?

0: Amen. O, di ba, mga kaagapay? May ginagawa ang Diyos talaga. At salamat sa Panginoon, patuloy siyang may ginagawa. Una, binantayan niya tayo sa, you know, God has protected us from, kami dito sa Marikina, from the flood. Nakakatuwa rin na makita natin na may mga areas din sa Quezon City na hindi na rin binabaha dahil may mga, ano na, may mga basins na, may catch basins na sa mga ilalim ng mga courts. Di ba? Maganda yan. Tapos makikita natin yung iba. Syempre, yung iba rin mga bans, mga ibang bayan na hindi pa rin naka-geared for baha, talagang babahain pa rin. Pero ang pinaka-worst, Dad, no? Yung nakita natin sa Colombia, yun yung matindi. Mayroon na namang earthquake sa Colombia, 7.4. Kaya, nasa Pacific Ring of Fire din sila, Venezuela, Colombia. Tayo po yung mga bansang yon, Japan. Tayo yung nasa Pacific Ring of Fire. So, kailangan tayo lagi maging ready. So, sabi nga, every gising is a blessing, di ba po? Pag gumising tayo na umaga, God has protected us. Let us always thank the Lord for. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 GCS on a Monday. Sabi nga, mabiyayang Monday ngayon. Umuulan man o maaraw man, salamat sa Panginoon, di ba po? At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio o yung, at kayo po yung narito sa Luzon, napukuha nyo po ang ating program. Wala po yan sa One Corporate Center. Wala po sa Pasig na ipinabato po ng ating transmitter. Wala po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo pa rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream, kung malakas po ang inyong internet connection, pati na rin yung 702 app, diba, maririnig nyo rin. Basta maganda po yung inyong connection. Maganda rin po ang reception. So, saan man pong kayo, dito sa buong Pilipinas o nandyan po sa ibang bansa, mabiyayang Monday po sa bawat isa sa atin. At dalangin natin, sabi niya, sa loob po ng 30 minutes na makakasama namin kayo, meron po kayong makuhang mamapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po ang ating Monday ay maging mabiyayang tunay. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdan ng mga makalangit na mga salita ng Diyos na nanggagaling po sa matandang tipan at bagong tipan na bumubuo sa katotohanan na tanging kay Kristo lamang matatagpuan upang sa gayon ang ating angkinin ay ang ganap na katotohanan kay Kristo Jesus. Amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Alam niyo po, ang ating theme for August, sabi niya, sa isip, sa salita at sa gawa, pagmamahal sa bayan at kalikasan. Dinagdagan ko na yan at sa atin ding kalusugan, ano, kailangan mamahal. Kasi bahagi ng kalikasan yon. So sabi nga, Colossians 3.23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So ngayon pong gabay, this week, sabi nga from August 17, pag-uusapan natin tungkol na naman sa isang bagay, stroke. Sabi nga, 7 things you can do to prevent stroke. Bakit? Kasi po ang third week ng August ay Brain Attack Awareness Week dito sa ating bansa. Ito po ay proclamation number 2 at nilagdaan po ng President Gloria Macapagal Arroyo. So ang layunin po nito, ma-educate ang publiko sa stroke prevention, ma-recognize ang mga early warning signs at ma-promote na ang tamang medical response upang magligtas ng buhay, 'di ba? So ito po yung pinag-uusapan natin. So ano nga ba ang maaari nating gawin upang maiwasan o ma-prevent ang stroke? Dahil po sa ating edad, sabi nga, mas nagiging susceptible tayo na magkaroon ng stroke habang nagkakaedad tayo. E gayon din kung ang halimbawa may ina, ama o ibang malapit na kamag-anak yung sa ating pamilya na stroke. So, ibig sabihin, bahagi ng pamilya, no? Pero hindi naman po nating maibabalik yung taong nagdaan o di kaya palitan yung ating family history. Subalit may ibang stroke risk factor na maaari po nating makontrol. So yun yung gusto nating malaman. At talaga naman po, knowledge is power. So paano tayo makakaiwas sa stroke? Eh narito po yung mga 7 na magagawa natin upang mapagtagumpayan ang stroke risk. Ayun. Number 1, ako, lower blood pressure. Bababain ang blood pressure. Ang hindi makontrol na high blood pressure ay ang leading controllable risk factor ng stroke. Ito ay associated sa 50 to 70% ng lahat ng stroke cases. So ang pag-monitor ng ating blood pressure at ang paggamot kung ito ay tumataas ay maaaring makagawa ng biggest difference para po sa ating vascular health. So ang tanong, paano natin 'to gagawin, 'di ba po? Mula po sa mga simple at specific na pagbabago ng ating eating sa pamamaraan upang ma-challenge yung ating brains, yung ating sarili at sa guidance na magtutulok po na magtudulot na malaking balik para sa ating future. So ano 'yon? Ang ating goal, ang ideal goal ay mapanatili ang ating blood pressure ng 120 over 80, yun yung normal, o mas mababa pa ng konti. Subalit may mga good reasons kung bakit ikaw at ang iyong doctor ay hindi rin nanaisin na ang makuha ay masyado namang mababa. So mas okay tayo dun sa 120. So para sa iba, ang less aggressive goal, mas akma yun. Okay? So paano natin ito maabot? Number 1, bawasan ang asin, ang alat sa ating diet. Sa 1,000 milligram of sodium sa bawat araw, ito po ay katumbas ng 1/2 kutsarita. And come to think of it, yung 1/2 kutsarita, marami na rin yun, di ba? Sa isang recent na pag-aaral po ng JAMA, na pag-alaman na 3/4 ng mga tao na sumunod sa low sodium, ibig sabihin, 500 milligrams per day diet, sa loob pa lang po ng isang linggo, eh bumaba na yung kanilang blood pressure na may average drop ang systolic blood pressure. Ito po yung number sa taas ng 6 hanggang 7. O diba? So kung halimbawa, 140 or 150 ka, tapos nung ginawa nila to after, naging 143 na lang. O diba? So makikita natin na meron. So bawasan daw po yun. Tapos kumain ng 4 hanggang 5 tasa ng prutas at gulay sa bawat araw, isang serving ng isda 2 to 3 times a week, at several daily servings ng whole grain at low-fat dairy. Another, sabi niya, get more exercise, at least 30 minutes na activity per day, di ba? And ito, mas mapapag-usapan pa natin to sa mga susunod na araw. Stop smoking or vaping at kinakailangan inumin ng gamot sa pagpapababa ng blood pressures kung meron kang prescription galing sa iyong doktor, di ba? Hindi ko po mapagkakaila, we cannot deny, ang high blood pressure po ay namana namin to sa pamilya ng Mortis. At nalaman ko na meron ako nito noong pong nagturo ako sa CEU noong 1991. Doon lumabas. Noon ako nagsimulang uminom ng medicines para mapanatiling mababa yung aking blood pressure. Eh, hindi lang yon. Nakita ko na kailangan magbawas ako ng mga gawaing nagdudulot sa akin ng stress. At kapag stress ako, tumataas ang blood pressure ko. May time nga na-rush ako sa ospital dahil doon. Kaya natutunan ko pong magbawas ng mga commitments at mag-focus dun po sa kaya ko at my pace. Kahit po yan sa ministry commitment. At nagbawas din ako ng mga maaalat at mas maraming gulay ang kinakain namin. So, kaagapay, kung nais nating maglingkod sa Panginoon ng mas mahabang panahon, eh gawin ang lahat upang hindi tumaas ang blood pressure at maiwasan ang stroke. Alam niyo po, dapat lang, lagi nating isaisip, maging mabuting katiwala tayo ng kalusugang ipinahiram ng Diyos sa atin. Kasi pag hindi natin ito inalagaan, maaga tayong mamamatay, di ba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Maganda uli anak yung advice mo. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Savior, tagapagligtas. What a wondrous miracle of reaching out to our mundong ibabaw na napapahamak na dahil sa kasalanan. Because of sin, but sending the Son. Wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po. God is a God who saves. Ang Diyos ay isang Diyos na tagapagligtas. Sa Psalm 68:10, Lord alone is Savior. Ang Panginoon lamang ang tagapagligtas. Isaiah 43:11, Our God, our Savior, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Sa Psalms 27:9 at marami pang iba, makikita natin yon na Rock and Savior, malaking bato, ang angkla, ang ating sandigang tunay. Sa unang Samuel, makikita natin ito 22:47, self-existing, has life within, sariling buhay. John 5:26, I am God's name, ako ay si ako nga. Banal na pangalan ng Diyos. Exodus 3:14, sovereign, makapangyarihan sa lahat. Ephesians 1:20-22, can do all things, magagawa niya ang lahat. Sa Job 42:2, enthroned over all, sakop niya ang lahat. Isaiah 40:21-26, eternal dominion, walang hanggan ang sakop. Daniel 4:34-35, every knee will bow before God, luluhod ang lahat ng tuhod sa Diyos. Romans 14:11, God Almighty reigns, nagahari ang makapangyarihang Diyos. Psalms 93:1, Revelation 19:6, His plans alone stand, ang kanyang plano ay mananatiling nakatayo. Psalms 33:8-11, Isaiah 46:10, His sovereignty rules over all, ang kanyang kapangyarihan ang mamamaibabaw. Psalms 103:19, King of the earth, hari ng buong lupa. Psalms 47:2, Lord does whatever pleases Him, ang Panginoon ginagawa niya ang anumang kanyang maisipan. Psalms 135:6, The Lord is enthroned as King forever, ang Panginoon ay itinakda upang magharing walang hanggan. Psalms 29:10, The Lord is God in heaven above and on earth below. Ang Panginoong Diyos ay mas mataas kaysa langit at gayon din sa mundong ibabaw. Deuteronomy 4:39, Acts 17:24, Most high over the earth, ang Panginoon ay Diyos ng mundong ibabaw. Psalms 83:18, No one delivers from God's power, walang sino mang makatatakas sa kapangyarihan ng Diyos. Deuteronomy 32:39, Potter rules over the day, ang manggagawa maghahari sa kanyang ginagawa. Isaiah 45:9-10, Rules over all nation, maghahari sa lahat ng nasyon. 2 Chronicles 26, rules forever, maghaharing walang hanggan. Exodus 15:18, Psalms 5:7, Revelation 1:6, rules over all things, maghahari sa lahat. Deuteronomy 10:14, 1 Chronicles 27:12, who can stop God? Job 9:12, who can resist God's will? Romans 9:19, wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo? Amen, amen, amen.
0: Tama, Dad, ang sinabi mo, yung mga descriptions lahat ng Panginoon. Tama po ba? Opo. So, dun sa mga sinabi ni Daddy, ang pinaka-take home natin, God is all in all. Diba?
1: Amen.
0: Kumbaga,
1: amen.
0: Yung point na alam ng Panginoon, He is sovereign. Gusto ko yung word sa Tagalog ng sovereign eh, makapangyayari. Kahit na sa mundo na ginagalawan natin, minsan nakikita natin how crazy the world is right now. Kahit dito, sa atin sa bansang Pilipinas, di ba, na sasakal na tayo, na pipingin na tayo doon sa mga denial sa Senado, di ba, minsan na-frustrate na tayo, nakikita na natin, ang mga tao, wala ng moral compass. Yun yung nakakalungkot.
1: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm.
0: Wala ng conviction sa kasalanan. May mga tao ang hiling-hiling magsabi ng Kristiyano sila, pero ang buhay naman nila ay kabaliktaran dun sa sinasabi nila. So parang napaka-deceiving ng mundong ginagalawan natin. And if you read Revelation and study Revelation, makikita mo palala pa yan ng palala ng palala ng palala. So maganda pong paalala sa atin na ang Diyos pa rin ang sovereign. God is still sitting on His throne. When God permits things to happen, may hangganan yan. Hanggang kailan? At minsan, ang minds po natin, kasi very finite, very small, in comparison to grasp what God has in His mind. So, tama yung verse laging nating nakikita. Be still and know that I am God.
1: Amen.
0: For us believers, for us followers of Jesus, siguro yun ang comfort natin. Every day kahit kaysa magreklamo tayo, ma-stress tayo dun sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, always remember, yung sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Sabi nga ni Daddy dun sa word niya, sabi niya, because of sin, God sent His Son. Totoo yun. So sa simula at simula pa lang, sa narrative ng salvation, andon. Ako, I really thank the Lord. Di ba na-mention ko po sa inyo, ang devotion namin ni Ness for the past month was Judges. Talagang paikot-ikot yung mga yon, lahat na nangyari. Pero ngayon po,

0: ng iyon. Be still and know that I am God. Pero hindi po namin pwedeng angkinin yun kung hindi kami malalim sa aming pagkakilala sa iyo. And Lord, just to hear all the verses na nabanggit ni Daddy Paul describing who you are, yun po, Panginoon, ang dapat namin panghawakan. Maraming maraming po salamat. Sa kaguluhan sa mundong ito, sa nangyari sa Venezuela, sa Colombia, at yung mga iba't iba pang gera, Panginoon, ang laki pong katotohanan yung be still and know that I am God. Kaya po, Panginoon, doon kami mananangan sa katotohanan ngayon. Ano man po yung pinagdadaanan namin ngayon, ano man yung challenges na haharapin namin sa linggong ito, doon po kami mananangan sa katotohanan ngayon. Dahil ikaw ang nagsabi. At itagama man namin yan, Panginoon, sa bato, pwede mong panindigan yung pangakong yan. Lord, today, salamat po sa mga kaagapay na today is a special day. Si Joselito Agana, si Ray Manuel, si Art Marcelia Abuan, Lorena Gayano Aquino, si Este Morte, si Arturo Gayumali, si Grace Makapagaltayag. Ito lang po, Panginoon, ang mga nakalista sa amin on today sa kanilang mga kaarawan. Pero alam po namin, Panginoon, you know them, kahit po yung mga kaagapay namin na hindi man po namin nabanggit, kilala mo po sila, you know them by name. Whether they're celebrating their anniversary or they're celebrating their birthday, Lord, we declare blessings upon each of them. So Lord, as we face today, this whole week, dalangin namin mag-resonate lagi sa aming puso at isipan yung katotohanan na yan. Be still and know that you are God. Panginoon, yun po yung aming pangahawakan. Maraming maraming pong salamat.
1: Amen. Dakilang Diyos, marami pong salamat dahil ang Diyos ay hindi maaaring pigilan at hindi siya maaaring sawatain ang God's will. At dahil sa katotohanan ngayon, alam namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, ang take home natin, paano natin malalaman kung sino ang ating Diyos kung hindi tayo magbabasa ng kanyang salita, hindi tayo mag-aaral ng kanyang salita, hindi tayo mag-devotion. Kaya ang ating encouragement lagi sa ating mga kaagapay, join any discipleship group that you have in your church. Whether it's a D group, a V group, an E group, a growth group, ano man ang tawag nyo dyan, mga kaagapay. Maging kabahagi dun sa patuloy na, you know, study of God's Word and sa discipleship program ng church. Maging kabahagi tayo dun para tayo'y larong lumalago, lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa ating dakilang Diyos. And that we could definitely say and do yung sinabi niya, be still and know that I am God. Kasi kung wala po tayong kaalaman kung sino ang ating Diyos, lagi tayong malisa, lagi tayong mas-stress, baka mas-stroke tayo agad. So yun po yun, mga kaagapay. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, nilulualhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belgena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po ang Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawid Transmitter. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: I've learned that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
4: I've learned that what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others and the world remains and is immortal.
3: I've learned that one sincere apology is worth more than all the roses money can buy.
4: I've learned that being kind is more important than being right.
3: I've learned that when you're in love, it shows.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magatipig iniisa imo. Ang kaalam upo ng pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: sinabihan, "Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Salamat, O Diyos. Maraming salamat. Sa iyong ngalan kami tumatawag upang gulitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo'y hindi madaluma. 75:1.
1: Sa kalooban mo, sa pag

0: Ano nga ba ang sabi sa Biblia?
1: Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh ay pupurihing tunay. Awit 113:3.
2: Sa paggising at pagtulog, pagliwanag at pagdilim, pagsisimula at pagtatapos, walang ibang nasa puso o Diyos kundi

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Ang ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1. Sa CHO, mabalaan ta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay siyempre nagpapasalamat sa lahat ng ating mga listeners na sumusubaybay gamit po ang radyo. Tayo po ay napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-ibang mga partner stations, kaya po iba-iba rin ang oras. At pwede rin po tayong masubaybayan sa iba't ibang mga online platforms. At yung pong ating mga estasyon na pinakikinggan, ang iba po dyan ay may sariling mga Facebook page na pwede nyo pong masubaybayan. At gayon din po, tayo ay nasusubaybayan din sa mga online platforms bukod po sa mga Facebook page na ating nabanggit. Nandiyan po ang FEBC Radio TV sa YouTube at syempre nandiyan po yung FEBC PH Stream. Yan po ay app na pwede nyo pong gamitin para masubaybayan ang ating mga programa. So tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin sa pagkakataong ito ang tungkol po sa pagpasok natin sa ministeryo. Alam niyo po, merong nakapagsabi na when you are in the ministry, you have to be mindful of your brokenness, the brokenness of the people you serve with, and the brokenness of the people that you are serving. So kailangan makita natin na broken din tayo. We are also hurting. Yung mga kasama natin are also broken and hurting. Ang mga pinaglilingkuran po natin ay ganun din, broken and hurting. So ang nagiging problem po kadalasan mga kapatid, pagka nakalimutan natin ang katotohanan ito, mawawala tayo sa tamang perspektibo sa paglilingkod. Kasi ang makikita po natin is just the brokenness, not the hope that the cross of Christ brings. Kailangan po makita natin yung pag-asa na meron tayo dahil kay Kristo. Makita natin yung pag-ibig ni Kristo. Kaya nga, pag tiningnan nyo po sa Bible, ay sari-saring klase ng tao ang na-encounter ng ating Panginoon. At ang bawat isa po sa kanila na tumugon sang-ayon sa nais ng Diyos, ay nakita natin kung paanong nahubog ang kanilang buhay. Ang mga disipulo may kanya-kanyang mga istorya, di po ba? Iba-iba ng mga karanasan, pinagdaanan, kapalpakan, kahinaan, pero sa biyaya ng Panginoon ay nagamit at nabago po sila. Kaya nga masasabi po natin na if you are dealing with broken people, napakaraming reason para ma-discourage, di ba? O, sample, imagine si Jesus, ano? After serving the people, sabi nga yung pong mga taong sumisigaw ng Hosanna, kabilang na doon malamang yung mga kumain doon sa feeding of the multitude, mga nakaranas ng himala, nakakita ng himala, nabiyayaan ng kanyang ministry, at pagdating po doon sa crucifixion, marahil ang ilan po sa mga yun, kundi mang karamihan, ay sumisigaw pa ng crucify him. Si Apostle Paul, pag binasa niyo po ang kanyang mga sinulat, makikita mo na may mga challenges din. Kasi kinikwento niya po kung paanong sa aklat ng Filipos, na siya po ay nakakulong pero merong mga nangaral para lalo siyang mapahamak sa bilangguan. So itong mga bagay na ito ay talagang makapagpapahina sa ating pananampalataya at makapagpapahina sa ating buhay espiritual kung tayo po ay walang tamang perspektibo sa mga bagay na ito. Kaya yung tamang perspective sa ating ministeryo ay napaka-importante kasi ang reality po, ang kalaban natin sa paglilingkod ay ang mga nakaraang kasalanan. So syempre alam natin na meron tayong kasalanan, hindi tayo karapat dapat maglingkod at kadalasan po yan ang gagamitin ng kaaway para i-assail tayo. Yung pong mga nangyari noon, nagawa noon, yung dating pagkatao, talagang yan po ay gagamitin para tayo po ay ibagsak. Dagdag mo pa yung mga kasalukuyang kahinaan, di ba? Yung from time to time napapaisip, nare-realize natin na sa kabila ng best efforts natin, meron pa rin tayong mga kapalpakan, kahinaan, nadadapa, nagkakasala. And sometimes itong mga pangyayaring ito ay talagang nakapagpapahina sa atin. Yung bang tipong nawawalan tayo ng sigla, gana, at misan maririnig mo pa yung pa-Bible ka pa pero ganito ka. O yan. O kaya naman yung iba ang sasabihin sa iyo pabasa-basa ka pa ng Bible at papunta-punta ka pa ng church, nagkakasala ka din. O di ba? Misan po, para bang ang tingin nila dapat pag nagbabasa ka ng Bible at naglilingkod ka, hindi ka na nagkakasala. Nakakalimutan nila na tao rin tayo at kaya nga tayo nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng kanyang salita to be transformed by God. Pero hindi po yung tipong kaya tayo naggaganito para ika nga ay makipagplastikan sa tao, aba hindi po. Ang ating hangarin at layunin, maunawaan po natin ang kalooban at nais ng Panginoon. At hindi po yung magpanggap na banal-banalan. So kalaban po natin yung kasalukuyang kahinaan, yung katotohanang, dagdag mo pa, yung katotohanang hindi tayo magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa Diyos kung ibabatay lang natin sa sariling kakayahan. Kaya nga po, tandaan niyo po ito, kaya may biyaya. So ang kalaban natin sa paglilingkod ay ang nakaraang mga kasalanan, ang kasalukuyang kahinaan at ang katotohanang hindi tayo magiging karapat dapat sa paglilingkod sa sariling kakayahan. Kaya nga may biyaya. So yung biyaya po, madalas na e-emphasize natin para lamang sa kaligtasan. Well, actually, tama naman na ito po ay mahalaga sa kaligtasan, pero hindi limitado sa kaligtasan dahil kasama ng masasabi po nating additional na pagpapala dahil po sa grace ng Panginoon ay yung pong reconciliation. At yung reconciliation with God, ang ibig sabihin niya na pwede na tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Diyos. Tayo po'y pwedeng manalangin na umasa na tumanggap ng pagpapala mula sa isang ama patungo sa isang anak na alam nating kasama natin ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan at panatag tayo na tayo po ay merong ugnayan sa ating Panginoon. So ang Diyos para sa iyo ay personal. Hindi po yung alam mong may Diyos pero wala ka namang ugnayan sa Kanya. Dahil po sa biyaya, ganyan po, pwede tayong makatiyak. Ngayon, kailangan din nating makita yung epekto po at dahilan na sasabi natin na kung saan tayo po'y makapaglilingkod lalo dahil po sa biyaya. Tingnan natin sa 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Now, kung papansinin niyo po itong talatang ito, makikita natin ang at least tatlong bagay, tatlong estado. Mula po dun sa sinabi niya na, I do not deserve, hindi ako karapat dapat. patungo dun sa I am what I am, di ba? And then yung pangatlong level po is I worked harder than all of them. So makikita nyo yung epekto ng biyaya, no? I do not deserve to be called an apostle because I persecuted the Church of God. First level, I do not deserve. Tingnan nyo yung magdadala sa kanya sa next level. By the grace of God, I am what I am. Next level. And then, sabi po niya, I worked harder than all of them. That's the third level. Yet not I, but the grace of God that was with me. So kapansin-pansin po na yung biyaya ay nag-aangat, no? From I do not deserve to I am what I am, patungo po dun sa I worked harder than all of them. So kung titingnan po natin ang mga bagay na ito, ano po ang ating matututunan mula dito? Una, galing po dun sa I do not deserve, patungo dun sa I am what I am. Mahalagang tandaan na ito pong 1 Corinthians 15 verse 9 and 10, yung binasa ko sa inyo kanina, ay galing po sa pagpapaliwanag tungkol sa Ebanghelyo. Sa unang mga bahagi ng 1 Corinthians 15 ay inexplain po ni Apostol Pablo ang tungkol sa kaligtasan. Sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 3, "For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures." Christ died for our sins. Ano po bang ibig sabihin ng statement na yan? Well, pagdating po sa pagiging karapat-dapat, lalong-lalo na sa kaligtasan, mahalagang maunawaan na una, pare-parehas naman ang paniniwala ng karamihan na ang tao makasalanan. So tayo po ay makasalanan. In fact, kaya nga yung word na religion, ang ibig sabihin po ng general meaning niyan, is to reconnect with God. Sabi ng mga anthropologist, kaya po yan ang meaning dahil ang hangarin po ng mga tao ay muling maiugnay sa Diyos. So merong awareness ng kasalanan. Alam ng tao na makasalanan siya. Yun nga lang, magkaiba ho ang approach. Ang iba, ang akala, ang tao ang siyang gagawa ng paraan para abutin ng Diyos. So nasa tao yung effort, gagawa siya ng paraan, abutin ng Diyos, abutin ng Diyos. Pero ano bang sinasabi ng Bible? Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 9. "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So mula po sa talatang ito ay makikita natin, lalong-lalo na sa verse 9, napakaderecho na sinasabi, not by works, not by works. So human effort cannot save. Now, ang problema po, yan ang alam ng tao na paraan. Human effort, magpakabait, magbakasakali. Kaya nga pag tinanong mo ng napakahalagang mapanuring tanong, ano po yung tanong? Eto, kung sakaling mamatay ka, sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Well, mapapansin mo ang sagot dyan, iba-iba. May magsasabing, yes, sigurado ako sa langit pupunta. Merong magsasabi ng hindi ako sigurado. Merong magsasabi ng sana. O kaya naman, baka naman sa langit ako pupunta. So kapansin-pansin po na yung sagot iba-iba. Ngayon, ang tanong, bakit iba-iba ang sagot? Ito po kasi yan. Pag ang effort ay galing sa tao, wala ho tayong kasiguraduhan dyan. Bakit? Una, sinasabi naman talaga ng Bible, ang lahat ay nagkasala. This is Romans 6:23. Lahat nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. So dahil hindi nga tayo umabot, walang kasiguraduhan, hindi pwede. In other words, hindi lang sa hindi sigurado, siguradong hindi pwede. Dahil ang tao makasalanan. Pero meron pa ring nagbabakasakali. Ang problema po ay ito, kahit na sabihin mong ikaw ay humingi ng tawad sa iyong kasalanan, ang problema, patuloy pa rin tayong may kahinaan at dahil doon nagkakasala. Naalala ko minsan, meron po akong nabahagina ng salita ng Diyos, evangelism. So, nung kami nag-uusap, dumating kami dun sa sa unang bahagi na kung saan tinatalakay namin ang kasalanan ng tao. Eh, ang problema ho, ang sabi sa akin nung kausap ko, ay hindi ako makasalanan. Eh, pagdating ho sa usaping yon, hindi makasalanan, medyo nagka-problema tayo. Bakit ho? Kasi una, how do you introduce Jesus as the Savior sa isang tao na hindi nga kumikilala ng kanyang kasalanan, na ang sabi, hindi siya makasalanan. So obviously, kailangan naming aralin muna ng mabuti, ano ba yung kasalanan? Marami ho kasi hindi nakakaintindi. So nung in-explain ko sa kanya at tinuklas ko, bakit kaya sinasabi ng taong to, hindi siya makasalanan? Kasi una, bibihira kung meron man ano, na na-encounter kayo na mga taong magsasabing walang kasalanan, di po ba? So ngayon, nung nalaman ko ang kanyang paliwanag, ang tinutukoy pala niyang kasalanan, sabi niya, hindi ako nakulong, hindi ako nang re-rape, hindi ako nagnanakaw. So sa kanyang sariling pamantayan, meron po siyang mga masasabi nating idea o konsepto, ano yung ginagawa ng isang tunay na makasalanan. At sa kanyang sariling pamantayang ginawa, eh hindi siya makasalanan. Ang problema po mga kapatid, hindi yung pamantayan natin ang pinag-uusapan dito, pamantayan ng Diyos. Pangalawa, eh alam naman natin na may at maya nagkakasala tayo. And by the way, sa Bible po ang kasalanan, ang term ay hamartia. Nang ibig sabihin sa English is missing the mark. Now, anong ibig sabihin po niyan kung ating lalawigin? Ang ibig sabihin po, pag sinabi mong missing the mark, yung pinagbabawal ay nagagawa. So alam natin, from time to time, nagkakasala tayo, may mga bagay na hindi dapat ginagawa, nagagawa natin. So nagkakasala tayo. Pero bukod doon, ang ibig sabihin din po ng hamartia, merong ipinagagawa na hindi naman natin nagagawa. So isa pang aspeto ng kasalanan yan. Kumbaga sa trabaho, pumasok ka, tapos wala kang ginawa, nakaupo ka lang. Siyempre may karapatan pong sitahin ka, di ho ba? At pag sinita ka, hindi mo pwedeng idahilan, wala naman akong ginagawa. Well, that's exactly the point. Dahil ang totoo, dapat may ginagawa ka. Okay? So by not doing what God wants you to do or is telling you to do, tayo po'y nagkakasala. Ngayon, ang problema ito, eh alam naman natin ng tao nagkakasala, di ho ba? So paano magkakaroon ng kasiguraduhan? Wala nga. Kaya nga may mga tao hindi makatiyak sa kaligtasan kasi alam nila na kahit anong gawin, hindi nila kayang burahin ang nakaraan, baguhin ang kasalukuyan, at pag nanatili dito sa human weakness natin, wala tayong igagarantiya kahit para sa kinabukasan. Pero ito po ang makikita natin. Pag ang tao ang gumagawa ng paraan, walang katiyakan yan at hindi talaga pwedeng maligtas yan. Pero ang kagandahan po, ang sabi ng Ephesians 2 verse 8, "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God." So dahil sa Diyos nang gagaling at siya ang dahilan at kaparaanan ng kaligtasan, pwede ho tayong maligtas, at hindi lang yon, pwede tayong makatiyak. So yung isa, ang pamamaraan, human effort, abutin natin ang Diyos. Hindi pwede yan, at kung iniisip mong baka sakali, hindi talaga uubra yan. Kaya pag tinanong mo, pag namatay ka ba, sa langit ka pupunta, eh malamang ang isasagot po niyan ay hindi, o kaya naman sana, o hindi ako sigurado. Pero ang bottom line, kaya tayo hindi sigurado kasi ang effort nasa atin. Pero ang maliwanag po is that yung kaligtasan is God's gift. At dahil ang Diyos ang siyang nagbigay at ang Diyos ang siyang dahilan, eh ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay makakatiyak sa ating kaligtasan. Dahil kung siya ang dahilan, hindi tayo. Sinners pa rin tayo, but because we have a perfect God, we have assurance. Wala tayong magagawa, kaya nagbabaka sakali, pero dahil si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay, may ginawa na. At sapat yung kanyang ginawa, sigurado ang kaligtasan. So nakita niyo po, kaya mapapansin mo yung mula doon sa I do not deserve patungo doon sa I am what I am, it is all because of the grace of God. Ang Diyos po ang siyang kumikilos, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kaligtasan. And God is the initiator of reconciliation. So we don't reconcile ourselves to God by our own efforts. God reconciled us to Himself through Christ. Yan ang napakagandang katotohanan. Kaya pag tiningnan mo sa sa Romans 3:23 to 24. Romans 3:23 to 24. Nagsabi po rito, "For everyone has sinned." Lahat nagkasala. "We all fall short of God's glorious standard." Walang umabot sa pamantayan. "Yet God in His grace

0: something we do not deserve but is given to us. Kaya makikita mo si Apostle Paul, kung tutuusin, simbolo ito ng mga tao na kagaya ng bawat isa sa atin, di ba? May mga nagawa tayo sa nakaraan na talagang ang kaaway gagamitin at gagamitin para ibagsak tayo, ipapaalala sa atin, ito ka, ganito ginawa mo, walang pagtakas dyan, may nakakaalala niyan, may nakakaalam niyan, nakakahiya. Pero alam niyo po, hindi man maburayan sa nakaraan, but God is telling you, pinatawad kita not because of your best efforts, but because God Himself is gracious. He gave His Son to die on the cross to pay for the penalty of our sins. Sigurado yun. Kaya ho, kung galing tayo dun sa I do not deserve, and sometimes carry natin sa ministry yun eh, I do not deserve. Nawa maging paalala sa atin to. From I do not deserve, eh umakyat tayo dun sa level na I am what I am. Sabi ni Apostle Paul, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Tayo po bilang tao, pag naglilingkod, nakakaranas tayo ng mga discouragement kasi minsan niisip natin, dapat di na ako nakagawa ng mali, dapat okay na ako, dapat hindi ko na naisip, nagawa, nasabi yung mga bagay na hindi ko na dapat inisip, sinabi o ginawa. And from time to time, yung pag-iisip na nagpapakita na may mga kapalpakan tayo is pulling us down, no? Babatakin tayo pababa. Pero nawa, maalala natin, sinabi ni Apostle Paul, I do not deserve, but by the grace of God, I am what I am. So nawa po, naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Mayo nga po sa mga abiyan ka gutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sininga programa Salmo sa gyapon ng inyong abiyan utod sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Pastor Baptist Church San Dionisio Subdivision Bacolod City. Salamat kita sa Ginoo nga makapadayon naman kita sa pagtuon siya po doon kagabaygid ang Diyos magapakaman sa aton. By the way, liwat salamat kid sa tanang nga nagasunod sa sininga programa Salmo, mga amigo na tundra sa manapla kag sa tanan nga malabutan sa sining programa Salmo. Thank you so much sa pagsunod yung sini, bisan pa sa mga kauturan na tundra sa South Corundal, Cotabato, DXKI, no? Thank you gid nga gina-play ninyo ining ginawali na mandiri sa DYBS kag malabutan mandira o kung makalambot mandira sa mga kauturan naton sa South Coronadal, Cotabato. Okay, no? Thank you, Gid, sa tanan nga nagapangamuyo man sa sininga DYBS, Station DYBS. Salamat, Gid, nga padayon ini nga ginagamit sa Diyos. Agod nga padayon man mawali ang mayong balita nga ang manluluwas wala na sang iban kundi amo si Jesus Christ. So, thank you, Gid, sa tanan nga mga programmer man sa sininga DYBS. Salmo nga ginagamit, Gid, sa Diyos. Agod nga mawali ang iya pudo. Okay, padayon kita sa aton gintun ang nagligad nga Monday, no? In the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 14 down to verse 21. So, nagligad, no? Bayaan natin rin ang verse 17 nga gapamatuod rin, no? Nga ang isa ka tawo nga ara na kay Kristo Jesus, hindi pwedeng nga wala asing changes nga makita sa kabuhi sang isa ka tawo nga nagtuo, nagbaton kay Kristo bilang iya Dios kag manluwas. Kay sila ni Pablo dire sa verse 17, but therefore if any man be in Christ, he is a new creature. New creature. Dira makita ang tawag nga work of God the Holy Spirit, amo na gin mention na kundra, no? Bag-o na siya nga tawo. Tungod kay nga man, tungod si Kristo Jesus ara na sa iya nga kabuhi. Kung si Kristo ara na sa imo kabuhi, no? Magasugod dira ang kabuhi nga ginbag-o ni Kristo. Yes, hindi tanan nga kabuhi na, kundi tanan nga kung tumulo. Kaya hindi tanan, makuha tanan bala. No? Kaya kung makadto ka sa Old Testament, ang mga tao dira nga nagtuo kay Kristo Jesus. Example sila ni Abraham dira. May mga flaws to si Abraham. Pero still si Abraham, kulang taon naton, makita naton dira ang pagpadayon nga pag-change ang Diyos sa iyakabuhi. Mabasa naton in the Old Testament in the book of Genesis dira. Tungod kay ang priority ni Abraham, ya, ang Diyos sa iyakabuhi, kita naton kung paano si Abraham nag-grow sa iya pagtuo sa Diyos. Kulang taon man naton bala si Lot, no? Kulang taon natin sila at hinablo siya ni Abraham. Siling sang book of 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8, tumulo o man sila. Pero kulang taon natin ang priority ni Latya, hindi ang Diyos. Hindi same man na sa aton mo. Sa aton nga makristuanon ka, baguhon ka sa Diyos. Pero kung ang priority ni mo hindi man ang Diyos, ti gagrow ka tuod pero hindi bala parias ang pagtubo ni mo, yahinay, gid ka ayo. Example, what si Lot, no? Kulang taon na ito ng life ni Lot, ya. Sang time nga nag-upod sa kay Abraham, siling sang Bible dira, Abraham was rich, Lot was also rich. In both Abraham and Lot was were believers. Pero nag-abot ang time in chapter 13 sang book of Genesis dira, no? Nag-abot ang time nga nagdamo na makasapatan nila, may quarrel between sa kabuhi ni Okon sa mga tao ni Abraham kag mga tao ni Lot dira. Di sinisang pulong siyang Diyos dira, ginpapili ni Abraham si Lot, kaginpili gin ni Lot ang plain of Jordan nga kung ang tao natin dira, sinisang pulong siyang Diyos na, like the Garden of Eden, like Egypt, meaning to say ang ginparitize ni Lot dira ang nami gid nga lugar. Why? Pero sino man sa Bible, no? Ang lugar nga plain lapit ini sa Sodom kag sining sang chapter Genesis chapter 13 dira ang mga tao dito sa Sodom
very wicked. Silingsang chapter 13 verse 12. But the men of Sodom were wicked in sinners before the Lord exceedingly. Pero di ang ginpili ni Abraham, ni Lot, I mean, amuni nga lugar. Lapit sa Sodom. Sang pamangkot, why? Nga sa piyak nga kabalo si Lot dire, nga ang Sodom is a wicked city, malakot ang mga tao ito, and yet ginpili gapon ni Lot, why? Because God is not his priority. Ano priority ni Lot? Mga temporaryo nga butang sa kalibutan. Utod abyan sa kinono, Kristohanon ka man, gina-change man sa Diyos mo kabuhi. Pero sa aton Christian life, kung hindi ni mo priority ang Diyos, priority ni mo butang sa kalibutan, amo man ini ang makalaglag sa imo kabuhi na tumulo. Ano natabo sa kailan? Hindi, blasiling sa pulong sa Diyos. Dahil later on, nag-istargit siya mismo sa Sodom. Kagsang time nga gusto na sa Diyos pagwaon sila sa Sodom, pagi sa duha ka angel dara, hesitant pa sila at maghalin. Why? Tungod ang iya tagipuson at tumanto sa Sodom because of his riches. The same man sa iasawa, very clear sila sa Bible dra, don't look back in yet his wife, look back. Why? Tungod ang tagipusoon nila, tagipusoon sa iasawa at tuto sa butang na material na nabili nila sa Sodom. So ano ang balidis Christ sa New Testament? No? You cannot serve two master. Either you hate the one or you love the one. You cannot serve God in mammon. Tikun Kristuhanon ka, no? Yes, daily, gina-change kita sang Diyos. Pero ina nga changes, nagadipindi man sa ginatawag nga priority ni mo, kung hindi mo priority ang Diyos, paano ka mag-grow spiritually? So that's why, mga utod sa Ginoo, ano siling ni Jesus Christ? Unaha ang Diyos, but seek ye first the kingdom of God. In His righteousness, in all these things shall be added unto you. Ginpili niya, gin ang nabilin na duta, atuto sa makilid yutay, no? Pero siling sa Book of Genesis, chapter 13, verse 14, sa tapos nagpili si Lot sa nami nga lugar, nag-istorya ang Diyos kay Abraham, verse 14, in the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, lift up thine eyes and took from the place where thou hast northward, in southward, in eastward, in westward. For all the land which thou hast seen, to thee I will give it and to thy seed forever. To make the long story short, sinin sa Bible dari, amuni ang natabo, ginisturya gid sa Diyos si Abraham dari, kag nagpromesa siya, nga ang tanan nga butang nga makita ni mo dari, ihatag ko ni sa imo, kag sa imo mga kaliwatan. So kung ang taon na to, ni-compare na to ng Plain of Jordan, kag ginpilin dando sa bukid siya, pero tungod ang promesa sa Diyos ara kay Abraham, sa gyapon gin-bless sa Diyos si Abraham dere. Why Lot natabo sa kay Lot? Hindi na me. Kung basaon na to ng chapter 19 sa Book of Genesis. Di sila ni Pablo dere, no? Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. Ara na si Kristo sa imo tagipusoon. Baguhon sa Diyos imo tagipusoon. Magaguide siya sa imo. Proton sa Ginoo, still, as human being, we have responsibility. Tikon ang imo nga priority, hindi ang Diyos, like that. Ang resulta sa kabinal at hindi ginmahal. The same time, sa aton man. Di anami ka Abraham dira. Bisan
ang ginbilin nila at kaduta hindi nami inyet tungod ang Diyos na gupod sa kay Abraham. Still, ang pakamaayos ang Diyos ara sa Yahweh tungod ang priority ni Abraham ang Diyos. Balik kita dere sa atong text in the book of Genesis upon 2 Corinthians. Sila ni Pablo dere, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become. It does not mean dere nga tanan nga mga butang madula sa imo kung tumulo ka. No? Madula ang tanan mga bisyo dere. Yes, pwede kikimo sa Diyos dere. Pero ang sila ni Pablo dere, no? Ang imo bala nga priority, ang imong kabuhi, no? Kung ang Diyos imong priority, no? Ang imong handom sa mga old nature nimo, sa mga butang material, i-change na sa Diyos, meaning ang imong priority, hindi na ang mga butang sa sininga kalibutan, kundi ang Diyos. No? Lain na imong perspective kung ikaw isa ka tumuloko. So that's why may mga tumuloko, no? May nabasaan ko nga libro, no? Nga mga tumuloko nga faithful and yet remain poor. May mga tumuloko ka nga faithful and yet remain poor. Why? Tungod ang priorities ang sininga mga tumuloko, yeah, no? Sala? Hindi. Ini nga mga tumuloo, faithful sila, inyet nagapabilin sila nga pigado, why? Tungod, hindi garantiya dira nga kung tumuloo ka, faithful ka, buganaon ka ginsang Diyos, like Abraham. Ang importante utod sa Ginoo nga sa imo kabuhi, ang priority nimo ang Diyos. Kaya kung ang Diyos imo priority, provide-an ka man sa Diyos sa kinanglanan nimo. So that's why may mga tumuloo nga pigado sila. Pero hindi ka makasiling sa ilang ginpabayan sila sa Diyos. Kundi God always provide their needs. Why? Kay kung tumuloo ka nga nagasakdag ka sa bloton sa Diyos, ang pamangkot, pabayaan ka sa Diyos. Hindi. Kay siling sa Book of Hebrews, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Damo example sa Bible. Oh, sila ni Joanna to, mga babae during that time nga si Jesus Christ, ari pa si Duta. Amo to mga katauhan nga nagsakdag gid sa kay Jesus Christ. Sa tapos si Kristus, gani ginlubong na kadto pag ito sila, why? Tungod amo ini ang mga kababayenan during that time that they were faithful serving the Lord Jesus Christ. Ang couple, si Priscilla kag si Aquila, tutom gid nga nagsakdag kay Apostle Paul. Wala man to sila nagmanggaranon gid, pero gingamit sila gyapon sang Dios. Why? Tungod ila peritiya ang ministry. Ti si Pablo nagpagamit siya sa Ginoo. Ti hindi man manggaranon si Pablo,

Thank you, Gid, sa matawang nga ambanon aton gin kamatian. No? Liwat, no? Si Pablo tutum, Gid, sa pag-alagad sa Diyos. Inyet si Pablo nag-antos magani. Damo sa mga kabudlayan na eksperensyahan. Agyan ni Pablo shipwreck. Agyan nga si Pablo gin bato. Si Pablo gin priso. Inyet si Paul faithful sa pag-alagad sa Diyos. Why? Tungod ang priority ni Pablo is to preach the gospel. Ang pag-alagad sa Diyos is to preach Jesus Christ, to please Jesus Christ sa pag-alagad niya. Ano sila sa verse 18 dire? In all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. So sila sa verse 18 A dire, in all things are of God. Anong buta lang ni Pablo dire? Nga ang tanan nga butang iya sang Diyos. Buting ni Pablo dire, no? Nga ang kaluwasan, ang pagbag-o sang kabuhi, this is the work of God. Agod nga wala bala kita sing akoon nga tungod sa akon amo sini, tungod sa ako na amo sini. This is the work of God. Kung ang tao na saved, tungod ina sa pagpanghikot sang Diyos. So that's why our duty is only to share, is to preach, but salvation is the work of God. Importante nagwahali ka lang, importante gin-share ni Mudra. Kaya ang nagaluwas ang Diyos, hindi kita. Kay kung kita abi ang paagigin, agod masiling ka tungod sa ako naluwas siya, yes, gingamit ko sa Diyos sa pag-share, pero kung masiling ka karon nga naluwas siya tungod gid sa imo, hindi sa work sang Diyos, ang glory makadto sa imo. So that's why sila ni Pablo Dre, initanan nga butang, kung ang tao naluwas, kung ang tao nagbago, ina because of the work of God, the Holy Spirit, sa kabuhi sang tao. So that all the glory and honor mahatag natin sa Diyos. So Kristuhanon, wala agad kita sing atun dere. Initanan sila ni Pablo dere, trabaho sang Diyos. Ano sila ni Pablo sa mga tumulo sa Pilipay? Philippians chapter 1 verse 6, I am confident of this very thing, that he who began a good works will continue until the day that the Lord Jesus Christ will come. Meaning, confident si Pablo, nga since ginluwas sa sang Diyos, ginluwas ang Diyos ang tumulo sa Pilipay, kaginluwas sa kita. Confident si Pablo that God continuing working until that Jesus Christ will come again. Padayon sa mga hikot. So that's why kung kita nga mga tumulo o nagakabuhi, kita nagapadayon sa pag-alagad sa Diyos, tungod ina grace man sang Diyos nga naghikot sa aton. Bugay lang na sang Diyos. So that's why hindi bala permi na ton, pamangkutun ta sa mga abya na ton. Migo, kamusta ka da? O ton, kamusta ka da? Ano na pa sabat na ton? Atati, tungod lang gid sa kaluoy, kag bugay sang Diyos, maayo lang gid kami. Tungod kay nga man, liwat, this is the work of God. Agod nga ang glory mahatag natin sa Diyos, hindi sa aton. Last dere, no? Siling ni Paul sa verse 20, o kung verse 18b, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Sila ni Pablo dre, no? Hindi lamang si Pablo nagwali sang pulos ang Diyos tungod ang gugma sang Diyos nag-control sa iya, nag-motivate sa iya. Kundi ang kadua dre, no? Tungod sila ni Pablo dre sa verse 19 sa mga tumulo dre, no? We have the ministry of reconciliation and hath given to us, no? Si Paul, si Timothy, kag ang tumuluo dito sa Corinth, may ara sila ministry. May ministry kita, including na kita, ministry of reconciliation. Subot silingon, ministry ini. Trabaho ini naton nga matumuluo. So kung masiling naman kita sa reconciliation, no, making two person agree or fixing a broken relationship or bringing people or sinner back to God. Sininsang punong sang Diyos, no? Tungod sang sala na separate kita sa Diyos. Example dira si Adan, no? Sa tapos si Adan kasi Eve nagkaon sang the tree of knowledge of good and evil, ginatagyan man ka Adan.
na gano'n sila? Nasipirit sila sa Diyos, nanago sila. So ang sala amo ini nagsipirit sa aton sa Diyos. Siling sa Ephesians chapter 2 verse 1 dira, and we are quickened, no? Who were dead in trespasses of sin. So ang word dira separate. So nasiparar kita tungod sa sala, sang pamangkot. Sino ang makapabalik sa tao, sa relasyon sang tao sa Diyos? Ikaw kag ako galamito ng isang Diyos, agod nga ang tao makapalapit sa Diyos paagi kay Kristo. So that's why isugid naton sa makatawan nga si Kristo Jesus nagkari, nag-anto sa cross, napatay, nabanhaw, agod nga si Kristo Jesus magapatunga between man and God. So that's why siling ni Paul dira, no? We have one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Kay si Kristo Jesus lang gid ang makapasag-uli sang naguba, sang na-separate ng relationship sang tao kag sa Diyos. So ano ta aton ubra? Sugiran nato na makatauhan nga wala na sang iban makasugpon, makabalik sang relationship sang tao kag sa Diyos nga Amay kundi si Kristo lang. So dapat ang tao maghinulsol kag magtuo kay Kristo agod nga mabalik liwat ang iya nga relationship sa Diyos. And this is our ministry. This is the ministry of Apostle Paul, Timothy, in the Church of Corinth, in all believers. We have a ministry of reconciliation. Nga ang tao makabalik liwat sa Diyos paagi kay Kristo Jesus. So kung Kristuanon ka, no? Ministry ni mo ini. Ministry natun nga mga tumulo. Ministry sang tanan nga naluwas. So wala, there is an exempted. Hindi ka pwede.

0: sa paghimo sa sini nga ministry. Di ano sila ni Pablo diri sa verse 20? Verse 20, to wit that God was in Christ reconciling the world into himself, not imputing the trespasses into them, verse 19 ini, in that committed into us the word of reconciliation. Verse 20, now then we are ambassadors for Christ. Now we are, meaning tanan kita ambassador, tanan kita representative ni Jesus Christ in behalf ni Kristus. Kita dere ang ginpadala sang Dios, kita ginluwas sang Dios, agud manugid sa mga wala panaluwas, agud sila man magto kay Kristus, agud sila man maluwas. So Kristo anon, imagine natin, we are ambassador for Christ, we are Christ representative, we are the representative of our God, the Lord Jesus Christ. Kung sa atin pa, congressman ka, congresswoman ka, representative ka sa imong lugar, pro kitaya, representative kita sa Diyos sa sininga kalibutan. That's why nautod sa Ginoo, no? Na-challenge kid ko sa mga may handom mag-mission. Tungod handom nila, i-present si Jesus Christ sa mga katauhan na wala pa nakakilala kay Kristo. May isa ganit ko kakilala din ng neighbor mo ng naman. Wala man ganit ka-eskwila sa Bible school, pero nag-training gid siya because gusto gid niya nga mag-missionary. Isubong atuto siya sa Mongolia, ang lugar nga gusto niya missionary. Why? Tungod damo-damo pagid mga kalag na wala pa nakakilala kay Kristo, wala pa nakabati kay Kristo. Kag wala asang iban manugid sina, kundi ikaw kag ako ang nalas. So I hope kung tani mga Kristwanan, no? Nga sa sining kamaturan nga na-learn natin kay Pablo, may encourage kita to work hard to help the ministry of the local church, na kung pwede makapadala kita sa mga tao nga pwede may burden sa pagpanugid man sa ibang nga lugar, agod nga ang ministry naton ma-expand man sa ibang nga lugar. Because we are not only representative of the Lord Jesus Christ sa aton nga lugar, kundi sa ibang man. Kay may mga tao pagid nga wala pa nakakilala sa ibang nga lugar. Amuni ang challenge ni Pablo. Agod nga ang tanan makalambot sa pagkilala kay Kristo bilang ila Diyos kag manuluwas. Siling sa verse 20b, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Nga man, karambal ni Pablo, itungod kay may mga tumulo man sa current, no? Nga ang ilang relationship sa Diyos, nautod man tungod sang wala sila handom nga maghimo man sang bulaton sa Ginoo. The challenge of God, sino? Ikaw kag ako na luwas. We have a ministry and this ministry is a ministry of consolation. Lalo kita sang tiyon. God bless us.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702.

0: DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito po sa ating programa. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng Proverbs 4:23. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Proverbs 4:23.

Tuwing gabi po, bago po tayo humimlay, magpahinga o matulog, isa po sa ginagawa nating lahat is to make sure na nakasara ang ating pinto, nakatarangka ang ating gate, at nakasara ang mga bintana na maaaring pasukan ng mga masasamang loob, ano? Sapagkat we are wanting to be secure, we want to be secure when we sleep. Nilalock po natin ang ating front door, yung pong cellphone natin, nilalagay natin ang password. Marami po tayong minsan mga security cameras or CCTV sa ating mga bahay. Ano? Talagang ganun na lamang po ang ating pag-iingat upang maprotektahan ang ating mga physical possessions. And yet, alam niyo po ba that the Bible warns us that the most critical asset needing protection is completely invisible? And it is our heart. Ang ating pong puso ang kinakailangang mas protektahan natin. Sabi nga po sa ating binasa sa Proverbs 4:23, above all, guard your heart, for it is the wellspring of life. When scripture tells us about the heart, hindi po necessarily nagre-refer ito sa ating physical organ na nagpapump ng blood sa ating katawan. It simply means our inner world, yung ating kaisipan, yung ating desires, yung ating motivations, yung ating emotions. Yan po ang ating puso, ang control center ng ating buhay. And Solomon wisely points out that everything we do, everything we say, everything we choose, ito po'y nanggagaling sa ating puso. And if the source is polluted, then, ang output po nito ay polluted din. Kapag po ang source water ay hindi puro, makakasigurado po tayo na ang lalabas dito ay marumi rin. To keep our heart with all diligence means to guard it fiercely. Katulad po ng isang guard na nag-gwardya ng isang treasure or isang fortress or isang highly secluded gate. It requires active daily attention. Hindi po yung nag-guard tayo, nakatayo tayo doon, pero may iba tayong ginagawa. We are so distracted. Kailangan po nito ng focus, kailangan ng attention, at hindi lang po isang beses, kundi every day. Kailangan daw po every day atin pong bantayan ang ating puso. Yung pong mga iniisip natin ay kailangan nating bantayan, sapagkat ito po ang namamahay sa ating puso. At maya-maya kung tayo po ay hindi aware, ito pong mga thoughts of comparison, thoughts of bitterness, fear, greed, yan po ay papasok sa ating mga puso at sa ating isipan. At kapag pinabayaan po natin na magtagal sila doon, they will eventually shape our words, they will ruin our relationship, and they will change or alter our character. Tama po ba? Kung minsan, pagka may pumasok na hindi maganda sa ating isip, in-entertain natin, pinaupo natin, binigyan natin ng bahay sa ating puso, maya-maya po nakasquatter na siya doon. Siya na ang may-ari ng ating puso. Guarding our heart is not about hiding from the world. It is about choosing what we allow to influence you. Yun po yung pagbabantay sa ating puso. Hindi lang natin papapasukin lahat ng gustong pumasok sa ating puso, pero maghihigpit tayo. Parang immigration po yan papunta sa ibang bansa. Talagang hihigpitan natin ang papapasukin natin sa ating puso, sapagkat alam natin na pag ito'y nakapasok na sa ating puso at isipan, mahirap na itong paalisin. If you filter po natin yung mga binabasa natin, pinapanood natin, yung mga media na ating kinukonsume, yung mga conversations na ating nilalahukan, at yung mga thoughts na ating iniisip. Because by filling our heart with God's truth, ito po ay mabisang paraan upang umalis ang mga toxic influences sa ating buhay, sa ating puso, na maaring mag-ugat sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, above all else, let us guard our hearts, for it is the wellspring of life.

Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito na muli ay pinalalahanan mo kami ng kahalagahan ng pag-iingat ng aming puso't isipan. Panginoon, tulungan mo po na kami ay maging mahigpit sa anumang aming pinapapasok sa aming isipan, sa aming puso, sapagkat kapag kami ay naging pabaya, kapag ito'y aming pinabayaan, maaring ang mga negatibong impluensya nito ay mamuhay at mag-ugat sa aming buhay. Kaya Panginoon, tulungan mo na kami ay maging malakas, kami ay maging mapanuri. Tulungan mo rin, Panginoon, na ang aming isipan ay aming maiangkla sa iyong salita. Ang banal na Espiritu nawa ang tumulong sa amin na mabantayan namin ang aming puso't isipan at maging mapagbasid kami sa klase ng mga bagay na aming iniisip, sinasabi at pinabayaang mag-impluwensya sa amin. Salamat po sa paalala mo na kung ano man ang aming iniisip at nanamuhay na sa aming buhay ay labis na makakaapekto sa amin at maaring ito, kung hindi maganda, ay maging hindi kalugod-lugod sa iyo. So linisin niyo po ang aming puso. Nawa, Panginoon, ay tulungan mo na kami ay maging aktibo na magwardya ng mga bagay na aming pinapapasok sa aming buhay, ng mga impluensya na aming nakikita sa aming kapaligiran. Tulungan mo kami upang kami patuloy na makapamuhay ng buhay na lubos na nakakalugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, Amen.

0: Diyos sa kanyang kagandahang loob ay itinuring ka bilang kanyang anak. At ngayon ay kabahagi ka na nga ng kanyang pamilya. Kasabay nito, naging kapwa tagapagmana ka ni Hesukristo. Tinatamasa mo rin ngayon ang mga pangako na kanyang ibinigay. Si Yahweh ay sasa inyo habang kayo ay tapat sa kanya. Masusumpungan ninyo siya kung inyong hahanapin. Dahil ang Diyos sa langit ay iyon ang Ama, makakaasa ka sa kanyang pakikipisan sa iyong buhay kung paanong makakaasa ka sa katuparan ng kanyang mga pangako.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Maayong aga sa inyo tanan mga kauturan, mga abyan. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga siya nagapadayon sa pagpakigupod sa aton. Kagsalamat sa Ginoo nga nakabugtaw pa kita sa sining aga sa pagbuhat sa mga bulaton, sining adlaw. Kagkaupod mismo sa aton nga Ginoo. Salamat kita kay wala siya nagpatumbaya sa aton. Ang iyang pagtipi, kagpag-gubay, nag-upod sa aton, kagindigid ang Ginoo, takosgid naton nga pag-saligan sa aton nga mga kabuhi. Kag before kita mag-pangamuyo sa sining aga, mag-pamalandungan na kita sa malipot nga tion sa pulong sa aton nga Ginoo. Kag ginkuha na kon ini sa Salmo or Psalm 78 verses 12 to 20. Kag hindi na nakon pagbasahon, good, mayarap pa kita sang tako nga tiyempo sa pag-meditate sini, kag sa pag-dala sang aton nga pag-ampo sa aton nga Ginoo karon. Sa sining passage sang Psalm 78 verse 12 to 20, makita naton diri ang mga tatlo o kon mga dalagko nga mga butang alin sa sining passage. Kagi una gidri is amo ang mga kondisyon sang sining mga katawhan nga Israelites, no, o kun ang ilang spiritual condition. Kag ano bala ang mga conditions, no, sang sining mga katawhan. Kung tanaw naton sa sining Psalm 78, especially sa verse 20 and 41, makita naton dira nga ini nga mga katawhan were not true to their loyalty to God. It means nga wala sila sang pagtuo sa Ginoo. Kung tanawon naton sa verse 20, makita naton dira ginambal nga behold, he struck the rock so that the waters gushed out and the streams overflowed. But makita naton diri ang ilang question, no, sa Ginoo. Kay tungod nga Ginoo nagpagawa sang tubig sa isa ka ikang, okay, pero ang ila pamangkot nga makaya man bala sang Ginoo nga makaimuno sang pagkaon sa ila, o kon makaya bala sang Ginoo nga makaimuno sang sudaan man para sa ila. Kung tanaw naton diri sa verse 40, nagasiling diri nga how often they provoke God in the wilderness and grieved God in the desert. He was a people who called themselves by God's name. Yes, here was a people who should have trusted the Lord without reservation or without limitation. Yet, they seemed oblivious or unmindful to the power of God in their midst. Pareho kita sinigisa bilang mga anak sang Diyos, no? Malipaton kita kung and mindful kita and grateful to what God has done in our lives. And that, instead of trusting God and living by faith, anong kakatabo niya sa aton? We worry. Oh, sometimes we fret. So, brethren, mga abyan sa siningaga, dapat hindi amo sina ang aton kiling pagkabuhi nga magduwa-duwa kita sang makaya sang Diyos sa aton kabuhi. Because the Word of God tells us that we have a God in whom we can trust without limitation and without fear. Hindi ta paglimitahan ang pagsalig ta sa Diyos. It means that let us resolve to be like Jesus nga nag-challenge siya sa kay Tomas to be not faithless but believing. So this is story, no, about sa kay Jairus nga napatay iyang bata. Hambal ni Jesus sa iya, do not be afraid, only believe. Do not be unbelieving but believing. So kanami pala makita naton diri nga isa ini ka challenge sa aton, hindi kita magpangduwa-duwa sa makaya sa Diyos sa aton kabuhi. Kung tanaw naton mga miracles, kung pang isa-isa diri sa Psalm 78, mga miracles ang ginhimo sa Diyos sa ila, again, tunga niya ang Red Sea, nag-provide siya sa cloud sa adlaw, sa gabi naman amo ang pillar of fire, agud hindi sila magdalang sa wilderness. Mga miracle ina na ginahatag sa Diyos, ginpakita sa Diyos sa ila. But then, sige hapon, they doubted. Okay? Nag-doubt sila sa mahimo sa Diyos para sa ila. So God has given us abundant evidence in Scripture that He is the God of the impossible. It means that nothing is too difficult for God. So we will not be faithless like these people of Israel. We only believe in God and to His ableness. It means that God is able to provide our needs every day. So kabay mga utod ko sa Ginoo kag mga abyan, kabay hindi kita makalipat sini. No? Nga ang Ginoo naton ara gid handa sa pag-provide sa aton kinanglanon. Ang imo unang ginaton is just to believe. No? Just like sa ginambal niya sa kay Jairus, do not be afraid, only believe. Do not be unbelieving, but believing. So sa sininga tion magpangamuyo kita kagi pangayuon naton ang presence ng Ginoo. Sa sininga tion kagi dulong naton ang tagsa-tagsa naton ka mga pag-ampo sa iya. Sa sininga aga magpangamuyo kita. Diyos namon nga amay, nagpasalamat kami sa imong kaayo kagkatutom sa amon ng mga tagsa-tagsa ng mga kabuhi. Wala kagiginoo nagkatatumbaya sa amon ang imong pag-agubay, nag-upod. And indeed, you are the God na wala nag-change. Ikaw ang Ginoo nga grabe kid ka matutom sa amon tanan-tanan. Nagpasalamat kami Ginoo sa imong pagpagigupod sa amon. Nagpasalamat kami sa imong pag-provide sa amon tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon. Kagi salamat Lord nga gin-impon mo kami sa isa ka iglesia nga sa diin nga magtubo kami spiritually, kag kun sa diin nga magamit mo pagid kami Ginoo sa imong mga buluhaton sa sining kalibutan. Father, we pray for all the pastors and workers sa bilog na kalibutan na nagpangalagad sa imo. Nagpray kami, Lord, nga ikaw ang nagkiya sa ila. Ikaw ang mag-provide sa ila kinanglanon, upod sa ila, tagsa-tagsa ka family, and even sa mga ministries that you have entrusted to them. Lord, we pray for wisdom and for power nga kinanglanon nila Ginoo sa pagpangalagad sa imo. We also pray for our brethren who are sick. Nagapay kami Lord nga kabay ikaw gid ang mag-extend sa ilang sa imo nga healing hand sa ila. Agud nga mag-aayo sila Ginoo. Salamat Lord nga sa diin ikaw gid ang imo nauman sa ila kinanglanon. We pray Father for more faith sa ila. Nga sa diin nga saligan nila tuuhan nila that you are the Jehovah Jireh, ang Diyos nga magkaayo sa ila. Kamita Lord ang mga bulong maintenance na ginainom nila, even doctors na nag-check sa ila na physical ng lawas. I pray Lord nga ikaw ginang magpakamayo kag magigamit na sa diin nga sa imo nga kabubuton sa mga kaluoy, mag-aayo man sila Ginoo. We also pray for all the churches. I pray, Lord, na ikaw ginang maghihimo ng masang kinanglanon. And also, we also pray for the spiritual growth of the churches. Kabay Ginoong nga paagi sa imo pulong, kag-intimacy sa imo paagi sa pagpangamuyo, miyaragid Ginoong spirituanon na pagtubo sa tagsa-tagsang matabo. Na paagi sini Ginoo, may kaibalo kami how to respond sa tanan nga mga circumstances nga kinatubang namon sa amon pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Kag nagampo kami amay sa mga local and foreign missionaries sa lain-lain nga lugar. Lord, hindi namon sila ma-mention by names, but Lord, we pray nga ikaw yung Ginoo ang magpadayon sa paggamit sa ila, sa imong mga ministries to reach more souls. And we also pray for their needs and wisdom na kinanglano nila Ginoo together sa ilaman Ginoo ng mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw nga tanan. Protektari sila against sa mga violence and protection ni sila Ginoo palihog nga sa diin ma protektaran sila halin sa mga tawo nga mga hingabot sa ila. And protektari sila Ginoo against sa amon kaaway kag kabay na sa imo Ginoo nga pag-upod, maging safe sila Ginoo. Kag mapadayon ang pagburagwag sa imo pulong sa tagsalag sa ka mga katawhan. And we also pray, Father, for all the radio ministries. Hindi naman man ma-mention by names or by stations, but I pray, Father, nga ikaw gid ang nagpadayon sa pagkihimuno sa makinanglanon, nga madamo pagyud ang malabutan sa sini nga mga ministries, mga katawhan nga nagakinanglan sa imo, kabati, ang mga katawhan that nag-seek some love, makita nilang ang gugma ni mo Ginoo. So gumita gid ang mga radio preachers kabay nga pagi si mubulig, malapot sila kag makita nila Ginoo kung ano ikaw ka gamanan ng Diyos, ano ikaw ka may gugmaon ng Diyos sila kabuhi. So Father, we commit to you even our lives. Lord, continue to use us to be a blessing sa mga katawhan Ginoo nga nagatulog sa amon, and keep us safe always and give us good health, O Lord. Thank you for this day. Thank you for the life that you have bestowed upon us. Inatugyan gitambon ang tanan sa imo nga may pagdayaw, pagpasalamat sa pangalan sa amon Dios kag manluwas nga mo si Kristo Jesus kami nagapangamuyo. Amen and amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayang adlaw mga kauturan, kabiyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagmati sa itong programa Buhing Paglaom nga makita kay masapuan lamang nato nina sa kay Kristo Jesus. Aton padayunon ini ang aton nga pagtuon nga nagasiling nga what is on the inside is what counts if we're going to be a person of integrity, that we must understand the value to determine if it is worth the price you and I must pay. Ano ginambal diri mga kauturan sa Psalm 25 versikulo 21? Sila diri, "May integrity and honesty protect me." Sila yung isang psalmist diri, "For I put my hope in you." Anong integridad? Becoming a person of integrity, honesty, trustworthy. Integrity provides me with protection. Ang integridad naga-provide para sa akon niya sining proteksyon. Less fear. Ang muna ginambal sa Psalm 25:21, "May integrity and honesty protect me, for I put my hope in you." Ang isa ka, mangin alamon nga nagasiling, siling niya, "Speaking honestly is better." Speaking honestly is better. It takes a lot of stress out of our lives. If we tell the truth, you don't have to remember anything. But if you don't tell the truth, you have to remember what you said. Now, kung sa aton pero gin-reversible niya, the truth shall set you free. Pero kung it takes a lot of stress sa imo kabuhi, kung ikaw magsugid sang matuod, pero hindi mo to magsugid ka sa matuod, yung dalipatan ko to haw. Muna, ang mga witness ko nung yaya, ginahambalan nga, amo ni hambalon mo, bisan pa hindi. Insakto, witness ka, amo ni hambalon mo, kay suhulan ta ikaw. Apang kung ikaw hindi magsugid sa kamaturan, you have to remember what you said. Di amo ini kung isang mga kauturan nato sa aton mga nga kagulingon, sugid lang tabala sa insakto. It is better. When I have integrity, I have protection. Ang integridad gali mga Kristohano nagahimuno ini sa aton sinang proteksyon. Kung may ara kita integridad, we have protection. We have less fear and less stress because we are being protected when we tell the truth and honestly telling the truth. Because I do not have to look over my shoulder all of the time. All of the time. Kung matuod ina, hindi ka na magtulok sa kundinin pa, hindi ka na magtulok sa kaya attorney nga mo ni, kundi masiling ka, isugid ko ini, ikabuhi ko ini. Kagang integridad na gahimuno para sa akon sang ginatawag naton, security, not only protection. Yes, kung if you are protected, you are secured. But it provides me with security. Less fear, greater confidence. Ano ginambal sa Proverbs 10:9? Sa Proverbs chapter 10 verse 9 nagasiling, "He who walks in integrity walks securely, but he who perverts his ways will be found out." You know, I can be confident that what I do is right and that it will prosper. Confident ako, greater confident. Ya kung gimuon ko ang insakto, kung insakto ginahimo mo, ma-prosper ginahimo mo. Kinawabla. Imagine, no? Imagine kung ang isa ka bagay nga himuon mo ang isa ka bagay nga naibaluan mo nga hindi insakto, how could you expect that will prosper? Simple lang, di ba? Suli lang eh. It may not prosper, ayhan, sa akon, sa aton mga kabuhi bilang isa Kristuwaron, hindi makita yan mag-prosper financially. Natulukon na ito ng iban nga mga wala Kristo, sila takipusoon nga kadamot na sa kwarta nila man. Di, gaulon, gagagatakilid sila, may kwarta. Pag-ulon nila, may kwarta. Ginaunan nila, kwarta. Ang ginahigdaan nila, may kwarta. Pagbuktaw nila kunaga, pagtapak nila, kwarta. Apang, what happened to them? It will end their lives nga ginaharas lang kami politically. Nga kalaway man isang amon prisuhan, balanong prisuhan. Dumduman ko pag prison ni Apostol Pablo nga kung diin siya maitsar, dito man siya makaon. Kung diin siya magpasumpit da, dito man siya mahigda. Iha pinapinan na nila. You know, that makes sense sa aton mga kabuhi. Mga Kristuhanon, kapay pakuntanin nga ito ni Talupang doon. He who walks, siling sang Proverbs 10:9, he who walks in integrity, walks securely, but he who perverts, his ways will be found out. That's why, kung hindi man kita ayahan, iparasper sa damo ta kwarta, te. Tagaan man ta sa ginod, lodlos ang kinanglanon ta eh. It can prosper in other ways. In other words, siling sang Proverbs 10:9, if we walk with integrity, we don't have to worry about having sa ginatawag natin a shaky foundation. For what we do, it provides a firm foundation. That's why, ang isa ka mga sermon natin, dire nga ginhambal, things that are unique in the Christian life, nga unique kita ng mga Kristuhanon, because we have the foundation that is fixed. Ang aton foundation fixed. Ligon. Mabakod. Kag siling sang Proverbs chapter 11 verse 3, panaog kita, pasaw naton ang Proverbs 11 verse 3, siling niya, the integrity of the honest keeps them on track. The deviousness of crooked or crooks brings them to ruin. Mga Kristuhano, namuhin niyo. Hindi lamang ang integrity provides me with protection and that is less fear. Number two, integrity provides me with security that is greater confidence. But number three, integrity provides me with guidance. Guidance. Proverbs 11 verse 3, better decision. Bow, nag-decision ka na bala nga nami nga decision? You know mga Kristuhanon, isa ka illustration nga mahatag na kon sa inyo. Kagkabay pa amo ini ang aton ilustrasyon sa sini nga manginadlaw sa aton sosyudad. In a society without moral absolutes, anything goes. In a society without moral absolutes, anything goes. Di ba? Tanawa ba sa mga? Ang mga tomboy, pwede na makapakasal sa ila mga migang pariho nila gender. Ang mga agi, pariho lang yapon, makapakasal man sila. Pwede man mapakasal sila kuno kay love gid sila si isa kag isa. Pariho nila nga ting agi laki man mo. Kung sa kamaturan, aton, tunaan naton ang libro sang Genesis, ang Diyos nagtuga sang tao, babayi kag lalaki, pasensya lang kung daw lalakinon ka kag babayinon ka kag na heart ka sa sinigin ngaga. Apang in a society without moral absolutes, anything goes. When people can choose what is right and wrong without having a standard, I tell you, ano ang gwa sang aton nga susyudad? Chaos. May isa ka babae nga gin-interview nga ang nakon nobya, ang akon nga pakaslan. Nagaplano kami nga ang bataon namon tatlo kabilog. Di paano sila magbata kay pareho sila babae? Amo ini ti basahan nyo bla, tun-in nyo blang sinulat ni Pablo sa Roma. Ang Romans naghambal nga ang mga agi kag ang mga tomboy diretso ginaiya sa linaw sang impierno, linaw sang kalayo sa impierno. Ti daw basilika to pastor, doblan ta subong adlaw ti kaya mo nang kamaturan mo. Amo na mo. Ti pero kun nagkambyo ka, may ginbutangan mo na value ang pagsugid, pagtugas ang Ginoo sa imo. Kag nagbaton ka kay Kristo, kag nagkambyo ka, why not? You are bound to heaven. And that is what the scripture says. No, mga kauturan, amo ini. How do they decide which way to go? Mga Kristuhanon, eventually, they get caught in their duplicity. Yun siya doon gina-duplicate lang naton eh. Daw mayo lang kita sambal, mayo lang kita sa wakal. Pagkatapos, wain man naton ginahimo. If we live in integrity, then our decisions are easier to make. Our integrity guides us. That's why I said in thirdly, integrity provides me with guidance, better decisions. Kung aton talupang doon, ang integridad pagigali, nag-provide sa aton sa paglaom. Ining paglaom sa aton konklusyon sa sinigid niya tiyon, amo ini ang nagahatag sa aton sang padya, future rewards. That's why, ang aton bala programa, nagahambal sang paglaom nga buhi. sa Job chapter 4 verse 6, "Is not your fear of God your confidence, and the integrity of your ways your hope?" You know, integrity provides us with hope, living hope, and that is paglaom, future rewards. Job 4:6, inbasa naton, "Is not your fear of God your confidence, and the integrity of your ways your hope?" Balaan naton istorya ni Job pro aton inisipat-sipaton sa masunod ng panahon. Ano ini nga klase paglaom? This is what really triggers my heart. Ano ini nga klase paglaom nga ginhambal sa Job chapter 4 verse 6? What kind of hope is this? Hope, I believe, that someday when we stand before God, we will not be ashamed of how we live and what we will say to us. Ang paglaom nga pila ka adlaw kun magtindog kita sa tubangan sang Dios, indi kita mahuya, magakabuhi kita kun ano ang ginhambal naton. Hope that we will be commended, recommended, or commended and not rebuked for sang mga faulty lifestyle nga aton ginahimo. And therefore, mga Kristohanon, we must i-elevate naton, iatang-atang naton ang aton ng mga kabuhi to model integrity. Paano naton himuunin na? How can we become people of integrity? What can I do or change in my life so that I can experience the benefits of integrity and the blessings of God? Mga Kristohanon, pangayoon naton sa Ginoo nga tistingan kita niya. Ha? Have you ever had sang kinatawag naton EKG? Ha? EKG sa aton tagipusoon? Ha? Ano bala ang purpose ng EKG? Kung pa-check up ka, balang ka sa doktor, nga mapa-EKG ka? Ha? Amo inagali ang tool to help find potential problems, to help nga i-diagnose ang mga future problems sa imo kasing-kasing. It is, I believe, o kung siling sang doktor, siling nga amoy na ang test of the condition of the heart. Di ay ako yan nagapati, nga kung aton inibala pangayoon sa Ginoo nga tistingan ang aton kasing-kasing, I believe, itistingan niya ang kondisyon sang aton kasing-kasing. May ara ginatawag spiritual testing, physical testing. Sa aton mga kasing-kasing is what God needs to do to us sa isa ka spirituhanon nga bagay. He needs to come in and find out the conditions ng aton mga kasing-kasing. Kag i-fix nato nina before major problems take over. Sa katapusan, amo ini ginhambal sang 1 Chronicles chapter 27 verse 17. Sa ginbasa naton, sila nga, "I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. All these things have I given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you." Mga Kristohanon, siling sang 1 Chronicles 27:29-17. Ang Ginoo naton na pahamuot with integrity. Kag ang Ginoo naton ay han naga-check up, naga-examine sang aton mga kasing-kasing. Katanawon niya, talawon makita niya, nga makita niya kung ang isang katawo puno sang integridad o kung puno sang bulog na. Puno ay han sang power. Puno ay han sang mga hamkunon ng mga bagay. Puno ay han nga gusto yun lang siya lang niya yan, nga yara na perbi sa ibabaw. Mga Kristohanon, what we believe in our hearts will determine how we act when we place in a tempting situation. Oh, kabati kita sa mga nabasahan naton ina, nabatian naton ang mga fairy tale story. May ara nga fairy tale princess story. Nagkuan sila ng mga fairy tale story, nag-aslum sila bago lang sila kasal, nag-aslumanay tungod sang question sang kwarta. Nga wala ta kwarta, hindi ta makapangabuhi kun wala kita kwarta. Mga Kristohanon, dapat natutulupang doon. Magtangla kita permis sa Ginoo. Dapat naton hibaloon. Whatever happens, ang Ginoo, unahon naton. So ask God to test our heart. And you will find out, ngang Ginoo gali, ang mumanggiyapon, ang kasulbaran, sang tanan, sang aton kabuhi. Kung ikaw bugalon, swallow your pride. learn to swallow your pride and go back to the Lord. Revive your spirit. Kung ikaw ay pagkabaton kay Kristo, ngayon persona man lumas, abyan bato na siya. Kabay pa kuntani, ng himuon naton ini. Padayon lang kita sa pagtangla sa Dios. Padayon kita sa pag-alagad sa iya. Sa gihapon ininyo alagad, balik naman kita sa masunod yung panahon. Pastor Gideon Kahilig, good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi sang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa amon mga pinalangga nga manugpalamati nga nagapadayon sa pagpangamuyo sa sininga program kag sa sininga station DYVS. Nagapasalamat din kami sa sininga aga mga bisita kami luwat sa inyong mga panimalay kag makadalas ang mensahe sang aton nga Ginoo nga sa gihapon nagahatag ini sang pagpalig-on sa aton kinabuhi, paghangkat nga magapadayon kita sa pag ampo, pag-alagad sa iya, anuman nga kahimtangan sang aton nga kabuhi. Sa sininga aga, magabasa lang ko diri sa balaan nga dinalan sang kasulatan. Makita diri sa Genesis chapter 22, verse number 15, sining sa pulong sang Ginoo. And the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven. Ang Ginoo gin magapakamaayo sang iyang pulong. Mga hinigugma kon aton lang taon ng aton Ginoo nagapakighambal sa aton sa lain-lain nga paagi. Sang una nga tiun, ang Ginoo nagagamit sang ini nga mga angel sa pagpakighambal sa iya nga mga katawhan. Amo na sa daan nga katipan. Kag ang Dios nagapakighambal sa aton paagi sa iya nga pulong. Amon ikong kaisa, makahambal kita nga pagbasa naton sang iya pulong, gapasalamat kita kay amo ining nagatudlo kag nagapalig-on sa aton sa tiun nga sa diin. May mga kabugatan kita sa aton kabuhi, may mga pagtilaw kita sa aton pagkabuhi, kag may mga discouragement, may mga gumuntang nga wala naton ginapaabot, nagapasalamat kita sa pulong sang Diyos. Kagong kaisa ang Ginoo nagapakigambal man sa aton, paagi sa aton nga mga abyan, mga Kristuhanon. Ginagamit sila sang Ginoo sa diin nga may ihambal sa aton. Kag hindi lang amo sina, kung kaisa ang iya divine circumstances sa aton mga kabuhi, nagapakigambal man sa aton. Ina nga mga sirkumstansya ginhatag sang Dios kay may ara siya nga tuyo nga ihambal sa aton. Pero you know what, ang kanami bala ang Ginoo nagakari sa liwat-liwat sa iya mga kanakan, speaking words of comfort and commission. If God only spoke once, that would be great. But he comes repeatedly desiring to have fellowship with believers. Kung lang taon natin diri ang aton text, ta sining aga declares that the angel of the Lord came to Abraham a second time. You can be sure that the Lord will come to you again and again to make known His will for your life. Kung kaisa lang o galing makita naton nga wala kita nagapamati sa iya nga small voice nga ginuugali nagapakigambal sa aton. May luyag siya nga ihambal sa aton. Kag madamo nga mga katawhan diri sa balaan nga dinalan sang kasulatan nga ang Ginoo nagpakigambal sa ila. Dumduman naton mga hinigugma si Jonah. Kung imulang tawundara sa chapter 3 sang Jonah, Siling dara sang pulong sang aton Ginoon, the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. So the prophet Jonah clearly disobeyed God's will by refusing to obey God's command. And this brought God's displeasure and chastisement on him. And we can rejoice that God did not cut Jonah off completely to where there was absolutely no hope for his future. God gave him a second chance. Amo nang katahum kagkanami. Yes, nabalaan nato ini nga prophet. Ginabalan sa sang Diyos nga magkanto ka dito sa Nineveh. Magwali sa pulong sang aton nga Ginoo. Pero anong natabo, mga hinigugma? Ang natabo nga wala siya nagpamati sa Ginoo. May mga kalamidad nga nagabot sa iya kabuhi, kag dito nagampo siya, nagpangamuyo siya, nangayo pa sa ilo, and siling sambalan gid rin sa kasulatan, for the second time, ang Ginoo nagpakighambal sa iya. God gave him a second chance. Ayhan sa aton kabuhi, amo man mga hinigugma, mga kauturan, mga Kristohanon. Gintagaan kita liwat sang tsansa sang Ginoo. Kag hindi naton inapag-usikan nga tsansa, mga hinigugma. Hindi na naton pag-usikan. Himuo na naton kung ano ang ginhambal sang Diyos sa aton mga kabuhi. Amo na ang pinakanami. Kag ginatagaan pa kita tsansa sang Ginoo, base ikaw nga nagpalayo sa Diyos, nga wala nagtuman sa Ginoo. Kag kun ikaw man nga mga kabataan nga malalison sa imo mga ginikanan, ahan ginatagaan ikaw tsansa nga magbalik, magpangayo, patawad, kag magbalik sa Ginoo. So not only Jonah, but also Apostle Peter. The Apostle Peter received a second opportunity and commission. Ano ginambal dira sa John chapter 21, verse number 15. Siling sa pulong sa Ginoo, so when they had denied, or as a verse number 15, sang John chapter 21, so when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, feed my lambs. He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, feed my sheep. Verse number 17, he saith unto him the third time, not only the first time, the second time, but the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, feed my sheep. Yes, Peter openly denied his Lord. Maybe his only motive was fear and was just trying to protect himself. The resurrected Jesus gave Peter a threefold opportunity to reveal his love and to accept a new commission. So not only Jonah, but also Peter, kag diri sa aton nga text, the Lord called to Abraham a second time. The Lord's coming to Abraham was different from His coming to Jonah and Peter. The Lord came to Abraham to express His approval and to reaffirm His promises concerning Abraham's future. Yes, nabalaan naton, Abraham had proven his faith by his willingness to offer Isaac as a sacrifice. If we have great faith in our precious Lord, He will come to us again and again. Amo na makita naton sa kay Abraham, nakita sang Ginoo ang iya pagtuo, ang iya willingness sa paghalad sang iya nga anak amo si Isaac as a sacrifice. And Abraham had obeyed the clear command of God. The Lord comes a second time and a third time and on to those who in loving obedience seek to carry out His divine will. Amo na makita naton sa kay Abraham, ang Ginoo nagapakighambal sa iya. The first time, the second time, the third time. And Abraham gave his very best to God. God will come again and again to speak His words of identification, approval, and commission to those who give themselves to Him. Ang pamangkot sa aton, yes, Abraham gave his very best to God. Nahatag ta bala ang pinaka the best naton sa Ginoo? Nahatag mo bala ang pinaka the best? Ayan, ginahatag nimong pinaka the best nimo sa imong work, sa imong trabaho, na huya ikaw malate, pero sa simbahan niya, hindi ikaw mahuya sa pa-late. Gaabot ka na sa simbahan, ano na, amen na. Ti, ginahatag mo bala ang best sa Ginoo? Naghahatag ka bala sang gugma nimo, paghatag nimo sang offering nimo, imo love offering? Ti ba si imo hatag amola ni ang nabilin lang? No. Ang imo nga gugma, ang imo pinaka the best nga man. Kay kun imo lang tawon, ano ginhimo sang Dios sa imo kabuhi, ginhatag niya ang tanan, ginhatag niya iya hamiling ang dugo, His precious blood. Kay kita niya, hindi, ahaw lang ginato ni hatag sa Ginoo. Mga hinigugma, ihatag ni mo ang imo kabuhi, ihatag ni mo ang pinaka the best nga kabuhi, nga serbisyo sa pag-alagad sa Ginoo. Kung naghahatag ikaw sa pinaka-the-best sa imo work, sa imo dira nga komunidad, sa imo panimalay, how much more ang Diyos nga nagigugma sa imo sang una pa, kabay pa, ihatag nimo ang pinaka-the-best para sa Ginoo. Our Lord does not speak just once to those who look to Him in faith, love, and obedience. He comes continuously as we bring our needs, our hurts, and our praises to Him. God will communicate with us again and again in many different ways. May He give us ears that can hear and hearts that will respond. Mga hinigugma, base sa sininga tion, ikaw nga nagapamati, ang Diyos nagapakighambal sa imo. Ayan, pila na ka tion, wala ka na kabisita sa simbahan. Abyan, hindi na paghulata nga Ginoo magahukom. Balik sa simbahan, balik sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi lang ko kaysa mamati ikaw sang radio, Yes, dami nga nagapamati ikaw, pero kanami gin nga ikaw nagaget involved sa buluhaton sa Ginoo. Basi ikaw, mga kabataan, wala ikaw kapauli sa inyong balay. Ahay, kung iningat iyon, nakabati ikaw, balik ikaw. Balik ikaw sa Ginoo. Pangayo kapatawaran, kay siya lang gin ang makabaton sa aton. Ang Diyos gin magapakamayo sa inyo sining adlaw, ay inyo abiyan si Pastor Shovi Cayetano.
0: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Diyos magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Job, chapter 9.

0: palinog niya ang duta halin sa pundasyon sini. Sa iya lang pagmando, pwede nga hindi magbutlak ang adlaw, kag hindi magsiga ang mga bituon. Siya lang ang nagahumlad sang kalangitan, kag siya lang ang nagapauntat sang balud. Siya ang nagtuga sa mga grupo sang mga bituon, nga ginatawag Ber, Orion, Plides, kag sang mga bituon sa south. Nagahimo siya sang makatilingala nga mga butang, kag mga milagro nga hindi matungkad, kag hindi maisip. Kun maglabay siya sa akon, hindi ko siya makita kag mabatyagan. Kun may gusto siya nga kuhaon, wala sing may makapugong sa iya. Sinubala ang makareklamo sa iya ginahimo. Wala ginapunggan sang Dios ang iya kaakig. Bisan ang mga kabulig sang dragon nga si Rahab, nagaluhod sa kahadlok sa iya. Gani, paano ko madipinsahan ang akon kaugalingon sa Dios? Ano ang ihambal ko para makipagbais sa iya? Bisan inosente pa ako, hindi ako makadipinsa sang akon kaugalingon. Ang mahimo ko lang, amo ang pagpakitluoy sa Dios nga akon manughukom. Bisan pangabayon ko siya, nga magatubangay kami kag magsugot siya. Hindi gihapon niya ako pagpamatian. Kay ginapaantos niya ako, nga daw sa ginasalakay sang bagyo. Kag ginadugangan niya ang akon mga kasakit sa wala sing rason. Daw halos hindi niya ako pagpaginhawaon sing maayo sa mga kasakit nga ginapaantos niya sa akon. Kun sa pakusog lang, makusog gid siya. Kag kun sa akusaray, sino ang makaakusar sa iya? Bisan inosente pa ako, sintinsyahan gihapon ako nga silutan tungod sang akon ginapanghambal sa pagdipinsa sa akon kaugalingon. Bisan wala sing kasawayan ang akon kabuhi, bali wala na ini sa akon. Ginakaugtan ko ang akon kabuhi. Kay amo man lang gihapon. Pareho lang nga laglagon sang Dios ang matarong kag ang malain. Nagakadlaw lang siya kung mapatay gulpi ang matarong sa kalamidad. Gintugyan niya ang kalibutan sa mga malain. Ginatabunan niya ang mata sang mga manughukom. Kung hindi siya ang nagahimo sini, ti sinupaabi. Kadasig magligad sang mga inadlaw sang akon kabuhi. Daw mas madasig pa sang sa manugdalagan. Nagaligad ini nga wala gid sing kalipay. Oo, kadasig magligad sang akon kabuhi. Pareho kadasig sang madasig nga sakayan ukon sang agila nga nagasibad. Bisan hindi na ako magreklamo, kaguntatan ko na ang pagpangasubo, kag magyuhom na ako. Mahadlok gihapon ako sa mga pagantos nga magabot sa akon. Kay nahibaluan ko nga hindi niya ako pagkabigon nga inosente. Sanglit, ginakabig niya ako, subong nga nakasala. Ano pa ang pulos sa pagpaninguha ko nga dipinsahan ang akon kaugalingon? Bisan pa, habunan ko ang akon bilog nga lawas para mangin matinlo ako, itumoy niya gihapon ako sa lunangon nga buho. Agud bisan ang akon bayo mangilaran sa akon. Indi tawo ang Dios pareho sa akon. Gani, indi ako makabais sa iya kag makaakusar sa iya sa korte. Kuntanini, may makapatunga sa amon nga duha sa paghusay sa amon. Kag mapauntat niya ang paghanot sang Dios sa akon para indi na ako mahadlok. Dayon makahambal na ako sa iya nga wala sing kahadlok. Pero sa karon, indi ko pa ini mahimo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
0: Job chapter 10. Ginakangilaran ko ang akon kabuhi, gani

panamyaw naman sa inyo kagpagabi-abi sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Kagini nga pagwalis ang pulong sang Ginoo, ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Kag naga-acknowledge man kita sang participation sang aton mga utod, mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga programa. Saliwat sa inyong mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat nga sa diin nakatuon kami sa mga solido nga kamatuoran sa kinabuhi ni David. Hindi man siya perfect, apang salamat Ginoo nga sa diin ang iyaya tagipusoon nagabalik sa imo. Sa tinion nga nagpakasala siya, kag nagbatyag sang kabugnaw ang iya kasing-kasing. O Diyos, ma-reflect man amon ang amon kaugalingon, nga sa madamo nga mga bisis, nagakatumba kami, nagakasandad kami, nakahimo kami sang kasaypanan sa imo atubangan. Apang Ginoo, amon nga nakilala, nga bugana ikaw sa grasya nga nagapatawad sa amon. Kaghanda nga magpasag-uli Ginoo sa amon. Salamat o Diyos, nga ini nga mga leksyon buhi sa amon atubangan subong. Nga ang pagsalig kag malig-on nga pag-alagad sa imo, magapamunga gid sang kinabuhi nga puno sang kalipay, bisan pa may pagtilaw, puno sang pagkamabinungahon, bisan pa may kabudlayan. Hangkata kami Ginoo, sa masadya kag matutong pagmagin nga pag-alagan sa imo, paagi sa imo mga pulong kag sa balaan nga espiritu. Continue to provide sang needs amon mga utod and grant healing sa mga ginabatyag sa lawas. In Jesus name, Amen. Mga utod, pila ka mga bersikulo diring aton pagpatugsilingan samtang nagatuon kita sang kinabuhi ni David. Ang pulong sang Ginoo nagasiling. Then David died and was buried with his ancestors in the city of David. David had reigned over Israel for 40 years, 7 of them in Hebron and 33 in Jerusalem. Nagabasa ako mga kauturan sa isa ka familiar nga version sa 1 Kings chapter 2 kag subong man sa verses 10 and 11. So ginsummarize diri ang kinabuhi ni David mga utod, nga siya naghari sang 40 katuig kag subong man napatay siya. Abyan pila dayon ka mga prinsipyo ang aton nga makuha. Ang aton hinimuan maayo man o kon malain, nakapagkit ini sa istorya nga sa diin, bahin kita sang katatawhan nga gintugas ang Ginoo kag may papil sa sining kalibutan. Wala ko kabalo abyan kung anong role nimo sa pagkinabuhi. Apang amo lang ni ang akon mahangkat sa imo sa grasya sang Ginoo subong managwali. Ipasakop lang blang imo kinabuhi sa aton mahal nga Ginoo. Amen. Di kabalo naman kita sang mga kadalagan sa kinabuhi ni King David. Sang gintugyan niya sing bugos ang yakaw galingon sa Ginoo, gintagaan siya sang kadalagan. Di amo inautod, kag-ari pagid isa-isa sa aton, importante sa panulok sang aton manluluwas. Matiin niyo bala, nagsiling siya sa Old Testament prophet, niya nagapangita ako bisan sang isa lang gid katawo, nga magatindog siya between sa akon sa lawayon nga katawhan nga among Israel kag sa balaan nga Dios. Niya ang akon mga mata nagatulok kung may makita ako nga bisan isa lang gid, niya apang wala. Perti mga utol, kag atong ginbasa naton nga bersikulo sa may Lucas, nagasiling siya may kalipay sa langit sa tubangan sang Dios kag sa mga manugtunda sa isa ka makasasala nga maginunulsor. You see? Ti amo ina, ang leksyon nga aton makuha sa kinabuhi ni David, that each of us has a role sa sining kalibutan nga mapagkitgid sa istorya utod. And number two, important
importante ang tagsa-tagsa katawo. Ti amo na abyan, hindi ikaw magbatsyag nga ginsikway ka o kung ginabandon sang Ginoo. Perhaps porting imo pagpasaway, amo na nga ginbiyaan ka sang imo bana, amo ina nga ginbiyaan ka sang imo asawa, amo ina nga ginsikway ka sang imo panimalay, kay porti si imo kasalawayon. Apang abyan gusto ko ipainchindi sa imo sa grasya sang Ginoo, nga palangga ka sang Diyos. In spite and despite sang aton mga frailties sa sining kinabuhi, mga pulong takag mga ginahimo nga kaulugtasan gid sa tubangan sang Ginoo, mapinasinsyahon siya nga nagahulat sa imo kag sa akon nga magbalik kita sa iya. Abyan ang Ginoo nagkuha na sang mga tikang, nagbukas na sang alagyan para may open access kita sa iya presensya. Amen. Matian tabla ang parable sang 99 kabilog nga matarong nga mga karniro kag subungman sang isa iya nga nagtalang. Ano sila sang pulong sang Diyos? Ginbiyaan niya ang 99 kag sa mga kaigangan, kag sa mga tunukon, sa mga dangerous nga mga party sang deserted places. Ginpangita niya ang isaya ka karnero nga nagtalang kag nagsakripisyo siya sa pagsalbar sini. Amo man ang picture sang nadula nga kwarta. And finally, amo na gito, the prodigal son. Adlaw kagabi, nagahulat ang iya amay kag nagbalik gid ining bata nga mausikon. Nagdalagan ang iya tatay, ginhalukan siya, ginhakos, gintagaan sang party utod kag nag-celebrate sila. Ano exclamation sini nga tatay? Ang ining akon anak na dula karon nakita naman, napatay siya kagaron nabuhi naman siya. Amo na abyan ang tagipusoon sang Ginoo. Laragway sang kinabuhi ni David, laragway ayhan sang imo nga pagsinalayo subong. But your case is not a hopeless one. Abyan, balik lang bala sa Ginoo nga may pagpaubos sa imo tagipusoon, may paghinulsol sikway sa imo sala. Kagagdahon mo si Jesus nga magsulod sa imo tagipusoon. Luwason ka sang Diyos. Patawaron ka sang Diyos. Amen. Ikaduha. Makita nakon nga ang kinabuhi ni David nagalaragway sang mga papil naton sa istoryas ning kalibutan, kag ang kamalahalon sang individual sa aton. Makita man nakon diri ang kaimportante sang pagsalig sa Diyos. Amen. I'll be reading to you. Sang pagpakig-away ni David sa kay Goliath, nagsiling siya. Then said David to the Philistine. That's 1 Samuel chapter 17, verse 45. Thou comest to me with a sword and with a spear, with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of Israel, whom thou hast defied. You see, utod? Nakita nyo di? Ang kaimportante sang pagsalig sa Ginoo. Nga Goliath, kumplito ka sa mga gamit sang pag-inaway. Kun sa kadakuon, kun sa kahangkilan, way ko padaog sa imo. Apang nagakari ako sa imo sa ngalan sang Ginoo, but sing aron ga salig ko sa Diyos nga magahatag sa akon sang kadalag-an, hindi sa akon ikasarang, kundi sa iya grasya. Amen. Abyan, ano ayhan nga mga problema nga dalagkuan nga ginatubang mo sa imo kinabuhi subong? Nga daw makasiling kita, nga daw gulayat kadlagko? Nga kun sa imo lang kag sa akon pagpanikasog, hindi naton masarangan? Amo na kakadamo sa mga tao nga nagaka-stress, nga nagaka-depress, may iban sa ila nga hopeless, nagid kag giko gani? Utod, tinion na nga saligan naton ang Diyos. Masiling ka, Pastor, paano? Una, gita mo to. Sa kaluwasan, tugyan ba lang imo kalag sa iya? Tugyan ba lang imo sala? Kay patawaron niya ikaw, luwason niya ikaw. Kag-upda siya bala sa mga problema sa imo kinabuhi. No, sa masami, ginasabdong kita sang Ginoo. Kaya nga aman, kung madala naman lang naton, kung may ideya man lang kita, wala naton ginasapak abing Diyos. Abyan,
updabal ang Ginoo. Anong ginasiling niya sa aton sa New Testament? Hindi ta kamo pagpabayaan ukon pagpalugawan. Ihatag ninyo ang inyo kabalaka sa Ginoo, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Purti na nga mga pagpasalig kag promesas ang Ginoo sa aton. Tiyang kinabuhi ni David, solido nga foundation, ang pagsalig sa Diyos. Di kabalo naman kita sang nabilin nga istorya. Nagdaog siya mga utod. Ang kaimposible nga kaaway, ang kaimposible nga problema, ang kaimposible nga pagtilaw kag tunok sa ila kinabuhi, sa ila pagtuo sa Diyos kag subong man sa kasiguruhan sang ila pungsod. Sino ang nakadaog? Ang batan-on malang utod nga wala iya eksperyensya sa pagpakig-away sa soldado, si David. Ano ang iya nga ginpakita sa iya tagipusoon? Ang pagtuo sa Diyos. Di kabalo naman kita mga utod, nga ining Diyos nga iya gintuuhan, hindi lang kay siling konsepto niya sang una hasta subong, kundi Diyos siling sang pulong niya, nagtugas sang langit kagduta. Nagahimuno sang tanan nga kinanglanon sang iya mga tinuga, nagahandom sang kaayuhan sang tanan niya nga tinuga. And when in fact, pagkahulog sa pagpakasala sang iya nga gintuga nga tawo, siya man mismo nangita dalan, ginhalad niya iya kinabuhi pagi kay Ginoong Hesus, nagpatulo sang iya dugo, kag nag-abre sang langit, nag-offer sang kaluwasan nga waybayad sa tanan nga nagahinulsol. Tiabyan, tulukon tanibala. The life of David is the life that describes the importance of faith sa Ginoo. Kag-ari pag-inutod. Ang iya pagtuo sa Ginoo, nagpatubas man sang di hamakon nga pagpakita sang kaisog. Ano ni klase kaisog? Na makita naton nga kun ibutang taya sa iya human instinct, mitsansa malang siya nga malagyo. Kung sa bagay, kadagwa gani ni Goliath ga pinalagyo ang mga regular nga soldado sang Israel. Tinga ama volunteer ka dito. Ah, nabase ang iya kaisog utod sa iya pagtuo sa Ginoo. Well, in fact, tiya mo to, ginrelate niyang iya mga experiences sa leon, sa lubo, kag nagmadinaogon siya. Siling niya Goliath, mangin isa ka man sa ila. Oo, abyan, amo ining pagtuo kag kaisog sning tawo nga si David nga ginpadunggan siya sang Dios kagaring katapusan. Ang kinabuhi ni David nagapakita nga ang tanan niya nga kadalagan wala niya ginasulo siya ko galingon kundi gina-acknowledge niya ang supremacy sang Ginoo sa iya kinabuhi. Amen. Amo na utod. Di sa pagpamangkot na sa iya ni King Saul niya, sino ka bata? Ano sabat niya? Alagad mo ako. Why niya ginpatikalang yung victory? Kaginsiling niya sa iya ko galingon, this day, ikaw Goliath, pagatugyan sang Ginoo sa akon mga kamot. Abyan, i-reflect blai mo kag akon ko galingon today sa sining kamatura. Nag-experience siya kabala. Sang kadlok sa imo kinabuhi, saligi ang Diyos abyan. Claim bala promesa sang Ginoo sa iya mga pulong. Kagaring akon katapusan nga magapabugal ka sang imo kaugalingon tungod grabe kadalagaan mo subong sa imo kinabuhi. Abyan, ano man ina nga kadalagaan, ihalad na sa cross kag sa tiila ni Ginoong Hesus. Singa nang imo kaugalingon, glory to God, kagindi sa akon. Amen. Well, sugpo na naton ini sa masunod. Once again, nagapamati kamo sa Hour of Hope. Kagini si Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church, nagapaalam momentarily. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Good morning, mga abyan kag kauturan kay Kristo. Kita siliwat nagadayaw naman kay nagapasalamat sa Ginoo sa sining oportunidad naman kay ginhatag sa aton nga makapamlandong kita sa pulong sa Diyos. Masuguran nato natong adlaw sa pamlandong sa pulong sa Ginoo, a good nga sa diin sa aton nga pagkabuhi for today. Mayara kita nga espirituhanon nga kamatuoran nga aton nga magamit gid. Kada same time aton kalag, no, mapakaon aton sa aton nga spiritual food amo ang pulong sa Dios, in which nga we will have enough strength for today as we are about to face life today. Manami gid nga ang pulong sa Dios ara sa aton. Kaga salamat kita sa Ginoo sa sining bag-ong adlaw nga ginhatag sa aton. Bag-ong oportunidad nga makapangalagad kita sa Ginoo kag sumuman ma-anticipate nato ng iya kaayo sa sining adlaw. Kumusta ka mo mga abyan? Kabay pang ang Diyos magpakamay sa imo kag ara ka mo sa insakto kag maayo ang kemtangan sa bugay sa Ginoo. Ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship dira sa may Lupis East Center, Barangay Villamonte. Sa tagsa ka Domingo ng adlaw, dira kami nagatipon sa may Annex Building sa Lupis East Center alas 10 sang aga sa tagsa ka Domingo. Ganabyan kung ikaw wala ka sang simbahan nga ginaupdan, kagyari ka malanti sa bakulod, kalipay namon nga maka ministry kami sa imo. Nga maging kabahin kami sa imong spiritual journey sa imong kabuhi. So, welcome kagid, welcome ka mo. Pwede ka mo makapig-upod sa amon. Good nga sa diin na kabahin kami sa inyong espirituhanon nga journey, no? Kainos East Christian Fellowship, Annex Building, alas 10 ang aga. No, lapit kami dra sa isa kakapihan dra sa may Lupis East. Makita nyo kami dra. Okay? Magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan nga nagapamati sa ining programa, ka nagapangamuyo. Si Tita Agnes kag si Tito Iser Taala ginatlamyaw ko sa maigid nga aga. Kag sumumang natlamyaw ko akong nga sister-in-law dira sa may Barangay Bata, si Manang Virgie Lumangyaw ginatlamyaw ko man. Mr. and Mrs. Jewel and Sally Valenzuela dira sa may Barangay Bata man. Upod sa kay Nina and Maninay Nida Valencia, Ninay Gloria Diaz, kay Maninoy Nestor Diaz, ginatamyaw taman sa maingid nga aga. Kag sumuan, ginatamyaw na ako ng mga amigo ng mga pastors dire sa bahin sa Southern Negros. Sila ni Pastor Bits Alfonso dira sa may Galicia, Fellowship Baptist Church, Barangay Gusi, Ilog, Negros Occidental. Sumuman si Pastor Johnny Alosita Indra sa may Gilungan Fellowship Baptist Church, Gilungan Banwasang Kawayan. Kaupod sa mga kauturan dira sa Iglesia sang Gilungan, Family Derla, kag iban pa nga mga kauturan naton nga nagapamati dira. Sumuman sa kay Pastor Alvin Espacio dira sa may Manlucaho, Siyudad sa Sipalay, upod sa kay Ma'am Angela Espacio. Pastor Paul Maguad sa may Ilihan, Fellowship Baptist Church, Banwasang Kawayan, upod sa mga kauturan sang Ilihan, Fellowship Baptist Church, sa kay Maninoy Parinyo, kag sa tanan nga mga kauturan dira. Kag natamyo ko man ang mga kauturan diri sa may Bacolod area, especially sa Panimalay o kon sa mga kauturan sa Kainos East Christian Fellowship, sa kay Brother John Osiliba, sa kay Brother Maimon Ford, Brother Dave Campillanos, kay Brother Ruth Kiatson, ginatamyaw man natin sa mga aga, Brother Marvin, si Brother Marvin, kag si Brother John Yanson, kag sa tanan nga mga kauturan, kag katapo sang urkabahin sa Iglesia sa Kainos East Christian Fellowship, ginatlamyaw at lakamos ang maigid nga aga. Pastor Gridan Palma, upod sa Primalay, kag sa makauturan man sa Fairhaven Baptist Church dira sa may Halandon, Barangay 6, Bacolod City. Ginatlamyaw taman silang sa may aga. Kag sumuman si Maninay Merlin
dra sa may kawayan. Merlin Dinyula, ginatamyo taman sa may aga. Manay Marley Piugao. Merlin Piugao, dra sa may panwasang ilog. Manay, kumusta ikaw? Ginatamyo ko ikaw sang may gid nga aga. Kagaton mga kauturan, mga abyan rin mga pastors diri sa Bacolod. Pastor Rony Arculas sang Mansilingan First Baptist Church upod sa iyang pastoral staff. Suman sa kaya Nanay Sally Abarte, natamyo taman sa may aga. Kaga suman si Pastor Dino Akot dala sa may Galaspin Fellowship Baptist Church. Pastor Dan Convillemar sa MRRP First Baptist Church Handumanan. Kaga si Pastor Rizalino Agulino sang Santa Cruz, Morsa. Kagaupod, si Epni Malay, kay Ma'am Angie Agulino, nga kamahin man sa staff sang Mansilingan First Baptist Church. Kagsatanan nga malabutan sa ato nga programa, mga amigo kong mga pastors under sang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, ginatlamyo ko kamo sa may aga, kag antes kong malipat, akong ginapaybalo ang tanan nga mga nagraduar sa Negros Fellowship Baptist Seminary. Mayara kita nga fourth alumni conference this coming August 31. Lunes inang adlaw, magasugod atong programa alas 9 sang aga, but na 8 to 9 sang aga mo atong registration time. Ang aton nga nga speakers is ning aton nga fourth alumni conference si Pastor Ebenezer Bacolod, kag suman si atong lecturer si Pastor Ebenezer Varon. So ato ni pangamuyuan kag suportaran kag palihog kag ginaangyo ko gid ginapangabay ang tanan nga nagraduar sa Negros Fellowship Baptist Seminary Miranda Bulubito Negros Occidental, ginaagda ko kamo sa aton nga fourth alumni conference this coming August 31 2026. Okay? So sa ato nga pagpamlandong sa pulong si Ginoo, mga kauturan, dali kita sa Romans chapter 5 verse 6 to verse 11. Basahon ko ang pulong sa Diyos nga nagasiling, "For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrated His own love toward us, in that which we were still sinners, Christ died for us. Much more, then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life, by His life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation." Mga moyo kita. Amay namon nga langit noon kag Dios nga balaan. Salamat gid Lord sa sining bag-ong adlaw nga gindugang mo naman sa amon. Salamat Lord sa opportunity nga ihatag mo sa amon sing adlaw. Labi na sa pagpangalagad namon sa imo, pagsunod na mo Lord sa imo kabubuton, pagkabuhi sa imo balaan nga pulong o Dios. Salamat kami Lord sa sining agaman nga imo pulong bukas sa amon. Nga amon pagatun-an, pamalalungan namon agud nga amon kalagi noo may makaon spiritually. Kag bisan pa Lord, mangi-equip kami Lord sa imo pulong for today so that Lord we may able to face the challenges sang kabuhi Gino nga sining ang kalibutan. Kani Lord, we just ask wisdom from you so that Lord nga maintindihan namon imo pulong Gino sining aga. And this is my prayer Father through your Son the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, saliwat mangit nga aga kag dalayon ang Dios sa sining oportunidad nga ginhatag sa aton. So diri sa Romans chapter 5 mga abyang gagutod si Ginoo in verse 6 to 11 no. Kag manunuman ninyo nga sa ligad nga semana nagpamlanlong kita sa chapter 5 man sang Book of Romans verses 1 pagadto sa 5. And this morning aton pamlanlungan ang verse 6 to 11 in which nga gin ambal diri sang kasulatan ng Apostle Paul as author of the Book of Romans nga sa diin mga abyang gagutod si Ginoo ginapahayag no nga si Kristo sa aton
kaugalingon sa atong kabuhi, no? Christ in our place. Ano bala ang ginhimo, gin-execute ni Ginoong Hesus para sa aton? Okay. Because naibaluan, abiyang ugutod si Ginoo sa Diyos nga we don't have enough capacity nga magpalapit kita sa Diyos, makareconcile kita, kag mapatawad kita, at the same time, makaangkon kita sa eternal life. We don't have enough capacity in that, mga biyang kutod si Gino. Naibalawan ina sa Diyos. That's why utod si Ginoo, ang Ginoo ang naghimo sa ang pamagi. Siya ang naghimo sa initiative. Agod nga kita nga mga tao nga makasala sa atubangan, makabalik sa iya. So, dream, ato makita sa verse 6, abiyang ugutod si Ginoo nga sinisang pulong sa Diyos. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. So, the Bible is very clear, mga abiyang ugutod si Ginoo, that the very reason, the very purpose why Christ died on the cross, agod kita nga mga makasasala, bayaran ang aton sala. Hugasan aton sala gikan sa dugo ni Kristo Jesus. Because there's no other element that can wash our sin. Only the blood of the Lord Jesus Christ. So sa ni Apostle Paul, for we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Very clear nga naman nga without strength. It means, mga udod, abiyang si Ginoo, we don't have capacity. We are not able. Okay? Kaya ba niya, without strength. Meaning, incapable, unable, that's our status before the Lord. And the very reason, abiyang ugutod si Ginoo, nga si Kristo, napatay siya sa cross. Kaya hindi kita kasarang. Amo na, ang aton dapat may baluan abiyang gagutod si Ginoo. Kag dapat may baluan sa mga katauhan sa sining kalibutan. O galing kasubo lang abiyang gagutod si Ginoo nga may mga tao until now, hindi bagyapo na maintindihan ina nga initiative, ina nga aksyon nga ginhimo sang Diyos. Kaya nga aman, nagapangita pa sila sang pamaagi. Nagapangita sila sang remedy or solution for them to get back to God. Para makabalik sila sa Ginoo, they are just finding other ways, other means. Nga kuno makakonect sila sa Ginoo. But anyway, the Bible is very clear that no other person, no other element for us as human nga makabalik kita sa Diyos, kundi sa persona ni Ginoong Hesus, kagaya hamili nga dugo nga ginulat dito sa cross ng Kalbaryo, nga amo ang magahugas sa aton kasalanan, kag amo ang makapabalik sa aton sa iya. Tila taon yung blasirin ni Paul, for we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Yes, ginatagaman ang possible ng tao, pwede man sa mga matay, pero sa mga matarong nga tao, problema sigit amo na ka matarong nga tao. In verse 7, for scarcely for righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. Pwede man siya, pero abiyang ugutos Ginoo, sino gibilang nga tao nga maayo gid nga aton panginmatyan? Wala. But nataon siya verse 8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. What a wonderful message from God, mga piyagagutod si Ginoo, nga siling ginpahayag sang Diyos ang iagugma sa aton sang makakasala kita, Christ died for us. Amo na abiyang gutod si Ginoo ang ekspresyon sang gugma sang Dios. Ang kamatayon sang iyang bugtong anak. Yes.
the very expression of God the Father sa iyang gugma sa aton nga makatawhan sa libutan is the death of His only begotten Son. Sa imong nagapamati, abiyang agutod si Ginoo sing aga. Palangga ka sang Diyos. God loves you. No matter what sa imong sitwasyon nga ginatubang sa tinig nga tion abiyan, palangga ka sang Diyos. Kagang pagpalangga sang Diyos sa imo, ginpahayag niya ini. Paagi siya nga bugtong anak nga sa diin ang kamatayon sini amo ang i-expression sang love. Oh, grabe no? Grabe nga gugma sang Diyos. Nga expression sa sinang aklase nga gugma ang kamatayon siyang bugtong anak. Gani abiyang nga gutod si Ginoo atong talupang doon. Nga ginhimo sang Diyos nga may hindi na siya ordinaryo nga act of love. Is not an ordinary expression of love, but rather it has a high value. Why? Because He gave His Son, the only Son, nga mapatay sa cross, a good nga bayaran ang aton sala. So, ang aton sala, amo ang katuyuan nga ang agin hatag niya nga bugtong anak. Agod inang sala nga ara sa aton nga nasubli naton sa aton una nga ginikanan bayaran sang Dios paagi siya nga bugtong anak nga mo si Kristo Jesus. Gani abiyang gugutod si Ginoo sa sinigaga dapat ato maintindihan. Ilabi na sa imo nga pamati nga do hindi mo pa maklaro maintindihan kun ano giblang katuyuan sang Dios sa imo kabuhi. Abiyan amo ina kadako nga pagpalangga sang Dios sa imo nga sa bagay ay ang bugtong anak inhatlag niya nga mapatay sa cross agud bayaran ang imo kasalanan. Gani kita nga mga tao ni nakita ya mangita pa maagi pa or mga possibilities nga aton imuon agud nga sidiin makasingita kita mabayaran akong sala agud may acceptable kita sa Dios. Because whether we accept or not, makasala kita. Pero ang solusyon sa sala, abiyang ang utod, you know, wala diri sa aton. Wala sa sining kalibutan. But instead, God provide the solution. Amo ang iyang bugtong anak, agod nga kita mabayaran sa atong kasalanan. Gani ang tao, hindi na dapat mangita ano panghimuon niya nga mga initiative, mga possibilities ng masiling amo ni himuon ko para min acceptable ako sa Dios. Hindi. Batuna ang ginhimo nga initiative or act of initiative sa Dios nga mo si Kristo Jesus sa imo kabuhi. Because Jesus is the only solution sa aton sin problem, mga biyang agutod si Ginoo. Wala na sang iman pa. So, here makita naton nga ang Diyos nagdemonstrar siyang gugma sa aton bangod kita makasala, si Kristo napatay para sa aton. Kagsiling sa verse 9, much more than, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Oh, what a wonderful blessing, benefits, abiyang agutod sa Ginoo. Bangod sa gin-offer sa Ginoo sa aton sining gugma niya, kag ini expression ng gugma among kamatayon siya nga bugtong anak, lantawa bala ang maangkon sa tao. Ma-receive niya nga kamaturan, ka blessing niya, malya, much more than having been justified by His blood. Oh, what a wonderful blessings. Why? Because only the blood of Jesus Christ can justify us. What it means? Mangin matarong kita sa tubangan sa Diyos ang dugo ni Kristo Jesus nga mo magahugas sa tong kasalanan kag mangin acceptable
justified kita before Him the moment nga kita magsalig kay Ginoo-Hesus. Nataw niyo ba lang pulong sa Diyos? Excuse me. Not only justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Ang wrath ni abiyang ngutod sa Ginoo, amo ang penalty sang sala. The result of sin, which is eternal death, that is the wrath of God. Pero bangon kay Kristo Jesus, maluwas kita sini from the wrath of God, from eternal death. And instead, God will give us eternal life with Him in glory. Abiyang gugutod si Ginoo kung atlong gitmensindihan kung ano ang katuyuan nga si Kristo na patay sa cross, agod nga kita mangin matarong kita kag acceptable kita sa tubangan sa Diyos kag maluwas kita gikan sang kaakig or from the wrath of God, which is the eternal death. Abiyang gugutod si Ginoo. Ganin si imo nga pamati sini nga aga abiyan. Nagapangita ikaw sang solusyon sang kabuhi nga problema mo, problema sang kabuhi mo labi na sa imo sala. Wala diri ang solusyon sa kalibutan. Wala man ang solusyon sa imo. But the very solution of our sin problem is in God. Ara sa Dios. Masapuan kag makita naton ang solusyon ara sa Ginoo. Ngani abyan sa atong kabuhi, sa kalibutan, sa naga-journey kita, yes, we do accept. Nga hindi amuna kahapos ang atong pagkabuhi sa sining kalibutan na punan gid siyang kabudlayan. But thanks be to God, abyan, we have Christ that can have solution sa atong kabuhi, sa iyang persona. Ngani palapit kita kay Kristo. Dangop kita kay Kristo. Kay si Kristo amo ang sabat sang aton nga mga ginatubang nga mga kabudlayan sa kabuhi nga bangod kay kun ara kita siya kay nagasalig kita sa iya. Ang Ginoo maghatag sa aton sang kasanag bright decision sa tong kabuhi abiyang gugutod si Ginoo and will be guided by His Holy Spirit and also will be oriented or matuluan kita sa pulong sang Diyos. Agod ang aton pagpanglakaton sa sining kalibutan. Nga upod ang presensya sa Ginoo, we may able to overcome every struggles, every sufferings sa aton nga pagkabuhi. Ano pag ito makita, ablan utol si Ginoo diri nga mga bagay nga makita naton nga tahom nga sinin si Kristo ang nagtalo sa atong lugar. Verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Ato makita ablaw to si Ginoo ang word ng much more. Kaduhagid ni siya na mention sa sining passage sa Book of Romans chapter 5. Verse 6 to 11. Ano ang indication sini or implication sini sa tong kabuhi? Ngambot sino abiyang ugutod sa Ginoo. There are a lot more things will be happen to us the moment that we are in Christ. Madamo pa nga mga bagay, madamo nga mga amazing things sa tong kabuhi nga may experience naton. Bangod ara kita kay Kristo. You see? Sa una, kaaway kita. Bangod kay Kristo Jesus, na-reconcile kita sa kamatayon. Because of His death, we have been reconciled before God the Father. And we shall be saved by His life. Abiyang kong utod si Ginoo, amuna ang pagpakamaayo nga gindulot isang kaimuan ni Kristo Jesus sa iya kamatayon dito sa cross sang Kalbaryo para sa aton. Gani kung mensindihan mo ano ang mensahe, the blessings sang kamatayon ni Kristo Jesus sa atong kabuhi, wow, ma-amaze ikaw.
ma-amaze ikaw. Although ay man nagka-promise yung Ginoong atong kabuhay sa kalibutan, mangin stress-free kita, struggles-free kita, wala rin kita kay Kristus, no? But in fact, ang atong kabuhay, may mga kabudlayan gina. But ang katahom, abiyang agutod sa Ginoo, bangos ang presensya ni Kristo Jesus sa atong kabuhi, sa atong tagipusoon, we may able to overcome on every struggles, hardships in life because of His presence sa atong kabuhi, abiyang agutod sa Ginoo. Sa katapusan sa verse 11, nambal niya, And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Abiyag ko gutod sa Ginoo ining reconciliation naton sa Diyos, dako ining blessing sa aton. Ngayon, despite nga kita makasala, despite nga ngayon kita silutan sa aton mga sala, kagbagay kita itagbong dito sa linaw nga kalayo bangon sa aton sala. Pero ari mga biyang gagutod si Ginoo, ang kamatayon ni Ginoo Jesus naghatlang sa aton sang way para ma-reconcile kita sa Diyos. Hindi bala kanami kung ma-reconcile kita sa Diyos. Hindi bala noy nakatahom, abiyang gagutod si Ginoo nga ma-reconcile kita, nga kita makasasala, layo sa imaya sa Diyos. But because sa kay Kristo Jesus, ma-reconcile kita. Naka-experience man kita, abiyang gugutod si Ginoo sa mga reconciliation bala nga mga sitwasyon sa kabuhit, ano? Ina mga pamilya, mga hindi man sindihanay, mag-abyanay, mag-utog kay Kristo, sa malawig na yan, wala man sindihanay, pero kung na-reconcile kayo kanami sa aton balatsagon. And much more abiyang gugutod si Ginoo, mas manami nga ikaw kag ako ma-reconcile sa Diyos. Amen? Kabay ini abiyan nga pulong maintindihan mo. Bangod sa kaymuhuan ni Kristo dito sa cross ng Kalbaryo, amo na naghatag sang way nga kita, ikaw, maka-reconcile sa Diyos. No other element, no other way for us to be reconciled to God. Only the act of Jesus Christ on the cross. Kolabo sa kita sa Tsimpo, manamog ingang salamat labyan sa imong pagpamati sininghaga. Kagabay ang Diyos magpakamayon gid sa imo. Kagang pulong sa Diyos magpabilin sa aton tagsa tagipuson sa sininghaga. Hagod mangin guide naton for today. Salamat kag siliwat ini si Pastor Alan Lumangyaw from Kainos East Christian Fellowship nga nagasiling. God bless you all. Bye-bye.

0: Sigurado ka na ba dyan, anak?
1: Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan.
2: Magandang araw po. Salamat po sa tiwala.
1: No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kain.
3: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time. It's 7:05 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

mayong aga, Western Visayas, and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nakabaling ang programa ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago. Ini ang oras na, Pilipinas! Amin Martis ng adlaw, perti ang ulan din sa Bacolod City. Raindrops falling on my head. mga tukar subong sa mga tulukaran, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. ang mga sound tripan subong mga kamiyan na, no? Kay perti katudo sa ulan, kay ginasang kagahon po, bumuswak ang perti katudo ng ulan. Sabi ko, hindi na maguntat, blaho. No? Mailang naguntat si partner Julie, pagkadoya di, kaligo sa lang-alang. Amo gitong oras eh. O, kami daan, kagina mo man, basa man. Kay nalipatan sirado ang bintana. Kaya ang bintana, daan amon, domidyo, may pagkatiga ulo, lao. Tiga ulo ang bintana. O, kabudlay sira

Dok, pertikitig-itig. Ah! bumusuwak ang todo nga ulan nga gina. Siguro sadya gining ron. Oh, sadya gining mga panglakato na to. Pero may klase man, oh. Wala man nag-declare nga wala klase, eh. Oh, amo nang akon nga ginakat. Yeah. Amo na akon ginakatingalahan. Oh, kung hindi mag-declare wala klase, perti todo ulan. Kung mag-declare wala klase, ulan. Kainin. Do kasong log blao, no? Do kasong log sa ano man sin, o ning kasong log jaton man. No? So log sang panahon balao. No? Maghatag alert warning ang NDRRRRRRMC. NDRRMC. No, masiling nga may yellow, orange, ka red rainfall alerts. No? Kaya muna, pasunod na eh. Yellow anay. So may mo orange. Okay, mo orange mo red. Oh. Oh. Pag orange na gani, or red, oh, may na klase. Galing kayo pag-declare naman sang red. Oh, pagka dugi-dugay, bo, uminit. Hati, siling sa mga bata. Abo niya, jack to ya. Nagtigang init. Pero mga muna gani, no? Grabe nito, dutos ang ulan kagina. Kagina sang aga. Medyo katulutalithi lang man, anay. Kaya ang ulan, may ano eh, may schedule ang ulan eh. Ha? Abot lang ko na notisyar nyo, may boundary, subong. Pero yung bagay siyang run out siyang Negros Power, blahaw. No. Pero may schedule. Pero yung sa kagina, oh, halin kami, man silinga. Doon talit hilang. No? Mauna, no? Dira sa may Cosmopolitan, sa may Bangka Kure. Nagmalabay ka lang na sa Cosmopolitan, todo ng ulan. Mabalik ka, matras ka, talit hilang. Ang nagamotor kagina mo kaluluoy sa mga nagamotor. Tika nagadali tanan eh. Oh. Pag lapaw, paglapaw mo dahil sa may Bangka Kure, dasigayan na ng mga tao, lapad mo dalan eh. Oh. Bao paglapaw gid sa Cosmopolitan, tudo tugaling ulan. Ha? Tudo tugaling ulan, bao grabe nga. Grabe nga pamundo imo sa mga motor mong pundog ag kuha sing raincoat. Amo na gani nga kun magmotor ka mo, iama nyo daan ang inyong raincoat. Kun kita nyo ang langit nga medyo ga dagoob na, medyo ga dulom-dulom na, bahala wala pa nagtulo. Suksok ka na sa raincoat, bahala ang balo kanila buik na. Ano mo tong tao man wala ulan ga raincoat. Oh, panigurado lang. Panigurado kay papiliyon ko, manigurado ko ya. Pag ano makita mo gadulom, magsuksok na ko daan raincoat, bahala init-init na mong. No, alimuot. Alimuot na mong. Na? Suksok na ko daan ng raincoat ya. Kaya pag inkaso magulan, tayo yun lang dalagan ko eh. Hindi na ko magpundo-pundo ka, maalang-alang kapag ako magpundo-pundo ka. Ha? Yung mo ito natabo kagina sa mga nagmotor kalulu. Uy, ang mga nagmotor kagina. Kag ang mga tricycle na, naman, mga tricycle driver. Butangin nyo na, anay, trapalingin nyo ang mga tricycle. Kay kabalo, makita nga maulan nun ang ato niyang panahon subong. Oh. Biskan wala pa nag-ulan, butangin na trapal sa palibot. Oh. May mga trapal ng mga tricycle, eh, di ba? Mga trapal, ano na tawagan eh? Ang mga clear nga ang gina-cover sa notebook. Ay, nila mo. Ha? May mga trapal na, bumunto nakita ko kagina, oh. Pagtudo sa ulan ba, ang kaluluoy lang sa mga estudyante nga sakay sa tricycle kay namidpid, gid. Kaya tikitudong ulan mo, amo pa pagtakod sa trapal. Oh, takdi na nga daan. Tsok-tsok na kamong daan sa inyong raincoat. Pero kung wala pa talit, eh, kung may dala ka nga payong, pwede man mamayong ka na nga daan. Pero kung ako sa inyo, pag tulo na sa ulan na mo pagbukas sa inyong kapayo. Ah, pero amo na nga ito nga reality sa buong adlaw. Ulan. Okay? Ulan. Kag, although masiling kita nga pertika sorbo, pertika sabad sa aton, hindi nga nga mga ulan. May mga benepisyon ni dala sa aton kabuhi. Sa aton palibot, kag sa aton nga mga politiko nga nag-project sa flood control project. But anyway, mamaya na na. Just focus on the good things in life. Pasalamat katagihapon sa Ginoo. Biskan ulan, pasalamat katagihapon. Kaya may mga kusog kag kabakod katagihapon. Oh, hindi lang ito malipat galing na mag-amlig sa itong kagalingon. Hindi lang ito malipat na mag,
mag-prepare sa mga dapat prepare ho nun. Alas 7:12 mga kabayanan. Antes na magpadayon, umati kita na isang isa kaambahan. Malakad muli, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Ang kabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7:17, mga kabiyan. Ano, by the way, no, salamat sa inyong mga greetings kagapon. Ginbasa ko, kita na ninyo ang mga greetings. Ha? Oh, salamat, gigayo. Oh, sobra shin, mga kabiyan. Ang nakita ko kagabi, mga 143 sa mga greetings. Salamat, kita. Salamat, kita, inyong mga greetings. And na-encourage naman kita kag na no, na tagaan naman kita sing nami nga ha, nami nga charge energy boost. Ano lang ba? The vitamins ba? No? Daw na injikan kita sang chicken blood. Ha? Kasi ni nga maula nun nga aga ang nami iparis kape nga mainit no kag puto or ang malunggay pandisal. Ano na gano'ng kanta gani? Oh, nagligid, may naligid to nga malunggay pandisal. Oh. Naligid. O oh, na dagdag sa kalog. Oh. Anyway, ha? Mainit nga tinapay kag pandisal sa maulanon nga aga. Or kung gusto nyo, ang medyo may sabaw-sabaw, nabalang pampakakas gidyang tugnaw, ang medyo kulukahang-kahang nga sabaw, ang paitan, nga gingisya kagin sa bawan buko nami to. Damo lang pwede pansit molo no ang pansit nga hindi pansit. Ha? May mga may pwede ka pa matchoy kunaga partner Joel, ikaw pwede ka pa matchoy ka kunaga. Laban nga batchoy hapon no, matchoy ta mga alas 2 alas 3 do kisa lang ka bati nga pumatchoy aga. Pero pwede man ha, batchoy aga. O, doon pwede man mahigop ang inang sabaw bala sa baka, bala nga lapuyot, ang pares. O, pares. Biskan wala pares, biskan wala ka pares, kung maghigop ka pares, kumplito, gidingin mong aga. Ha? Ang may, medyo may star anis, bala kabiyanan. O, pero ang iba niya, hindi kasaho sang hindi kasaho sang star anise eh. Ha? Hindi kasaho sang star anise pero ito may mo amogin ng pares eh. May star anise gina eh. Pero sige lang. Ha? Anyway, mamaya na natis na magpadayon ha. Mangkot kita na isang dlagat sa itong panahon kaya daw hindi natakang chindi kung nagaano na. Para sa Pia Kalinga si Sir Dave Kuahaw para sa ating weather update. Good morning Sir Dave, kumusta?
2: Yes, Pastor. Okay, good. May aga man si mo, Pastor, no? Kag sa tanan, tagpalamatik, kag tumalanaw sa sining istasyon, no? So, mayong aga man si mo, subong sa nagtawag di sa akon, si Ma'am Julia. Ma'am Julia, good morning. Kagari ko di subong sa amon sa habong, put ko di mga trupa at mga responder. Kay ito signal, Pastor, sa sulod. Diri ko ni sagwa. So, yari nga ito lakat sa panahon, Agosto 18 to 2026, Martes na adlaw. So sa kaina sang alas 3 sang aga, may ara kita sang nasikit anong isa ka low pressure area o kon LPA kag may code name ni siya nga 08F no. Ini siya ginabalubanta iara sa 1115 kilometers east of northern Luzon. May coordinates ni siya nga 19.6 degrees north and 132.1 degrees east. Samtang southwest monsoon padayon naman nga apekto sa Luzon kag Visayas. Wala nga may isa kita ka low pressure area, may another naman kita ya Pastor nga isa pagid ka low pressure area nga sagwa isang par natun. Ining sagwa isang par nga low pressure area, mga 295 kilometers west-northwest sang Lawag City, Ilocos Norte. Ini siya may code name naman ni siya nga 08G. Ang kainat niya 08F. Ini siya 08G. Ining low pressure sa guwa sang par natun, amat-amat naman siya palayo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. While iniya ang 08F, may mga 80 to 90% no, nga ma-develop ni siya into tropical depression sa mga masunod nga 24 oras. So ginamonitor ta ni sa Pastor, kag kung mag-develop ni siya, kag tungudari ni siya sa sulod sang par natun, kung mag-turn ni siya into tropical depression o kung bagyo, pagayngadla ni siya kay Neneng. Letter N na tasubong nga, Pastor. So, amo naman ni subong ang ginabantayan nato. Pero kung mag-develop na ni siya tropical depression, Pastor, pasaka na ni siya, posible mag-landfall naman ni siya sa Taiwan, no? Amo niya ang iyang direction. Pero tungod galing bagyo, isa gihapon gina-enjoy siya nga aton nga southwest monsoon ukon habagat. Likewise man subong, amuni ang nag-aapekto sa aton. Ilabi na gid sa area sang Binget, La Union, Pangasinan, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, kag Occidental Mindoro. So ini nga mga lugar makaagom ini sang monsoon rain o kon pagpulupugada dala sang southwest monsoon o kon habagat. Samtang ang Negros Island region naman niya ilakip man ang ibang nga bahin sang Luzon kag ang ibang nga bahin sang Western Visayas, maka-experience naman sila diha sa aurora rather makaagom no sang magalumo na kalangitan kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan pagpanaguob pagpangilatuga man sang southwest monsoon o kon habagat. Ang sa Mindanao naman niya makaagom sang kasarangan niya panahon, luwas ang malagi nga pagumgum, inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan pagpanaguob pagpangilat, tuga naman niya sa mga localized mga thunderstorm. So diri sa aton sa Negros Occidental, kitna siyudad sang Bacolod, nagayambi subong nga aton nga chimpo pastor no kag maka-experience kita sang maulanon nga panahon. So kasarangan tugtog may pagmulumadlos nga huyop sang hangin nagikan sa nabagatnan tugtog nga bagatnan nakatundan padayo naman niya nga nag-impluwensya diri sa aton sa Negros. So ang kadagatan sang Negros manging kasarangan tugtog mabulubalod. So wala man ta sa gale warning pastor nga na lift no magluwas lang sa mga pabugso-bugso na itong nga ulan dahil isa sa mga chances no nga makakos ang landslide ila binagit sa mga continuous rain ang naga-occur subong. So aliligmat lang no sa mga posibleng pagkiphag sang duta subong man sa pagtaas ang tubig. Kaya tungod nga naga-induce or naga-ara naman kita subong, naga-experience naman kita subong sang southwest monsoon. So diri sa PDRMO, ini si Dave Quahouse ang sa liwat Pastor Kagmayong Aga.
1: Una mo yung salamat, Sir Dave, sa imo update.
2: Yes, Pastor. Thank you, God.
1: So, una mo yung ano, ga Yuliambi, subong aton nga panahon siling ni Sir Dave. Magayambi, subong nga aton nga dalagat sa panahon. Broken hearted, mga biyana. Siya man. Broken hearted. So, kung... tingala ka mo nga mo ni ay nagayambi gali. Salamat gid sa din. Oh, by the way, ah, Sir Jan Huatas, maayong aga. Atong first honor sa sining aga. Siling ni Sir Jan Huatas, belated happy birthday. Oh, salamat, salamat. Salamat sa greetings, no. Kay Sir Jules, oh, aton nga matutom nga abyan, matutom na aton nga follower. Kag nagasin kinisya sa mga update sa palibot. Oh, amuning aton mata sa dalan, Jules Divina Gracia. Bigyan ng palakpaka. Palakpak lang. Okay, salamat kita sa iyo mga update na kada dugay-dugay, kada adlaw. No? Salamat man sa mga pagsunod no, sa aton nga programa, kada adlaw. Sa bilog nga Panimalay, Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon. O, hindi nga mga Panimalay, kaupo na itong kanadlaw. Sa City Prince, kasi sa Bible Center Church Family, mayang aga sa inyo. Kay Sir Ricky Olimpo, mayang aga sa Pasig City. Sir, kumusta ang Pasig? Daw ang Pasig, ang ilan ang singgit. Sige pa, sige. Oh. ang dito naman sa Oriental, ang Amlan, hindi ko malipat. Dreamland Amlan. Ha, kay sa Dreamland may Amlan na sa tunga. Ano ay han ang sa Bago daw, Go Bago. Oh, amo na Go Bago. Ang sa Bacolod ya, City of Smiles na ta. Wala ta tagline eh, no? Wala ang buta ng tagline natong diri sa Bacolod. Sa Bacolod kami ang ha? Nagangirit. Ano man, sa Bacolod kami ang basta. Ginabaha. May mga tagline-tagline eh, kada lugar. Na makita mo na iya kung mapasulod ka o mapagwa ka sa isa ka banwa or syudad. O, may mga arko-arko na nakabutang. No? May mga arko-arko na nakabutang ang ilang mga tagline. Sir Bebo Tumbion, mayang aga. Kay Madam Roslyn Pantunyal, good morning oh, sa Mama Kagpapan, Ma'am Roslyn, sa mga kabataan. Maying aga sa inyo tanan kay Pastor Benji Alfonso and Family Man sa Lumbia. Kag sa kay Ma'am Ani ng Suping kagdaday sa Kawayan. Maying aga din sa inyo. Kay Ma'am Eleanor Doresa, mayong aga. Silinya, please pray for Lola Inday Kualing Andrade sang Kalibo Aklan. kay na stroke siya. Uy, budlay no ang problema. Ining balatian bala, ining pangitabo ang stroke. Kasi hindi ni mapakta ni mo, abi ni mo okay lang imo lawas. No. Sige sige ka lang sa mga likoton mo, sige gulpi ka lang nag-stroke. Oh. Yo, prehan naton. Nasa ICU Kalibo Hospital. Oh, so prehan naton ni si Lola Inday Kwaling. Okay. Ma'am Merly Lumawag, mayong aga. Ma'am Irma Banyas, mayong aga. Siling niya, thank you liwat sa Ginoo sa gift of life today. Siling ni Ma'am Rosalyn, belated happy birthday. Wala pa natapos ang mga greetings. Daw isang giniguro ko si Mana, partner July. Daw si daw sa birthday man bala ni past partner Bonard, nagligan. Nga isa man kasi Mana ang greeting ay bala. Madamang yung salamat kay Ma'am Elizabeth Himoto, good morning. Ma'am Carol Vidal, may aga. Ma'am Leia Abanto, good morning. Kay Ma'am Edem ni Galon, kag-shout out sa ilan ni Sir Robert Isulgon, dira sa Miagaw. Sa kay Kian Troy Emmanuel ng birthday.
3: Happy birthday!
1: Si 8 Agosto. Subong adlaw ang birthday isang apo ni Sir Robert Isulgon. Ma'am Josephine Quinosa, maayong aga dira sa imo. Salamat sa ulan, Lord. Please take control of everything for your people's safety. Have mercy. Yes. Amo naton mga muyo, no? Mapasalamat kita sa ulan, but at the same time, mga ayita kaluoy sa Ginoo. Lord, kaluoy imang kami, Lord. Kaya mo na yung importante, no? Amo nang importante sa tanan. Ma'am, Ami Tabaldo, buwin suksiso, maayong aga. Siling niya nagaluto, pamahaw. Bisaya, nga manok, munggo, kag-ubad, bao. Ah, daw mapuli na lang ito, mangita sa siling sudan. Bisaya, nga manok, naging pabukalan sing lawig. Inablang nagguwa naman na ng ilo ng mantika, blaw. Pwede ng Bisaya ang manok, pabukalan mo, nabalang medyo malawig-lawig na, gagguwa na yung ilo ng mantika, ang natural oil sang manok. No? Kasi pag-igo po sina, no? May tanglad, may abaw ka namin. So, masiling ka nga, ammonia ang injakto ng pagluto sang manok. Ha? No, mas namitan pa ko bala sa aton nga mga niluto nga klase na sa manok ng mga Bisaya nga gin adobo, gin tinola, gin butangan munggo kag ubad kaysa mga chicken cordon bleu, mga chicken nga basta daw hindi siya appealing para sa akon. Dapat tiyag ko partner Joel nga ang manok para lang sa sabaw kag para lang sa adobo. Chicken curry, di masyado, pardon Jol eh. Di masyado, pero okay lang. Okay lang. Oh, okay lang. Kakaon lang mag-ubis ka na, no? Ah. Basta manok, no, dira lagi na sa adobo kag tinula mong. Oo, oh, sinabawan. Kinamatikan, pwede man. Oh. Pero, nagaluto ko, ano, ang adobo sa kamatis. Abot ako katika luto na kamo sina. Wala na ko nagabutang langgaw. Ang ginabutang ko, kamatis na lang. Nami po. Siling ni Pastor Paul Lagman. Pastor, imo adubo namit. Pastor, do apritada. Do apritada. Kamatis yun. Sumala, gali, no? Ano gali? Hybrid ang apritada kag adubo. Ayong aga, no? Kay Pastor Paul kagsabilog nga pa ni Malay Lagman. Good morning dito sa inyo. Kay Tita Lisa, bisikan hindi mo ko mabatian si Sining Aga. Pero good morning dito sa inyo. Ma'am Helen Trico, mayong aga. Kay Ma'am Chari Banyes Hintugao. Oh. Kay Ma'am Chari, dito sa Masilinga, no? Mayong aga. Kay Pastor Alan, good morning dito. Kay sa kay Bibi Girl Hintugao. Ara man da, no? Si excuse me. Kaupo na one big happy family, a small happy family. Siling ni Ma'am Chari, happiest birthday to you. Better late than very late. Kay Sir Jonathan Ga. Oh, maayong aga, sir. Oh, siling niya, greet ko lang ako nga pinalangga ang asawa sa iya birthday subong adlaw, uy.
3: Happy birthday!
1: Kay Ma'am Lina Ga, happy, happy birthday to you. Greetings from your husband, Jonathan Ga. Okay? Nami nila apelido, no? Subong lang ko nakakita ni sa inyo apelido, sir eh. Oh, G-A lang, Ga. Do ka endearing bala para sa mga hiligay nun. Jonathan Ga, di nga nagani. Aman na blaho. Mga daw ka-endearing, bala nga mga apelido blaho. Ma'am Teresita Juliesa, mayang aga. Kay partner Bonard, oy, mayang aga kagawad Bonard. Kamusta doon sa atong barangay? Sila niya, mayang aga sa mapagros. Maambong kag basta birthday boy, nga Agusto, wafu. Kaya gusto ka man mong ha, sa tanan nga listeners mo wala noon nga aga nagaulan diri subong sa Puto Taytay. Habi ko wala daulan. Kasi exempte ng Puto Taytay sa ulan eh. Ha? Nagaulan, nagali subong nga mayo. Wala lang baha. Tsakto na, wala baha. Pero kung magtaob gani, daw delikado. Oh, delikado. Sir Ricky Olipo, belated happy birthday. Salamat, sir. Ma'am Ninette Pisaga, maayong aga. Sila ni Ma'am Ninette, belated happy birthday. Oh, may God showers blessings upon you. Oh, madami yung salamat. Okay, ang ulan, wala gautat daw namin nalang balik tulog. Una nga nagasulod sa itong utok, kung tugnaw kag-ulan, ang matulog, ang pagpangurambot sang habol. Oh, amuna gasulod sa itong utok eh. Oh. Ma'am Melanie Aison, good morning. Kay Ma'am Ayaleya Amante Banting, may nga ga. Kay Tita Mary, daw kadugay na sa ngaton niya nga comment. Wala takitan na yaw. Tita Mary Alarcon, may nga ga. Sili niya, maulanon nga panahon na meet mga pagkaon na minsyon mo ba? Belated happy birthday, more birthdays and blessings to come. Oh. Kay Tito Bibs, may nga ga. Anyway, Ma'am Yanan, wala si Tita 4. And at least na magpadayo no, sa aton nga pabaon, mamati kita na siya sa kamano. Balikat muli, mabalik pang oras na Pilipinas.

Alas 7:39, mga mga nagabalik ang oras na Pilipinas. Kagsubong ara kita sa aton nga pabaon sa siling aga. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, siling sa pulong sa Ginoo, "For everything there is a season and a time for every matter under heaven." Ining Ecclesiastes chapter 3, mga mga na nag-remind sa aton, nga aton kabuhi is made up of different seasons, right? So, may it be figurative or literal seasons, mga kabiyanan. Oh, but it is made up of different seasons. May mga tiyon siyang kalipay, may mga tiyon siyang kasubo, may mga tiyon nga you gain something, may mga tiyon nga dulaan ka something, someone. Oh, may mga tiyon when things seem to move forward and times nga kinanglan na ito magulat. Okay? And the writer of this passage reminds us nga ang Diyos nagapabilin nga soberano, nga sovereign through every season. Hindi man natin maintindihan kung nga ari kita sa amon nga particular nga season sa aton kabuhi, but we can trust nga ang aton nga kabuhi, hindi nga wala tinutuyo, ubot silingon may ara, gid tinutuyo ang aton kabuhi pirmi. So, by writing, the preacher in Ecclesiastes 3 verse 1, by writing this passage, may pipila ka sa kabang bagay nga ginatudlo sa ato. Number one, it's about acceptance. Acceptance ang aton nga season. Well, hindi tanan nga season sa aton kabuhi, maayo kag manami para sa aton nga pamatsyagon. Okay? May mga tinion, may mga inadlaw nga daw tanan nga mga bagay wala nagalakat suno sa imong plano, di ba? May mga inadlaw nga wala sing mga bagay nga naga-make sense para sa imo. Nga amo ni, nga amo to, nga maano na lang ko, maano na lang ni, And as our response, we often want to escape difficult seasons. Agad-agad, immediately. Gusto naton nga hindi ta mag-agid ra. Gusto naton nga makalampuwas kita dayon. But sometimes, ang aton nga Dios ginagamit niya, ini nga mga tinion bala, ini nga mga seasons, ini nga mga kabudlayan, to develop something in us. Okay? So, base iya, no? May kabudlayan, nga seasons sa iyo makabuhi. Anong ginatudlo sina? Base, perseverance. I don't know. Oh? Kung ginapahulat ikaw, base, natudloan ka pasinsya. Oh? Or, kung ginatagaan ka blessing, basi ginatudloan kita sing pagpasalamat. Oh, di ba? So, I don't know. But whatever season you are in, sa sininga tinion, sa sininga inandlaw, ang Diyos magamit kita sina, kaginagamit kita na sa Ginoo. Oh? So, in us, no? We must learn to accept our season. Kundi yan kita kiputan sa Ginoo. And it doesn't stop in accepting, okay, but it continues into trusting. You know? As you accept nga, amo na yung katabo sa kabuhi mo, sa padayon ka pagsalig sa Ginoo. You trust His timing sa magabuhi. Kay man, madamo, ang mga tiyo na nga frustrated kita katama, tungod kay, ang aton bala timing, wala nag-match ang timing sang Diyos. Gusto natin sabat subong, gusto natin pagliwat o pagbago subong, gusto natin ang blessings subong, pero nakita sang Diyos sa mga bagay ng hindi natin makita. Nakabalo ang Diyos kung ano ang mas ginakinahanglan natin, kung saan o ini ginakinahanglan natin, kag kung ano ang gusto niya himuon sa kabuhi natin. Okay? Kita na sa Diyos tanan. Mga gani, nga kiss akon ang sabat pala sa Ginoo, delayed. Okay lang. Because delayed does not mean forgotten. Kay kiss ang paghulat, parte ina sang preparasyon sang Diyos. So, padayon lang ito sa pagsalig. So, acceptance, trust, and then, bisikan, hindi mo pa makita ang sabat. Kiss abe, kung hindi mo pa makita, bala punta. Dumakanta na ito, malayo pa ang umaga, di matanaw ang liwanag. Kung di pa natin makita, ito kisa kakadulaan kita bala sang pag-asa, kakadulaan kita sing gana. Gamat-amat, gatahaw kita.
But you know what? It's not about going away. No? As you accept your season, as you trust God's timing, you remain faithful. Na? Pabilin ka sa imo katutom. Kay man, ang imong responsibilidad, hindi ang pag-control sa season. Ha? Hindi ang pag-control sa mga tinihon sa kabuhin mo. Ang imong responsibilidad, ang aton nga responsibilidad, ang magpabilin nga matutom siyang amuni nga season sa aton kabuhi. I don't know, kung happy, kung sad, kung sorrowful. I don't know kung ano nga season ikaw sa buong. But what is our responsibility? To remain faithful in it. Oh, kung ginabless kita sa Ginoo, pasalamat kita. If you are struggling, keep trusting. If you are waiting, keep praying. If you are grieving, mga kauturan, mga kabiyana natin nga nadulaan siyang membro sa ilapan ni Malay. If you are grieving, keep holding on to God. If you are experiencing abundance, nga mo ni namiya natin permiti, remain kagyapon sa imong humble, humility. Remain kagyapon sa imong pagka-humble. Okay? Always remember, nga ang season nagaliwat, pero ang Diyos natin wala nagaliwat. Muna gani, nga sa atong tagsak mga kuglingon, dapat kabalo kita mag-assess, blaho. No? Kabalo kita dapat mag-assess. Ano ko ayhan nga season subong? Diin ko ayhan ginabutang sa Ginoo subong? Ano ayhan ginagintudlo sa akon sa Ginoo subong? Ha? Nagasalig ko blayhan sa timing sa Diyos or ba sige nabatuan ko ang timing sa Ginoo? No? You may not understand your season, but you can always trust the God who is with you in every season. Alas 7:45 ko mga kabiyanan, at isang magbalayan mamati kita na sa pipila ka mga panumdom. Malagat imilin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Hi, umuuna na ba sa labas?
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
2: Narito ang mga dapat na nilalaman ng inyong survival kit. Sapat na pagkain na di madaling masira gaya ng delata at mga biskuit at sapat na supply ng tubig. First aid kit, gamot, mga benda at gasa at panglinis ng sugat. Kung merong kasapi ng inyong pamilya na may gamot na iniinom, huwag kalimutang ihanda rin ito. Mga importanteng legal na dokumento tulad ng ID at sapat na pera. Siguraduhin itabi ang mga ito sa loob ng isang plastic upang maiwasang mabasa. Mga personal na kagamitan tulad ng ilang damit, tuwalya at mga gamit para sa inyong personal hygiene. Flashlight, ekstrang baterya, pito, ekstra plastic at listahan ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan. Siguraduhin din na puno ng baterya ang inyong cellphone. Maghanda rin ng isang radio transistor na maaari ninyong gamitin sa pagmonitor ng sitwasyon ng kalamidad.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: Isang guro ang madalas magpaalala sa kanyang mga estudyante ng ganito, "Children, always modulate your voice when you speak and do not add to the din of this world." Masyado ng maraming ingay sa mundo, kaya naman mahalagang mahalaga na mayroon tayong panahon para manahimik at may kakayahan tayong tumahimik, lalo na kung wala naman tayong magandang sasabihin. Silence is gold. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May tamang panahon para magsalita at may panahon din para manahimik. Ang sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 7, "There is a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak." Ilang beses ka bang nang hinayang at napaisip na mas mabuti na lang sana kung nanahimik ka sa isang sitwasyon? Kailan nga ba mas mabuting manahimik na lamang? Una, better be silent than display your anger. Ang paalala sa James chapter 1 verse 19 ay ganito, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Kakambal ng galit ang mapanakit na pananalita, kaya dapat ay marunong tayong mag-control ng ating dila. Being able to control your tongue when you are angry is a sign of maturity and strength. Pangalawa, better to be silent than display your anger. May mga taong napaghahalata na kapos o kulang ang kaalaman dahil sa kanilang mga sinasabi. Ang sabi sa Proverbs chapter 17 verses 27 to 28 ay ganito, "The one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered. Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues." At pangatlo, better to be silent than be sorry. Mas mabuting manahimik ka na lamang kaysa magsisi sa mga bibitawan mong salita na hindi napigilan o napag-isipan. Madalas, sa kasagsagan ng ating mga emosyon, may mga nasasabi tayong masasakit na salita. Mahirap na itong bawiin kapag nasabi na. Kahit pa humingi ng tawad, ang mas mabuting option sana ay ang nanahimik ka na lamang sa simula't simula pa. If you have to vent out strong emotions, cry out to God instead. Kung magsasalita tayo, tiyakin natin na ang ating sasabihin ay maghahatid ng inspirasyon at pagpapala sa iba. Kung hindi, ay piliin na lamang natin na manahimik kaysa makadagdag pa sa ingay ng mundo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
5: Mayong adlaw. adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namon ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.

0: Ikaw.
1: Ang pipiliin?
0: Araw-araw.
1: Ganyan dapat magmahal.
0: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
1: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
0: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC ng Be Responsible.
1: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
0: B, buy our farmers' rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
1: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
2: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar at kalusugan ng puso.
3: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ang resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer at diabetes.
2: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata at mas ligtas na pagbubuntis.
3: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
4: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
3: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
2: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
3: May linam na matsustansya ang mga ito na wala sa puting kanin.
0: Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
1: Kaya isa isip, isa puso at isa gawa mo na.
5: Let's be responsible every day.
6: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
7: Timo Publiko. Oras na Pilipinas.
8: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 8:01 mga kamayanan. Nagapadayon kita. Maayong aga na sa kay Ma'am Aya Leia Amante Banting sa Amondri. Wala gid nag-ulan ah. Wala gid na ulan how? Oh, exempted girl ka mo. Oh, ginahulat na Amondri ang ulan para makapanglaba. sa di na ganing inyo gani man. Well, antawang tabi sa di na inyo. Kay reklamo to na sa Department of Water. Department of Rain. Oh, sa din ninyo manapla ninyo sakto man eh manapla oh sa department reklamo ta sa Department of Water Department of Rain oh yun, by the way belated happy birthday oh salamat gin cute sang gunting mo pastor daw ano oh daw iya ka ano blang grade 5 blang bata blaw daw mo gunting sa bong. Blang kigan kasi ang maestra mo nga ala bali mo ako pakunting to oh, ang ano na gani 4x3 si partner Joe namin yung buhok ni partner Joe kay ano.